Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. No? Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Nawa kayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Ang ating pong mga listeners dyan sa Alicia, sa Tiradview, Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, ay binabati po natin ng isang magandang umaga. Pati na rin ang mga listeners natin dyan sa Dipaculaw, sa Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan, at pag pumunta ka sa South ay sa Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. At syempre binabati po natin ang mga nasa NCR, no, dito sa Mega Manila. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM, no. So kung meron po kayong gustong batiin, binabati po natin kayo ng isang magandang umaga. I-text nyo lamang po sa 0917-1742-777. Pati na rin sa 0968-853-6607. Meron po kaming pinapamigay na libreng libro, no? Mag-text lang po kayo kung gusto nyo pong makatanggap, no? So ngayon po, ano ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Yan. Uso pa ba ang mabuting gawa ngayon? No? So, dami-dami ng mga hindi magagandang mga ginagawa, no? Parang na-overwhelm na tayo doon sa mga hindi magagandang gawa, no? Ang daming mga masasamang gawain sa paligid, no? Talagang minsan nakikita nyo sa mga social media posts, no? Ang mga hindi magagandang mga nangyayari, yung mga nagnanakaw, yung mga nag-i-scam, no? Yung mga kung ano-ano pang mga ginagawa sa mga tao na hindi naman ganun ang pera nila, pero talagang minsan talaga ganyan ang pinagtutuunan ng pansin ng iba, no? Ano pa? Paano magpapamalas ng mabuting gawa? Yan. Ang focus po talaga ay dapat pala ay gumawa tayo at tayo ay tumingin sa paligid kung paano tayo makakagawa ng mga kabutihan. Tutulungan ba ako ng Diyos upang makagawa ng mabuti? Yan ang mga tanong na ating pong pagtutuunan ng pansin sa umaga pong ito, no, dito sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Yan. So ang ating pong title ngayon ay Focus on Good Works, no? Focus on Good Works. Tumututok tayo ngayon sa mga mabubuting gawa. Ang text po natin ay galing sa Matthew 5:16, no? So kung meron kayong mga notebook, no, isulat na po natin yung mga text natin na babanggitin po sa umaga po ito, at mamaya ay maaari nyo pong buksan ang inyong mga banal na kasulatan at i-review, no, yung ating pong mga text. Matthew 5:16, binabanggit po dito, "Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." No? Ang ganda po ng isa sa mga panawagan sa atin dito sa Mateo 5:16, no, ipinapaliwanag po sa atin dito na ano daw, pagningasin daw natin, paliwanagin daw natin, no, ang ating pong liwanag sa harap ng iba upang makita ang inyong mga mabubuting gawa. No? O para daw nung mapansin ng mga tao yung mga mabuting gawa. Para daw po tayo ba ay luwalhatiin o tayo ay purihin ng mga tao? Hindi po. Ang binabanggit po dito ay para luwalhatiin ang ating Ama na nasa langit. Yun po pala ang focus, mga kaibigan. Gumagawa tayo ng mabuti na ang ating Panginoon din naman ang siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na tayo gumawa ng mabuti. At kapag tayo ay nakagawa na ng mabuti sa pamamagitan po ng banal na espiritu, sa pamamagitan po ng tulong ng mga banal na anghel, sa pamamagitan po ng tulong ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, ay luluwalhatiin ng mga tao ang Panginoon mismo. No? So yun po, ang focus ng ating pong pag-serve ay para makilala ang ating Panginoon. So ang acronym po natin sa umaga pong ito ay ACTS, no, dahil sa tayo ay gagawa at tayo po ay tutulong, no. Ang ating pong acronym ay ACTS, ACTS. Na A, aim, C, commit, T, trust, and S, serve. Oh, paano daw po, no? Paano daw po tayo gagawa ng mabuti? Paano tayo magfo-focus sa good works?
Ito po, unahin muna natin siguro para ma-explain agad natin at magkaroon kayo ng idea. Paano tayo makakagawa ng mabuti? No? Tandaan po natin yung word na acts. Paano tayo gagawa ng mabuti? A, aim to please God, not people. So, ibig sabihin, para tayo makafocus sa paggawa ng mabuti, ay ano, ang maging layunin natin ay bigyan kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, paano tayo makagawa ng mabuti? C, commit to doing good at all times. Lagi daw pala nating gawin, no? O isipin po natin, mangako tayo, no, na tayo po ay gagawa ng mabuti. And T, trust in God's strength. Paano tayo makagawa ng mabuti? Magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, hindi po sa sarili natin. And S, serve others with humility. No, paglingkuran daw po natin ang iba ng may kapakumbabaan. Huwag po tayong magmataas. So, yun po pala. Nandiyan na yung, agad yung sagot natin, no? Para kung kayo man ay matapos na ang inyong pakikinig, ay at least alam na natin na ang focus natin sa paggawa ng mabuti ay isipin po muna natin na i-please ang ating Panginoon. Yan. At i-commit po natin sa Kanya na tayo po ay gumawa at all times. At yung sunod, magtiwala tayo sa strength ng ating Panginoon at tayo po ay maglingkod na may pagpapakumbaba, no? So, punta po tayo doon sa una, no? Aim to please God, not people, no? Layunin daw po pala talaga natin dapat ay yung bigyang kaluguran ng ating Panginoon, hindi yung mga tao. Ang mabubuting gawa daw po ay hindi dapat gawin para sa personal, no? Personal na kalwalhatian o yung personal na maging masikat po tayo, kundi parangalan ng ating Panginoong Diyos. Ang ating pong pagkilos, no, dapat po ay makita ang katwiran ng ating Panginoong Diyos at makita yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Sa Colossians 3:23, ito pong sabi, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. No, yun po pala ang panawagan sa atin. Dito sa Colossians 3:23, ano man daw po yung gagawin natin?

0: gawin daw po, hindi po, o hindi po, daw po ang gagawa. Pero, kapag tayo daw po ay gumawa, isipin daw po natin na tayo ay gumagawa para sa Panginoon, no? Hindi para sa mga tao, no? Minsan, ang ganyan lang nangyayari, sige, gagawin ko na to kasi nakatingin yung boss ko. O, gagawin ko na to kasi nakatingin si teacher o kaya naman nakatingin yung elder sa church o si pastor, no? You are not doing good deeds because people are looking at you. Ang lagi daw po natin isipin, gumagawa tayo ng mabuti dahil gumagawa tayo para sa ating Panginoong Diyos, hindi para sa tao. No? Yan po ang paalala sa atin. So, the next time na kayo ay gagawa, tingnan po ninyo ano ba yung motivation po ninyo. Kayo po ba ay motivated to do good deeds because may camera? Yan pa nga ang nangyayari ngayon, no? Gumagawa, ito ay sige, magbibigay tayo, pero picture muna, no? At tapos ipopost natin sa social media at gusto natin ipakita doon sa kanila na, op, ako ay nagbibigay, no? At ang nakalagay di at ang nakalagay doon, kami ay nagsulisit at kami po ay nagbigay. Tapos wala na papuri sa ating Panginoon. Nakakalungkot po, no, na ganyan ang mga nangyayari. Sa Galatians 1:10, no, ay sabi po dito, I am now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be servant of Christ. Oh, isang tanong po dito, eh, no? Ang katanungan. At ito po ang nagiging nangyayari. Sinisikap ko ba ngayon na makuha ang pagsang-ayon ng mga tao? Yan ang tanong ni Pablo, no? At sinusubukan ko bang pasayahin ang mga tao? Kung ito daw po, sinusubukan pa rin nating pasayahin ang mga tao o gumagawa tayo para sumang-ayon yung mga tao, ay ito po ang sinabi ni Pablo, hindi ako nagiging lingkod ni Kristo. Oh, depende po pala ang ating pong paggawa sa ating pong motivations, no? Kung ang motivation po natin ay para tayo purihin ng ating pong nasa mga paligid natin. Kung ang motivation natin ay para sumaya yung mga tao na ating pong nakikita, tumitingin sa atin, ay hindi pa tayo lingkod ng Diyos. O hindi pa tayo lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil dapat tayo ay naglilingkod, hindi dahil sa may tumitingin sa atin, kundi naglilingkod tayo dahil mahal natin ang ating Panginoong Jesucristo. Si Dwight L. Moody, siya po ay nagsabi, the measure of a man is not how many servants he has, but how many men he serves. No? Ang pagsukat daw ng isang tao ay hindi kung gaano karami ang kanyang alipin, no? O yung mga naglilingkod sa kanya. Ngunit, kung gaano karami yung taong kanyang napaglingkuran. O, tayo po ay nandito sa mundo. We are Christians because we are given the responsibility to serve. No, tayo po dapat ay maglingkod. Sabi naman ni Charles Spurgeon, live to please God and He will take care of your reputation before the people. Mabuhay daw po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, na magbigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. No? Huwag daw po nating pangalagaan ang ating pong reputasyon dahil nakikita natin yung mga tao na nakapaligid o tumitingin sa atin. Ang una dapat nating maging goal ay magbigay luwalhati sa ating Panginoon, pasayahin ang ating Panginoong Diyos. Okay? So yan po, ang binabanggit po sa atin dito, aim to please God, not unang-una, yung letter A. Punta po tayo doon sa letter C, sa ating acronym na ACTS. No? Letter C, commit to doing good at all times. No? O, mangako daw po tayo sa paggawa ng mabuti sa lahat ng panahon. Yan. Tinatawagan po kasi tayo na magpatuloy na magsagawa ng mga kabaitan, yung magiging bukas palad po tayo, yun tayo po ay nagiging mabagmahal. Hindi lang po paminsan-minsan, kundi bilang isang paraan ng ating pong pamumuhay. No? Kailangan po dito ay palagi sa lahat daw po ng pagkakataon, tayo ay gagawa dapat ng mabuti para sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante, no? Commit to doing good at all times. Mangako po tayo na gagawa tayo mabuti sa lahat ng pagkakataon. Sabi po sa Titus 3:8, this is a worthy saying, and I want you to stress these things so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. Oh, ang ganda po, mga kapatid, na binabanggit sa atin. Ito po yung mapagkakatiwalaan na nais po idiin sa atin na tayo daw po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos, no? Maingat po tayo sa ating pong buhay. Tayo po ay i-devote natin yung ating pong mga sarili sa paggawa ng kabutihan. No? Yan po ang sabi dito sa Titus 3. Yan naman na ang binabanggit po sa atin. Dito po sa quotation mula kay Mother Teresa, we cannot, ang sabi niya, we cannot do great things, only small things with great love. Ang ganda po, di ba? Minsan kasi iniisip po natin na tayo ay gumawa ng mga malalaking bagay. Alam niyo po ba, ang mga malalaking bagay ay nag-uumpisa yan sa mga maliliit na bagay. Kung kayo ay naghihintay na mas marami na kayong matutulungan kaagad-agad, o malaki agad yung mga magagawa ninyo, eh hindi po yun ganyan ang gawain. Ang napaka-importante din dito ay sa lahat ng mga maliliit nating mga magagawa, mag-umpisa tayo, tayo po ay mag-motivate na mayroon tayong pag-ibig. No? Dahil pag walang pag-ibig, ay kahit na marami pa tayong pera, ay hindi rin natin igagamitin ito para sa ibang tao. Kaya napaka-importante po, no, mga kaibigan, na tayo po ay mag-focus na gumawa ng mga kabutihan. Let us focus and commit in doing good at all times. At sabi ni John Wesley, isa pong magaling na speaker at manunulat, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, at all the times you can. No? Gawin daw po natin lahat ng mga kabutihan na magagawa po natin. Sa lahat ng paraan na magagawa natin ito. No? Sa lahat ng paraan, no? Sa lahat ng ways na ating pong magagawa ito. At sa lahat ng oras na magagawa po natin. Oh, kung iisipin po natin lahat na tayo po ay gumawa ng mabuti, bibigyan tayo ng kapangyarihan na gagawin po natin ito lahat. At kung tayo po ay pumapailan lang sa kapangyarihan ng ating Panginoon, at ang focus po natin ay magbigay kalwalhatian sa ating Panginoon at magawa natin ito sa lahat ng mga pagkakataon, ang ating Panginoon, tapat siya sa kanyang pangako na tayo po ay tutulungan. Dahil kapag tayo ay nasa ating Panginoon, everything is possible. No? Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya nga po, no? Kaya nga dito sa ating pong pangalawa, I see, commit to doing good at all times. No? At ang pangatlo, trust in God's strength, not your own. No? Magtiwala po tayo. Pangatlo, magtiwala tayo sa lakas ng Diyos, hindi po sa sarili natin. No? Ang mabubuti pong gawa ay nangangailangan ng tiyaga. No? At dapat tayong umasa sa lakas ng ating Panginoong Diyos sa halip na sa ating pong mga sariling kakayahan. Actually, hindi po naman tayo makakagawa ng mabuti kung wala tayo sa piling ng ating Panginoon. Now, meron po kasing there's a thin line between doing good because you want to serve God, and doing good because you want to see people. You want the people to see that you are doing good. Yung mga, minsan kasi, yung pagiging philanthropies, no, ng mga tao, tumutulong sila dahil sa gusto nila, yung mga tao sa paligid ay titingnan sila na, wow, ang bait-bait naman ito. No? Iba po yun doon sa gumagawa ka dahil na motivating factor mo ay mahal mo ang ating Panginoong Diyos. Na kahit walang mag-report, kahit walang picture, kahit walang makakita, ay tayo pa rin ay gagawa. Yan. Kaya napaka-importante, no? Tayo po ay gumawa at tayo po ay magtiwala sa lakas ng Diyos, hindi po sa sarili po natin. Sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me strength. Ang ating Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, no? Makakagawa tayo ng lahat sa pamamagitan po ng lakas na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Isaiah 40:31. Ito po ang sabi, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. No? O kapag tayo daw po ay umaasa sa ating Panginoon, ay nagbabago po, no? Nagiging bago ang ating pong lakas. No? Tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon. Tayo po ay parang isang agila na lilipad, no? Na mayroong malakas na pakpak. Tayo po ay tatakbo. No? Binabanggit po dito, tayo po ay tatakbo, hindi tayo mapapago, tayo po ay lalakad. Hindi ho tayo manghihina. No? Kaya ito ay pangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang kailangan po natin ay umasa tayo sa ating Panginoong Diyos. No? Let us always trust in God's strength and let us not trust on our own strength. Si Augustine, siya po ay nagsulat, without God, we cannot. Without us, God will not. Oh, kapag wala daw ang ating Panginoong Diyos, hindi natin magagawa. Kung wala naman tayo, ay ano, hindi naman gagawa ang ating Panginoon. Kaya nga, ito po ay partnership, actually. No? Hindi gagawin ng ating Panginoon na basta na lang pilitin ng mga tao na nasa kadiliman. O ikaw, magpabinyag ka na, hindi po. Ang nais ng ating Panginoon ay maging partner po tayo. At tayo rin ay makaranas ng kaligayahan sa paglilingkod. Makaranas din tayo na tayo po ay nagbibigay ng pag-ibig ng ating Panginoon at sila ay tumatanggap sa ating Panginoon na bilang personal na tagapagligtas. No? Kaya nga kung kayo po ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon, unahin natin natanggapin ng ating Panginoon sa ating pong mga puso. Dahil siya ang magpapalakas at mibigay ng pag-asa at pagmamahal at pati na rin kaligtasan sa atin. Sabi ni Philip Brooks, do not pray for easy lives. Pray for stronger men. No, wag daw po tayo na manalangin sa madaling buhay. Pagdasal po natin na mas malakas. No? Maging malakas po tayo. Yung mga kasama natin ay maging malakas din. Dahil sa ating pong buhay po, mga kaibigan, ay marami. No? Marami ang mga nangyayari sa ating pong mga paligid. No? Minsan sinasabi ng iba, eh, sa akin ka magtiwala. No? Sinasabi ng iba, ito ang magagawa natin, ito ang dapat nating gawin. Ako ang mauuna, ako ang maungula sa inyo. Meron mga pagkakataon, no, pag tiningnan natin yung buhay ng isang tao, no, hindi naman pala siya nagtitiwala sa ating Panginoon. Pinakauna, magtiwala muna tayo sa ating Panginoon. At huwag tayong magtiwala sa sarili nating kalakasan. No. Tayo po ay patuloy na papalakasin ng ating Panginoon. At yung panghuli, serve others with humility. No? Paglingkuran din naman natin ang iba nang meron daw pong pagpapakumbaba. No? Ang tunay na mabuting gawa ay walang pag-iimbot. No? Ito po ay nakatuon sa pag-angat ng iba. Yan. At pagtugon sa kanilang mga pangangailangan nang meron pong pagmamahal. Kaya napaka-importante po na tayo po ay maglingkod na may pagpapakumbaba. Kahit hindi po tayo ma-identify, no? Kahit pa hindi tayo mapasalamatan, kahit pa tayo po ay hindi mabanggit, no? Basta tayo po ay naglilingkod, ang pinakamabuti po kasi yung pakiramdam ay yung maranasan mo na ikaw ay naglilingkod, na ikaw pala ay importante, no? Nakakatulong ka, yan ang pinakamasayang pagkakataon po sa buhay natin. Yung ikaw ay mabanggit, pangalawa na lang po yun. Pero hindi yun ang focus po. Ang focus po natin ay makapaglingkod. So Mark 10:45, ito po ang sabi, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." No? Ayun din ang ating example sa atin, ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay example na siya po ay bumaba dito sa lupa upang maglingkod. No? Hindi para paglingkuran, kundi actually ang focus niya dito ay para ibigay ang kanyang buhay para tayo matubos sa ating po mga pagkakasala. Kaya po mga kaibigan, huwag po tayo na mag-focus sa kung ano yung matatanggap natin, kundi tayo po ay mag-focus na tayo po ay maglingkod na may pagpapakumbaba. Sa Hebrews 13:6, "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased." No? Huwag po natin kalimutan na gumawa po tayo ng mabuti sa iba. No? Sapagkat gayon po yung hain ng ating Panginoon. Yan yung ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, yung mga sacrifice na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kailangan po nating tularan sila upang tayo po ay kalugdan ng ating Panginoong Diyos. Service is what we need to do, no? Si Rick Warren, siya po ay nagsulat, ang sabi niya, "The only way you can serve God is by serving other people." Yan po kasi ang minsan sasabihin natin, "Panginoon, mamahal ko kayo. Panginoon, gusto ko kayong paglingkuran." Pero wala nang tayong ginagawa. Oh, tama 'yung sinasabi ni Rick Warren dito, no? Ang tanging paraan daw po na tayo po ay makapaglingkod sa Diyos ay tayo ay maglingkod din naman sa iba. Huh? Oh, sabi ng ating Panginoon, "If you do this to the least of these my brethren, you did it to me." No? So, how do we show our love to Christ? By serving other people. Si Muhammad Ali, nagsalita po siya, "Service to others is the rent you pay for your room here on earth." No? Bagaman tayo po ay naglilingkod, ang pinaka-importante ay naglilingkod tayo dahil sa mahal natin ang ating Panginoong Diyos. Yun ang nagiging motivating factor natin na tayo ay nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ang ating pong acronym, ACTS, A, aim to please God, not people. C, commit to doing good at all times. And T, trust in God's strength, not your own. And S, serve others with humility. No? Yung pagtuon po natin sa mabuting gawa ay nangangahulugan ng pagsisikap natin, nakalugdan ng ating Panginoong Diyos. No? Yung pagtitiwala natin sa kanyang katwiran, yung pagtitiwala natin sa kanyang lakas, yung paglilingkod natin sa iba na may kababaang loob, no? Kapag tayo po ay nabubuhay ng ganito, tayo po ay ito po ay sumasalamin sa pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos at nagdudulot ng kaluwalhatian sa Kanya. Hinahayaan po ba natin na sumikat o lumiwanag, no, yung ating pong ilaw? Piliin po natin, mga kaibigan, na ituon yung ating pong mabubuting gawa na gamitin po natin na magbigay karangalan sa ating Panginoong Diyos. At sa ating pong paggawa, ito naman ay magiging pagpapala sa iba. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Kami po ay patuloy na may pagpapakumbabang lumalapit sa inyo. At nais po namin na tumutok, no, na kami po ay gumawa ng mabuti sa iba. O tinatanggap po namin ang inyong panawagan na kami ay makapaglingkod. Kaya naman tanggapin po ang aming pong pagtatalaga sa umaga po ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong mga pangakong di nabibigo. No? Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat at syempre inaanyayahan po namin kayo sa susunod nating pagkikita. Nawa po ay maging pagpapala muli kami sa ating pong paglilingkod sa inyo. Pagpalain nawa po kayo ng ating Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yalit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical. Dahil ako

0: kung ano yung naging leader ito. Dahil yung panahong ngayon, hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan, ay yan namang sa Batista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking paniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na iyon talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ka ng mga akal, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia at talaga iyon nga talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parangata ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga nakinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan sa lahat ng oras.
1: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

nagliwanag. Kaya makapumuli ako. J.I. lang was sa pag-ibig sa atin ng Philippine Standard Times, World Radio Manila FM. Binabati ko po kung saan man sa o kung kayo man nasa biyahe o di po kaya nasa trabaho. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam nyo, this morning, bago po tayo makinig ng mga makalangit na awit, ano, nais ko pong ibaling ang inyong mga puso't isipan sa isang maiksing devotional thought. Alam niyo po, may mga bagay na kapag palagi na po natin itong ginagawa, unti-unti po tayong nasasanay, di po ba, pag mahirap yung work natin. Pero dahil everyday na po natin ito nagagawa, nasasanay na tayo kahit ito po ay mahirap. Minsan, ganito rin po pala ang nangyayari sa kasalanan. Sa simula, parang nakokonsensya pa tayo, mga kaibigan. Alam nating mali, kaya we ask for forgiveness from the Lord, di po ba? Pero kapag paulit-ulit po natin itong ginagawa, maaari pong dumating ang panahon na parang normal na lamang ito. Sabi nga sa Hebrews 3:13, magpaalalahanan kayo sa isa't isa araw-araw upang walang sino man sa inyo ang maging matigas dahil sa daya ng kasalanan. Yan po ang panganib ng kasalanan, mga kaibigan. Hindi lamang nito tayo tinutukso gumawa ng mali, kundi maaari rin po nitong baguhin ang ating pakiramdam patungkol sa mga mali. Ano? Kaya this morning, kung meron man tayong mga sins na paulit-ulit ating ginagawa na hirap po tayong ma-overcome, ano, let's have a deeper and closer connection to Christ dahil siya po ang magdidikta sa atin kung ano ba ang dapat nating gawin to overcome this. And this morning, we will be listening to songs that will help uplift our faith. If you have any song requests, you can send them to 0918-944-7891. At habang kami po ay nag-aabang, let's listen to this. Karna Madilim. Song God Speaks.

0: Ating pong napakinggan ang napakagandang awiting, God Speaks. At ito po'y inawit ni Sister Catherine Agustin. Our first song request for this morning, mga kaibigan, ay ipinadala po sa atin ni Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. He requested a song entitled, Sa Wakas. Alam niyo po, may mga pagkakataong tila napakahaba ng ating paghihintay, di po ba, mga kaibigan? Meron po tayong mga prayers na parang antagal sagutin ng ating Panginoong Diyos, no? Or mga events sa ating buhay na hindi natin maintindihan kung bakit nga ba ito nangyayari. Ngunit ang Diyos po ay kumikilos kahit hindi po natin
1: balakid at hangganan.
0: God, nakigan, mauunawaan din po natin kung paano niya tayo inakay. Sabi nga sa Ecclesiastes 3.11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan nito. Narito po ang awiting, Sa Wakas.

That's the song Sa Wakas. At ito po ay inawit ng grupong The Burians. You know, that song is a very good reminder for all of us mga kaibigan na tapat po ano ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. At hindi pa po tapos ang Diyos sa ating mga kwento. Ano, maaaring hindi pa po malinaw kung bakit ba nangyayari yung mga bagay na ito sa ating buhay sa mundong ito. Pero habang tayo po ay nag-aabang sa kanyang muli.

Ating pong napakinggan ang napakagandang awiting, The Mission. At ito po ay inawit ng Hope Channel Singers. Alam niyo mga kaibigan, meron pong ipinagkatiwala ang ating Panginoong Jesus sa ating pong mga salita, sa ating pong paglilingkod, at pati na rin po ang paraan ng ating mga pamumuhay. Maaari po natin siyang ipakilala sa iba. Naway maging handa po tayong sabihin na Panginoon, gamitin niyo po ako. Our next song naman is entitled Jerusalem. Ito po ay song request ni Sister Marisa Paz. Alam niyo po, bilang mga mananampalataya, may isang tahan ang higit po nating inaasam-asama, no, kaysa sa anumang lugar sa mundong ito. Yan po ang bagong Jerusalem. Ayan po ay paalala ng pangako ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Revelation 21:2, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, mula sa Diyos. Narito po ang awiting Jerusalem.

Ating pong napakinggan ang napakagandang awiting God's Been Good. At ito po ay inawit ni Sister Onyx Dakila. Alam niyo po, napakaganda ng paalala ng awit na yan, mga kaibigan, na sa kabila po ng lahat ng ating pinagdaraanan, ano po, may kabutihan pa rin po ang Diyos na maaari nating balikan at pasalamatan. Kaya anuman po ang inyong kalagayan sa mga oras na ito, mga kaibigan, patuloy lang po tayong magtiwala sapagkat God is always good. Our next song naman ay song request ni Citadel Castillo. She requested a song entitled Safe. Sabi nga sa Psalms 4:8, sa kapayapaan ako'y mahihiga at matutulog sapagkat ikaw lamang o Panginoon ang nagpapatahan sa akin sa katiwasayan. Narito po ang awiting Safe.

0: song, Sydney's sister Joyce Lopez. Our next song request naman is entitled, Bakit Mahal Ako ng Diyos? Minsan napapaisip nga naman tayo mga kaibigan, bakit nga ba tayo mahal ng Diyos? Ano kahit alam niya po ang lahat ng ating
1: sa pagbabago ng buhay,
0: mga pagkukulang, pero yan po ang ganyang nakabasin, because no one is perfect mga kaibigan, kundi kung sino ano isang mahal akin. Sabi nga sa Romans 5:8, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay mamatay para sa atin habang tayo ay makasalanan pa. Narito po ang awiting, Bakit Mahal Ako ng Diyos.

Ating pong napakinggan ng napakagandang awiting, Bakit Mahal Ako ng Diyos? At ito po'y inawit ni Sister Sharon Dalompines. Alam niyo po, napakaganda po ng reminder sa atin ng mensahe ng awit na yan, mga kaibigan, na we don't have to be perfect for God to be able to love us. Kasi while we were still sinners, mga kaibigan, He sent His Son to die for us and to save us from all of our sins. Ganun po kalalim ang Kanyang pag-ibig para sa ating lahat. Our last song for this morning is entitled Ang Kaibigan Ko. Alam niyo po, napakaganda magkaroon ng kaibigan, di po ba, mga kaibigan? Ano na yung kind of friend na handang makinig, handang umunawa, at handa pong magstay sa ating mga tabi. Pero higit sa lahat, meron po tayong kaibigan kay Jesus na hindi nangiiwan at laging handang tumanggap sa atin. Sabi nga sa Proverbs 18:24, may kaibigang higit pang malapit kaysa sa isang kapatid. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalala ang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Happy Thursday po sa inyong lahat, and may you be blessed by the song Ang Kaibigan Ko.

sa ating buhay ay mayroong pagpapala ang Panginoon na kung magkamin sanay, hindi natin nabibigyan ng pansin. Hindi ito salapi, hindi rin ito

Payapaan ay nagmumula sa malalim na panatag na puso, sa ikabuturan ng ating mga puso, sa ating pag-iisip at higit sa lahat, sa ating kaluluwa. Magandang umaga po. Ako po si Dr. Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior.

Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo ngayon? At welcome once again sa ating program Simula Usapang Old Age na inyong matutunghayan tuwing araw ng Linggo at Huwebes dito sa AWR 89.1 FM tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po ang inyong kaibigang senior sa Impapawid, Doc Rome Barrios. At nice kong i-welcome kayo muli sa ating programa sa araw na ito. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Kung kayo ay nasa tahanan, ituloy lang po ninyo inyong mga gawain at ako po ay magiging inyong mabuting kasama. At kung kayo po ay nasa inyong mga gawain, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo nasa lansangan, mag-ingat po tayo. At yung laging sinasabi, stop, look, and listen. Kaya po ngayon, welcome po kayong lahat. At ako po ay nagagalak. Pasalamatan natin, Panginoon, sa napakagandang muling pagkakataon na tayo'y magkakasama sa programang ito. Ang ating po mga tinatalakay sa ating programa ay tungkol po sa pagpapalakas, no, ng ating una, ang ating pangangatawan at ang ating pag-iisip at higit sa lahat, ang ating spiritual na buhay. At tayo'y patuloy na gagawa at mag-aaral para tayo po ay patuloy na lumalago. At talagang pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat tayo ay karamihan sa atin ay mga senior na, no, nasa old age, pero nakakaranas pa rin tayo ng patuloy na katapatan at pagpapala, no, mula sa ating Panginoon na tayo ay kahit nasa tinatawag natin nasa atin ang later years of life, no, ay patuloy pa rin nating nakikilala at nararanasan ang patuloy na biyaya natin, Panginoon. Kaya pasalamat po tayo. Tayo po ay laging nagkakaroon ng panibagong pag-asa, panibagong mga karunungan at kaalaman, no, sa ating through our program. At welcome po kayo, lalo na po yung ating hindi pa senior, no, dahil ang ating pag-uusapan ay tungkol sa paghahanda sa ating hinaharap, dahil lahat po tayo ay darating din sa panahon na tayo ay aabot, no, sa old age na nakatulad na ating nararanasan ngayon. Ang mahalaga, no, na hanggang ngayon nararanasan pa rin natin yung hindi natin na nakakaligta ang pasalamatan natin, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya niya. At ang ating pag-uusapan nga yung biyaya na kailanman, no, ay pinaka mas mahalaga kahit sa anong bagay na ibinibigay na sa libutan. At ayan po yung kapayapaan. So, welcome po sa program. Binabati ko po ang ating mga kaibigan at mga kababayan, okay? Mula sa ating kaibigan from the USA, International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po to the program. Gayun din from the same, from Chicago, Illinois, ang Naperville Remnant Film Church, Illinois, USA. Welcome po. And of course, nice kong batiin ang aking brother, Pastor Sam, and wife Rina, and family, and children, of course. Welcome po sa program. Sana po ay meron tayo ngayong maganda at mapayapang araw, no, para sa mula sa ating Panginoon. And welcome din sa mga sa ating mga taga-subaybay. Luz Pusing, good morning. Lucy Kiabang, thank you sa mga messages. Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Ulpindo, welcome po. Linda Basilisco, Gracia Dei, Ayan Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua, welcome po sa simula. At ang ating kaibigan from Ohio, USA, Zenny Moser, and of course, Rose Arrogante in Canada, welcome po. And dito naman sa Pilipinas, of course, nice nating banggitin si Beth Villapuerte from Balayan, Batangas, and from Tangalan, Aklan, Darlene Ojerio,
welcome po kayong lahat. At of course, our Senior Citizens Association sa Philippine International Church, yung po sa campus ng Adventist University of the Philippines, welcome mga ka-senior. At sa Morning View 7 SDA Church, ayan, ang ating mga prayer warriors dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa mga panalangin at sa mga encouragements, no, na amin tinatanggap mula sa inyo. Shout out kay Elder Ruth Galang, Elder Beth Sumbilio, Elder Richard Javier, Elder Ramil Ramirez, Elder Brent Berake, and all the rest of the members of Morning View SDA Church. Welcome po. At dito rin po sa Morning View Subdivision naman, nice kong banggitin yung patuloy na aking mga teammates, no, when it comes to, you know, outreach at gayon din sa Bible studies. Ayan, ang Charovics team, welcome po. Kay Ma'am Arely, Roger Taguba, Neth and Mar Del Rosario, Leonor Taranco, Edna Rosales, Boy Labapis, okay? Marlene Felias, Nida Razonable. Kumusta po kayo? Nimpa Lasala, Aurora Cabios, Get Well Soon, Mama Aurora, Aurora Blanco, Dory, and Pastor Polly Panganiban, Get Well Soon, Pastor Monina Rakidan, Tess Balmes, Estelita Fermante, nasa ibang bansa yan si Ma'am Estelita Fermante, Doris Remolar, Danielle Belga, Malu De Leon, Mila Tagle, Waylene Lorenzo, si Nanay Sebring, and everybody. Okay. Sana po ay patuloy tayong nakakaranas lahat ngayon ng mabuting kalusugan at of course, pagpapala at magagandang karanasan. Welcome po. At hindi natin malilimutan ang ating mga kaibigan from Antipolo City, ang Senior Citizens of Barangay Inarawan, Antipolo City, with Barangay Captain Rick Bautista. Kumusta po? And also from Kabading SDA Church, si Corazon Hernan. Welcome po. And shout out to my friend Patrick Gonzalez and family. And I have also friends from Los Baños, Laguna. Kumusta po, Mr. Norman and Mrs. Leia Licom, okay, with your kids, okay? Kumusta po kayo? And marami pa tayong nais banggitin ng aking kaibigan from the National Museum of the Philippines. Welcome. Ma'am Bel Fabunan, si Carol Magdaleno, nandiyan din si Lisa, nandiyan din si Alvin, nandiyan din si Ina, and everybody at the National Museum. Sana po ay makabalik kami dyan at magkaroon kami na uli ng educational tour. Yan, napakagandang ahensya ng ating gobyerno, no? Dahil nandiyan lahat yung ating mga artifacts, Philippine artifacts, yung ating pinagmamalaki sa buong mundo, no? At of course, nice din nating batiin ang ating mga kaibigan, si Leoby Cabanyes, okay? Thank you, Ma'am Leoby, sa napakagandang mga messages sa amin, mga text messages, Rebecca Ibora, Leti Sampang, and then, of course, the Puting Kahoy Senior Citizens Association dito sa Silang, Cavite. Welcome. And shout out to our Purok leaders, Liling Lumagda, Absti, Inday Oñate, how are you po? Remy Bayan, Eve Alcoriza, Lailaso, Esther Salazar, Mateo Magro, Lloyd Davenosa, Feli De Leon, and everybody in the Senior Citizens Association dito sa Silang, Cavite. Okay, Silang, Cavite. Salamat po. At nice ko rin ipaalala sa atin na ang simula usapang senior, bukod sa ito ay na ating natutunghayan sa program na as a radio station, AWR 89.1 FM, pwede rin po ninyong tayong sundan. Follow us
And just search or type Simula Usapang Senior ni Doc Rome, Facebook, and YouTube channel. Please share and like and of course subscribe. So yan po. So ngayon po ay ready na tayo pag-usapan natin tungkol sa peace, kapayapaan. At ito ay alam natin kaloob ng ating Panginoon kasi yan ay isa sa mga mahalagang kaloob ng banal na Espiritu. Kaya sinabi nga natin na ang kapayapaan ay hindi yan absence of pag-aaway, okay? Absence of fight, sabi nga eh. Hindi rin yan na ibig sabihin na wala na tayong suliranin, hindi na magulo. Pero po, ayan po ay mas malalim dahil ayan po ay nagmumula sa kaibuturan ng ating puso sa loob ng ating kapanatagan ng ating puso, isip at kaluluwa. So, ang ating pong dating laging nire-recommend, please drink water. Ayan po, habang kayo ay tumutunghay sa ating programa for our hydration and proper blood circulation. Napakaganda po yung may dudulot niyan habang nakikinig kayo at umiinom. So, dyan lang po kayo. Huwag po kayo alis. Magbabalik agad ang Simula. Usapang Old Age.

Kayo po ay nakatunghay sa programang Simula, Usapang Old Age. Tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang kaibigan, Doc Rome Barrios. At tayo mag-uusap tungkol sa, sabi nga eh, isang bagay na napakahalaga. Kailangan magkaminsan hindi na natin napapansin dahil o hindi na natin nabibigyan ng halaga dahil laging nandyan yan. Nakaranas na po ba kayo maging magkaroon ng tunay na kapayapaan? Ano po yung naranasan, yung naramdaman? Kaya sinasabi na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakikita sa maraming salapi. Hindi rin nakikita sa popularidad o yung ating mga accomplishment. Hindi rin nakikita na sa maganda nating kalagayan physically, ayan daw po ay mas malalim. Ayun nga eh, nasa puso. Tinanong eh, you are, ano ang kapayapaan? You are smooth. Ibig sabihin, pino. Pino ang kalooban mo, no? Inside. Ibig sabihin, payapa, panatag, kalmado. Ayun po. At paano natin to matatamo? At may kwento. Binabasa ko kasi itong kwento ng ating isa sa kinoconsider natin pinakamayamang tao sa sa buong mundo ngayon, no? At siya ay kilalang Sultan of Brunei. Okay? The Sultan of Brunei. And sabi niya ganun, sabi sa kanyang kwento o personal na kayamanan daw ay umaabot ng estimated fortune of $25 billion. And he's considered richest man in the world. Okay? The basic source of his wealth are the rich Serio oil fields in Brunei. Ayun ang kanya, yung oil, no? Oil field niya nasa Brunei. At ang Sultan of Brunei, actually, he was educated in Britain, okay, UK, owns the world's largest palace, a variety of airplanes, fleets of cars, and some of the world's top hotels, among them the Beverly Hills Hotel in California. He lives a life of opulent luxury. Ano raw? Nabubuhay siya nasa matindi, no? na luho at karangyaan. Okay? Walang ano yan. He knows that he is the target of burglars, kidnappers. Alam din niya, no? Na siya tinatarget ng mga hindi mabubuti, ng masasamang loob, terrorists, and against whom he must constantly guard it. Kaya from time to time talagang binabantayan niya ang kanyang sarili o kanyang buhay at ang kanyang mga tinatangkilik. He owns several private houses and hotels around London. And ang sabi rito, he makes it a point to move from one to other without divulging his schedule to more than a few trusted intimates. Kaya dahil sa kanyang sobrang kayamanan, talagang nag-iingat siya sa mga masasamang loob. At talagang pag naglilipat lang, lahat ng pinupuntahan niya ay sinisikreto niya, no? Sinisikreto niya yung kanyang schedule. Kasi nga, baka may magbanta sa kanyang buhay. Kaya talagang on the siya, alert all the time. It a point to move from one to other without divulging his schedule. At inamin niya po, dahil sa kabila ng kanyang kayamanan, inaamin niya, meron lang daw siya isang bagay na napakahalaga, na tinitreasure niya, na hindi niya mabili-bili. At alam po ninyo kung ano yun. Ayun po yung
peace of mind. Ayan. Kaya yung panatag na kaisipan. Napaka-challenging talaga rin, no? Napaka-ano rin ang buhay ng mga taong mararangya, no? Dahil anytime, dahil ang sanlibutan ay punong-puno rin ng mga kasamaan at hindi mabubuting mga hangarin at kaisipan, kaya dapat talaga nag-iingat. Okay? So, ayan po yung makikita natin kung gaano ka dapat pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang regalong kapayapaan sa atin. Naku, kapag pala na naranasan natin tunay kapayapaan, tayo ay talagang makikita natin, malalaman natin na talagang mahal na mahal tayo na ating Panginoon, na napakahalaga natin. Talagang sabi niya sa John 14:27, okay, nabasahin ko sa Tagalog, John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo ay hindi gaya ng sanlibutan. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Okay, sa wikang Ingles ay sabi rito, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Yan. Sabi, yung binibigay doon na kapayapaan talaga na nagmula sa ating Panginoon ay hindi katulad ng kapayapaan na nakikita o nararanasan natin sa salibutan. Talagang malalim kapayapaan ng ating kaluluwa. Kaya tayo mga nais kong i-ano natin to, pag-usapan na bilang mga senior citizen. Alam niyo po ba, tayo ay mapalad, no, na umabot tayo sa ganitong taong gulang, no, ating age, na nakakaranas tayo ng hindi natin nararanasan nung tayo'y bata-bata pa. Ayun, ay sinasabi. Sabi rito, the kind of peace form is more valuable than anything in the world. Because sabi nga nung tayo bata pa, di ba, napaka aggressive natin. Lagi tayong nasusung sa mga ingay, sa mga challenges, sa mga pressures, no? And may pressure to look perfect, pressure to impress others, pressure to keep everyone happy. Ayun ang ating buhay noon, di ba, nung tayo bata pa. Kaya marami tayong dinaanang, we spend decades of carrying emotional weight and nobody sees. Ayan, kasama pa dyan yung mga raising our children, supporting spouses, taking care of parents, okay, handling financial struggle, okay, hiding tears behind a forced smile. Minsan, kahit nalungkot, hindi natin pinakikita na tayo ay malungkot, tayo mahina, o tayo talunan. Kaya ang ating iniisip noon ay we care for everyone else and forget what peace, okay, even feels like. Hindi natin nararamdaman. Pero dumaan na po tayo doon. Diba? Ayun yung ating buhay noon. Pero tayo ngayon mapalad. Sabi rito. But there's something changes with age. Yan. After, for example, surviving heartaches, after enough yung mga disappointments sa buhay, pagkatapos din ng mga stress, we slowly realize something important. At ito yung peace is more valuable than anything else. O, diba? Kaya yung ating nararanasan ngayon, no, na bilang ay talagang biyaya ng Diyos na
talagang nag-slow down tayo, yung ating kapayapaan ngayon ay tahimik, no? Kaya ibig sabihin, bakit tahimik na? Kasi ina-avoid na natin yung mga kumaari mga conflict, tapos kumaari ay nagkakaroon yung mga emotional tiredness natin, hindi na natin nararanasan yun dahil tahimik na nga tayo, sabi rito. Kaya sabi niya, karamihan sa atin ay sinasabi na I spend most of my life chasing happiness, but at this age, God taught me peace is more important. Okay, so yun ang ibig sabihin na noon ay abala tayo, naghahanap tayo ng kaligayahan, naghahanap tayo ng kasayahan, naghahanap tayo ng marami tayong gusto iabot noon. Pero ngayon, more than anything else, hindi na ganun ang ating kaisipan. Ang iniisip na natin ay yung mas mahalaga yung kapayapaan. So, kaya tayo mga senior, sabi rito, ay patuloy na pinagpapala ng Diyos dahil binigyan tayo ng kapayapaan na hindi na, no? Na hindi na ganun ka, shall we say, kasi we stop arguing over small things. Natuto na tayo, hindi na tayo nakikipagtalo. We stop chasing people who disrespect us, di ba? Nung bata-bata tayo, hindi natin mapapatawad yung mga mga ginagawa, lalo na mga mas bata sa atin o ng mga ibang tao. So that emotional maturity is priceless po. Kaya meron na po tayo emotional maturity na yun. And when they become quieter, okay, means they are not being, okay, becoming weak. Pag hindi na natin ginagawa yun, yung nakikipagtalo, pinaglalaban natin, ay hindi man ibig sabihin na tayo ay mahina na. Dahil sometimes quietness means wisdom. Okay? Actually, natuto tayong karunungan na yung ating nararanasan ngayon na galing sa Panginoon. And a peaceful older person is not empty. Hindi sila kulang, hindi sila mahina, kundi they are healed. Oh, tama po yun. Dahil kung tayo ngayon ay pinipili natin ang kapayapaan at katahimikan, more than katahimikan or kapayapaan, tayo ay gumaling na. Ibig sabihin, wala na tayong karamdaman na ginagamot katulad noon dati. Kasi may mga times noon, na nung tayo bata pa eh, para bang gusto natin lahat ng mga tao, gusto natin kontrolin, di ba? Gusto natin ganito dapat ang gagawin, ganito sila. At nag-

Ayan, ang advice sa atin, huwag na po natin pabayaan na yung ating natitirang buhay, no, na pinagkakalob natin, Panginoon, ay ano pa, masayang pa dahil sa mga kaguluhan, sa mga conflicts. Sabing ganun, you already survived enough. Oh, dahil natapos na natin yun, naranasan natin. You do not need to attend every argument. You do not need to explain yourself to everyone. You do not need to keep toxic people close. Okay, bye. Hindi na natin pinapayagan yung mga toxic. Diba, papayuhan natin, umiwas na tayo sa mga tao minsan na toxic. Ibig sabihin yung mga stressful na tao dahil pati tayo may stress sa kanila. You do not need to keep, sabi rito, just because history of family ties, dahil minsan mga toxic people din, mga kamiyembro rin natin, mga mahal din natin sa buhay, member natin pamilya. Pero hindi na tayo, wala na tayong panahon para makipagtalo, makipag-away, lalo na makipag-away sa kanila. Because stress ages the soul faster. Ah, kasi ang stress ay nakakatanda, mapapabilis ang ating pagtanda. And then sabi rito, stress ages the soul faster than wrinkles age the face. Mas mabilis makatanda talaga yung stress na yan. So some seniors are physically old but emotionally exhausted because they still carry everybody's problems. Ayan. So ang tinuturo sa atin, matuto na po tayong maging payapa na. At piliin natin ang payapa kaysa yung maging tama pa tayo. Pilitin pa natin na ipakita na tama tayo. Tama po ba? So to choose calmness, you are allowed to say, I want peace in years I have. That doesn't make you selfish or makes you wise, but it makes you wise. Pagka pinipili po natin ang pagiging, halimbawa, may iwas tayo at ayaw na natin makapagtalo, hindi po tayo weak at saka hindi po tayo selfish. Tayo po ay naging wise na o matalino na. If older people begin hearing God more clearly, over life becomes quieter. Kasi kapag tayo raw ay nakikinig na, no? Yung pinakikinggan na natin na ating Panginoon, hindi natin pinapansin yung mga ingay at gulo sa paligid natin. Kaya nagiging mas tahimik at payapa ang ating buhay. Sometimes, sabi sa atin, God speaks softly. Not through chaos, but through peace. Ayan. Kasi talaga, pag ang ating Panginoon nakapag-usap sa atin, kapayapaan yan. Hindi tayo nakakaproblema. Morning sunlight, through prayer, through stillness, through gratitude, through quiet evenings, and it calms the heart. That is why some seniors become spiritually stronger with age. Kaya habang tayo tumatanda, nagiging tayo wiser, sabi ganun. Nagiging raw yung pagkapumuputi ang buhok, nagiging mas wise, because finally we stop running but slows down enough to feel God's presence. Ayan. So don't run, walk so you can smell the flowers. Ang ganda rin nun, no? Slow me down, Lord. So for you, no, it's no longer okay. You feel calmer even when life remains imperfect. Ayan. Hindi po natin sinasabi na tanggapin na natin imperfect na pagtiisa. Hindi po. Kinakailangan alamin lang po natin kung paano tayo matutong maging payapa at maging kalmado all the time. Please do not ignore that may be one of the strongest signs that God is blessing your soul. Ayun po yung sign na talagang pinagpapala tayo ng Panginoon, dahil
meron tayong kapayapaan.

0: Sabi, never underestimate the power of older person. Ito yung sinasabi. Because a person who fought many battles yet still carry. Di ba tayo, marami na tayong pinagdaan ng mga pagsubok, mga labanan sa buhay. Pero ang mahalaga, dala-dala pa rin natin yung kabutihan, no? Yung ating pagiging matulungin, pagiging mapagmahal sa kapwa, ay tayo po ang kinoconsider na powerful. Tayo po ay makapangyarihan dahilan dyan. So yung ating mga experiences na pinagdaanan, ayun po yung nagpapatibay sa atin. At ngayon nga ay patuloy na natutunan na natin ang tunay na nakita at natutunan natin pahalagahan, no, ang biyaya ng na tinatawag na kapayapaan. Sana po ay natuto tayo sa ating pinag-aralan sa araw na ito. Tandaan po natin, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Kaya matuto po tayong isuko ang ating mga kahinaan o yung ating mga behavior, no, nagiging sanhi, no, ng maraming suliranin at pakikipagkapwa sa ating buhay. At alam po ba ninyo, ang isang magandang napag-aralan ko diyan ay sabi, ang Panginoon daw, ang Diyos daw ay pinakakalma paminsan. Madalas pinakakalma ng Panginoon ang bagyo o yung dagat, no? Pero paminsan-minsan din daw ay pinapayagan niya na magkaroon ng bagyo. Pinapayagan niya na magkaroon tayo ng bagyo. Pero pinakakalma naman niya ang kanyang anak. Kaya tayo po yun. Kaya ang mahalaga dyan, kahit ano pong bagyong dumating sa ating buhay, ano pong mga pagsubok, tandaan natin, ang ating Panginoon ay mahal na mahal tayo. At lagi niyang binibigyan tayo ng kapayapaan. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula, usapang old age.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Old Age at welcome to our Senior Health and Wellness. Noong matagal-tagal na rin tayo hindi nag-usap tungkol sa ating pangkalusugan, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung tungkol sa yung liquid calories to burn. Ano po ba yun? Yung mga ating mga iniinom. Uminom na po ba kayo? Uminom po kayo, no, ng tubig. Alam niyo yung tubig ang pinaka best ano natin, best blessing, no, from God. Best natural liquid or drinks from God. Kaya dito sa ating pag-uusapan, kasi kumagaminsan marami na. Ayon sa pag-aaral, sabi, in the past 50 years, the size of a carbonated soft drinks. Ito po pinag-uusapan natin yung liquid, no, na iniinom natin sa ating araw-araw. Maraming tao kasi, lalo na sa Europe, US and Europe, talaga pong ano, mahilig sila sa mga soda, no, yung carbonated soft drinks. At ngayon pa ay ang sinasabi ay yung na-increase na from 6.75 ounce before ng mga bottles, ngayon na ay nasa 12 ounce to 20 ounce containers. Nasa can na, di ba? Yun ang sinasabi natin. Kaya lumaki na. At talagang maraming taong na ano diyan na hinahanap-hanap yan, no? Lalo na yung mga kabataan, no? At alam po ba ninyo, yung isang kanang more or less na isang soda o no, isang soft drinks ay nagkakaroon ay mayroong 10 teaspoons of sugar and 150 calories. Yan. Imagine. Kasi 10 teaspoons, eh, according to sa ating ano, sa ministry o sa health, Department of Health, ang ating ano lang, ang konsumo lang dapat natin ng sugar, no, yung ideal per day ay 9 teaspoons. Ayun po ang pinaka, eh pag uminom ka pala ng soft drinks ay 10 teaspoons ayun, kaya sobra na yung nainom mo, na consume natin pagka isang can na ubos natin, na consume natin yung required sugar intake natin every day na 9 lang, eh 10 more than or more pa yung ano, 10 teaspoons pala yung isang can of ano, of soda. Kaya paano pa yung iba nating kinakain? Oh, di ba? Bukod sa soft drinks, meron tayong rice, yung mga white ano, pasta. Ay napakataas po yun na ano, na ang carbohydrates na nagiging talagang sugar yun. Kaya napakahalaga po na bantayan po natin ating sugar intakes. Kung gusto po natin na malaman, no, ang content, no, na ating iniinom, no, kung hindi water, ay marami pa lang ano, tiningnan ko yung listahan na ano, about 70, you know, almost 80 names ng sugar, no, kaya kumagaminsan hindi naman sugar ang nakalagay. Pag nabasa po ninyo halimbawa itong mga to ay okay, maltodextrin, ayun, pag ayun po sugar po yun. Pag sinabing honey, of course sinasabi nila ay honey ang gamitin mo para hindi sugar din po yun. Tapos maple syrup, tawag din po yan. Tapos ito po yung may iba pang tawag na sugar, ha? High fructose corn syrup, dextrose, lahat po ng trose, lactose, galactose, maltose. Puro sugar po yun, no? Meron din diyang tinatawag na, ang dami, yun yung beet sugar, meron din yung cane fruit crystals, cane sap, saga, okay, Carter, coconut, merong coconut, oh, may nagregalo sa akin ng coconut sugar, pero sugar pa rin ho yun, tandaan po ninyo. Kahit anong tawag nila niyan, meron pa yung date sugar, ethyl maltol
Florida Crystals, oh, sugar din pala yun, no? Sucrose, barley malt, malt, dextrose, corn syrup, yung corn syrup daw po, talagang ano rin yan. Tapos, yung sweetener, yan. Carbohydrate, drops, ayun tawag dito. Sucrose, saccharine, ayan, saccharine, low-fat yogurt. May mga ano po yan lahat, hidden sugar content, no? Barbecue sauce, ito pa yung mga sauces pala, ketchup, fruit juice, spaghetti sauce, sports, naku, chocolate milk, granola, flavored coffee, iced tea, protein bars, breakfast cereal, okay? Yung mga pre-made soups, ayan. Kaya po, basta po lahat ng process halos, no? Ay may content po ng sugar. Kaya napaka hirap talaga po ngayon na maiwasan ang pagkain ng sugar, ng added sugar. Ito po yung mga added sugar, no, sa atin. Kasi yung lahat ng kinakain natin, carbohydrates pa, talagang ano, totally nagiging ano yun, lahat po ay nagiging sugar yun. Kaya tumataas po yung ating, anong tawag natin yan, sugar. Yung ating blood sugar. At nahihirapan yung ating insulin, no, na kasi yung insulin na tumutulong dalhin yung sa mga cells natin. Pero kung magkaminsan, dahil yung mga process na mga pagkain, dumidiretso na po sa cells natin. Kaya, ano, nahihirapan na yung insulin natin na tumataas na, no? Nahihirapan na para tulungan na i-distribute yung sugar sa buong katawan. Ayan din, meron pa rin buttered sugar, caramel, ayan, carob syrup, evaporated cane juice, so cane juice naman, fruit juice, concentrate, golden syrup, invert soya, rice syrup, may rice pa pala, sorghum syrup, molasses, ayan po. Napakaraming pangalan, pero sugar po lahat yan. Ngayon, kung gusto mo natin maiwasan, ito yung payo na sa atin, 4 ways to cut back on soft drinks para hindi na tayo maano sa soft drinks. Sabi, replace soft drinks with water. Yan. Which contains 0 calories and protects your health and in other vital ways. Use refillable water bottle and carry it with you. Pinaka-safe po talagang water. Okay, 2. Reduce the frequency and quantity of soda consumption. Limit yourself to 1 soft drink per week. Per week. Pwede na pong uminom once lang per week or less. And then have only 1 glass or small can. Pwede kayo uminom pero maliit lang na can. And then pangatlo, pwede nating i-ano para to cut back, para maiwasan at mabawasan yung ating pag-inom ng mga soda o soft drinks na napakaraming sugar. Offer water and reduce fat milk to young children instead of sodas. Ayan. Reduce fat milk. And then finally, best of all, avoid having sugary drinks in the house at all. And lead by example. Ayan. Iwasan na po tayong pag nag-grocery, wag na po tayong mag-stock sa bahay o sa ref para maiwasan natin. Dahil talaga po, ang diabetes talaga, nako, ayan po ay isa sa mga mataas. O 1 na yan, halos 1 na. Kasi pagka mataas ang sugar natin, apektado ang ating heart, ang lungs, ang ating kidney. Lahat po ng ating ano, buong kalusugan, apektado, malaki po ang naidudulat ng diabetes sa ating mga karamdaman tala. Kaya kung gusto natin iwasan, cut our sugar intake including liquid, no? Liquid drinks, no? Pati rin po yung mga sports drinks. Naku, napakataas pala na sugar niyan. Dahil kaya pala yung mga sports drink masarap, matamis. Alam po ninyo, para pala yan ma-replace yung mga nag-exercise, yung mga mabibigat na nag-workout at saka mga sports na mga tao talagang pinagpapawis. Pero kung tayo po ay hindi naman sport person o hindi naman tayo laborer na napakabigat na ating mga ginagawa na
na napapawisan tayo na marami, ay tubig na lang po. Iwasan na po natin ang mga soft drinks at yung mga processed foods. So, sana po may natutunan tayo sa ating para sa ating kalusugan. Tandaan natin, ang kalusugan, ayan po, ang ating katawan ay mag-invest po tayo, invest po natin, ibigay po natin ang makakabuti sa ating katawan sapagkat habang buhay, ayan po yung kasama natin, ang ating pangangatawan. So, magbabalik po ang simula, usapang old age.

Purihin po ang Panginoon at tayo dadako na sa ating panalangin at nais kong muling pasalamatan ang mga nagpadala sa atin ng mga prayer requests. At ngayon po ay tayo po'y manalangin. Hinihilingan ko po kung kayo may pagkakataon po sa inyong personal prayer, yung mga tao po na inyong maalala na ating idadalangin ngayon ay isama rin po natin. Kaya sana po patuloy nating tayong maging may pananampalataya, manalangin po tayo na may pananampalataya. Ibig sabihin po ay lumalapit tayo sa ating Panginoon sapagkat alam natin na hindi niya tayo i-disappoint, no? Pakikinggan po niya ang ating mga dalangin at kanya pong sasagutin. Kaya nihilingan ko lahat na maaari po tayong tumigil sandali at tayo po'y mananalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakilanman sapagkat ang lahat ng biyaya, ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Purihin po ang inyong dakilang pangalan sapagkat araw-araw at maraming salamat sa panibagong araw na ito na ibinigay niyo sa amin na panibagong pagpapala at panibagong biyaya na aming tatanggapin sa inyo. At sa oras na ito, kami po ay pusong mapagpakumbabang lumalapit sa inyong dakilang paanan upang muli naming idulog sa inyo ang mga kalagayan ng aming mga mahal na mga kaibigan at mga kapatid at mga mahal sa buhay na humihiling po ng inyong kagalingan. Nais po namin, Ama, na inyo silang basbasan, ipuin na inyo mapagpala at magpapagaling na kamay upang maranasan nila ang kalunasan ng kanilang mga karamdaman. Idinadalangin po namin ang aming mga kaibigang sina Tess Hael, ang aming pangkaibigan si Lydia Elijah, si Ayi Virey, ang magkapatid na Samantha at Jordan Ocasla, ang sanggol ni Baby Lai Bubuan Delida, Ama, at ang aming mga kaibigan na humihiling ang total healing, si Maricar Bartolome, si Lucy de Guzman, si Waylene Lorenzo, Gemma Molina, at si Pastor Polly Panganiban. Nais din po namin hilingin naman na lubin po ninyo na maranasan nila ang total healing at patuloy nilang maranasan ang mabuting kalusugan, ang mahabang buhay na kayo lamang ang makapagbibigay sa bawat sa amin. Tulungan, Ama, at kami ay nananampalataya sa inyong pangako na hindi niyo kami pababayaan at sasamahan kami magpakailanman hanggang sa katapusan sa sanlibutan ito. Inalalangin din namin ang aming mga kaibigan na may mga kahilingan na basbasan ang kanilang mga tahanan, ang aming kaibigan si Patrick Gonzales, at hilinghiling din namin na bigyan sila ng kapayapaan, pagpalain ang kanilang mga gawain, ang kanilang mga hanap buhay, tulungan ng mga tao na kanilang pinaglilingkuran at mga tao naglilingkod sa kanila. Inihiling din po namin ang yung pagpapala sa Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan, at kami ay patuloy na humihiling na basbasan po ninyo ang proyektong ito na sila ay makapagpatayo ng kanilang simbahan, at higit sa lahat ay patuloy na magkaroon sila ng bahay sambahang pagpapasalamatan at paglilingkuran at higit sa lahat pagsisilbihan ang mga tao sa kanilang kapaligiran na makakita ng inyong patuloy na pag-ibig at liwanag ng inyong mga salita at higit sa lahat ng kaligtasan. Tulungan din ang poblasyon Bustos, Bulacan, ang kanilang church building project na patuloy nilang pinagagawa. Nais namin
Amang ilapit sa inyo, tulungan ang mga tao na nangangasiwa at bigyan sila ng lahat ng mga pangangailangan ng kanilang mga dapat na maipagpatayo at maggamit upang mabuo ang simbahang ito na kumakatawan na inyong katawan. Tulungan kami, Ama, na patuloy kaming manalig at patuloy kaming manghawak sa inyong mga pangako. Narito ang bawat sa amin na taus-pusong una sa lahat, nagpapasalamat at higit sa lahat, humihiling na subaybayan at tustusan sa aming mga pangangailangan. Ano man po ang aming mga kalagayan ngayon, kayo ang nakakalam. Kaya nais namin ibigay at nais namin itagumpilin ang lahat sa inyo, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga pamilya, ang lahat ng aming mga gawain, ang lahat ng aming mga panukala. Maging panukala rin nawa at ibinibigay namin sa inyo, at maging panukala na rin nawa na naayon sa inyong banal na kalooban. Tulungan kami na patuloy nawa kaming manampalataya sa inyo, manghawak at higit sa lahat, maging mabuting inyong anak na nagmamahal ng aming mga kapwa. Patawarin kami sa pagkakasalang nagawa, ang lahat ay hiniling namin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli po ay isang malaking pasasalamat ang aming pinaabot sa inyong lahat. Unang-una sa ating Panginoon sa ating pagsasama-sama sa programang Simula. At tandaan po natin, tayo po ay patuloy na binibiyayaan ang ating Panginoon ng malalim na kapayapaan. At ang kapayapaang ito ay hindi gaya ng kapayapaang binibigay ng sanlibutan sa atin, kundi ito ay kapayapaan na nagbibigay ng kapanatagan ng ating puso at isipan, at kailanman ay hindi ito makukuha sa atin sapagkat ito ay nanggaling bilang biyaya mula sa ating Panginoon. Sana po ay marami tayong natutunan sa ating programa ngayon. Nais ko pong pasalamatan ang mga tao sa likod ng programang Simula, Usapang Senior, si Pastor Nerio Caranza, ang AWR Station Manager sa Manila, si John Abayog, maraming salamat. Andy Joaquin, maraming salamat. Maraming salamat, Wilmer Estrito, at ang aming kaibigan si Irene Asidaw. Higit sa lahat, nais kong pasalamatan kayo sa inyong pakikisama sa ating programang Simula na inyong matutunghayan. Tandaan po, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, na patuloy na nag-aanyaya sa inyo. Ibahagi po ninyo ating programa. Share po natin, at tandaan po natin ang ating Panginoon, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga, araw-araw. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Hanggang sa muli, God bless everyone.

0: Isang mapagpalang araw sa lahat ng aming mga kapag-asa and welcome na naman sa isang makabuluhan at inspiring na episode ng Usapang Pampamilya. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga online viewers at ating mga tagapakinig sa AWR Manila 89.1. Ating binabati din po ang lahat ng ating pong viewers sa ating pong mga Facebook pages, lalong higit ng ating pong Facebook page ng AWR Manila 89.1, Family Hope Radio Facebook page dito po sa Palawan at sa buong Palawan Mission Online Family. Kami po ay nagagalak na muli po kayong makasama sa isa na naman pong oras na makabuluhang pag-uusap patungkol sa kung paano natin magiging mapaigi o lalong maging worthwhile ang bawat moments na meron po tayo kasama ang atin pong pamilya. Kasama natin sa araw po na ito, si Kuya Jun. Kamusta Kuya Jun?
1: Yes, masaya at mabuti ang Panginoon. So, magandang araw din po sa atin pong lahat, sa lahat po atin pong mga tagapakinig sa ating city at municipal links. At sa ating pong mga kabataan, mga magulang, sa lahat po na mga four-piece beneficiaries na kasama natin ngayon. Kung saan man kayo ng panig ng Palawan, ay amin po kayong inaanyahan na tayo po ay maging magalak sa programang ito. Tulad ng dati, bukas po ang ating pong programa para sa isang sa inyong mga komento at mensahe.
0: Yan, atin din pong ini-invite ang atin pong mga listeners and viewers na kung meron po kayong mga prayer requests ay pwede po kayong mag-comment dito po sa ating Facebook page. Muli po dito sa ating AWR Manila 89.1 Facebook page. Gayon din po ang Family Hope Radio at Palawan Mission of Seventh-day Adventists. Narito din po sa baba ng ating pong screen ang ating pong mga contact number na makita po dito sa Globe 0917-174-2777. Sa Globe, muli po 0917-174-2777. Or sa Smart 0968-853-6607, 0968-853-6607. 07. Sa atin pong mga viewers and listeners, huwag po kayong mag-atubili, huwag po kayong mahiya na mag-comment dito po sa ating programa sa araw po na ito. Ngayong araw, tayo po ay mag-uusap ng isang napakahalagang paksa, lalong higit sa atin pong mga kabataan sa loob ng ating tahanan. Yeah. At isa ito sa mga challenging na mga experience ng ating mga kabataan, lalong higit kapag sila po ay patuloy na lumalaki, sila Ayos. Po ay nai-engage na sa labas, Kuya Jun, no?
1: Oo, talaga.
0: Oo, na sa mga panahon na ito, adolescent years, at yun po ay walang iba kundi how to deal with peer pressure.
1: Yes.
0: O kung paano ba nila dapat ma-deal. Ito pong mga pressure mula sa kanilang mga kaibigan, lalong sa mga sa schools. Kasi kapag ang bata ay lalong higit, pag high school na, Kuya Jun, no?
1: Talagang.
0: They spend much of their time kasama ang kanilang mga kaibigan, mga kaklase. Actually, mas marami ang time nila kaysa sa kanilang mga magulang. Gawa ng sa loob ng isang araw, halos buong araw ay nasa school sila, no? Papasok sila ng school alas 8 ng o alas 7 ng umaga at uuwi minsan ng mga 5:30. Talagang naroon ang mahabang panahon kasama ang kanilang mga kaibigan at mga kaklase.
1: Oo.
0: So ang ating topic is how to deal with peer pressure. Paano nga ba natin haharapin ang mga pressure mula sa mga barkada nang hindi nawawala ang ating values at pananampalataya.
1: Oo.
0: So Kuya Jun, bago tayo magsimula,
1: sige,
0: ay tayo muna ay manalangin. So ating hilingan si Kuya Jun para sa ating panalangin.
1: Sige po, tayo po ay panandali ang ilagay ang ating pong presensya sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat Panginoon. At amin pong naranasan ang inyo pong dakilang pag-ibig. Kami, Panginoon, ay nagagalak na kami ay inyo pong binigyang panahon upang muli pong matuto sa mga bagay na kailangan pong mabago sa buhay ng mga kabataan. At amin pong dinadalangin, Panginoon, ang amin pong mga viewers, mga kung saan man sila ngayon, sa kanilang pong mga tahanan, ay naway patuloy niyo pong patnubayan at gabayan, Panginoon. Buksan niyo po ang kanilang pong mga puso't isipan, lalo-lalo na, Panginoon, ang mga kabataan na siyang nakikinig ngayon at amin pong hinihiling na nawa ay lubos po nilang maunawaan, Panginoon, ang aming pong topiko sa umagang ito. At gayon din po, dinadalangin po namin, Panginoon, na kami ay inyo pong samahan upang sa gayon ang mga kabataan ito ay mag-guide sa tamang landas at hindi po sila mapalayo at hindi po sila mapahamak, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagdinig ng aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming maraming salamat, Kuya Jun. At tayo ngayon, bago tayo magsimula o pumalaot sa ating talakayan, ay tayo po muna ay makikinig ng isang tanging awitin.

0: Trivia of the day, peer pressure and decision making. So, alam ba ninyo na ayon sa mga pag-aaral sa psychology at adolescence development, mas malaki ang posibilidad na gumagawa o gumawa ng risky decision ang kabataan kapag sila ay nasa grupo kumpara kapag sila ay mag-isa. Ipinapakita ng research na ang presence ng peers ay nakakaapekto sa decision making. Mas nagiging impulsive ang kabataan kapag may peer pressure. Ngunit ang strong values at family support ay nakakatulong para makagawa ng tamang desisyon. Ibig sabihin, hindi maiiwasan ang peer pressure, but we can learn how to respond to it wisely.
1: Yan, tama talaga Kuya John, no? Kagaya ng binanggit mo, hindi po talaga natin maiiwasan o hindi maiiwasan ng ating mga anak yung peer pressure kasi sa kanila pong paglaki, meron magkakaroon sila ng mga kaibigan o may mga barkada po sila.
0: Totoo
1: na siyang pe-pressure sa kanila na gumawa ng mga bagay, minsan mga mabubuting bagay at may mga pagkakataon din kapag ang mga kaibigan ay hindi mabuti ang upbringing.
0: Oo.
1: Ay maaring magdala sa ating mga anak upang sila ay gumawa o mag-pressure sa ating mga anak na gumawa ng hindi tama. Kagaya ng binanggit nga po ni Kuya Jun, yung presensya ng mga peers o ng mga kaibigan, talagang nakakaapekto yan sa decision making ng ating mga anak. May mga anak kasi Kuya Jun na
0: yes,
1: minsan mas nakikinig sila sa mga kaibigan nila kaysa sa kanilang mga magulang.
0: May mga kabataan kasi na hindi close sa mga magulang.
1: Oh,
0: kaya
1: yan,
0: talagang mas okay sa kanila na doon lang sa kaibigan mag-share ng kanilang problema.
1: Mm-hmm. Sa stage din kasi ng mga kabataan natin, mga adolescents, no? Yun yung time na napaka-impulsive po nila,
0: mm-hmm,
1: no? At yung mas nagiging impulsive ang mga kabataan kapag meron pong peer pressure, yun po yung binabanggit po
0: yes
1: sa atin. Ngunit, sinabi po sa atin kanina ni Kuya Jun,
0: yes po,
1: na kapag strong ang values ng ating family at talagang nararamdaman ng ating mga anak ang families, ang suporta ng family o family support, ito po ay lubos na nakakatulong sa kanila upang sila ay makagawa ng mga tamang desisyon.
0: Opo.
1: Hindi sila nape-pressure doon
0: talagang sa mga kaibigan. Talagang malaking
1: nila
0: tulong po talaga ang suporta ng mga magulang.
1: Yan. Kaya nga po, ang tanong sa atin ngayon, mga kapag-asa, naranasan mo na bang mapilitang gawin o ikaw ay napilitan na gawin ang isang bagay dahil sa udyok ng iyong barkada? O kahit alam mo naman na ang mga bagay na ito ay hindi naman tama. So kung naranasan mo ito, maaari kang mag-comment sa ating sa programa po ngayon kung ano ang iyong karanasan sa tungkol sa iyong barkada dati at kung nakaranas ka na ikaw ay pinilit ng iyong mga kaibigan dati na gumawa ng hindi tama.
0: Oo. Talagang marami yan. Kahit sa ang mga lugar ay talagang maraming mga kabataan na karanas niyan. Lahat tayo ay dumadaan o daanan ang ganitong sitwasyon. Lalo na sa mga kabataan natin, parang siguro mga nasa edad ng mga teenagers, ano?
1: Oh,
0: nandun po tinatawag na curiosity minsan. Naku-curious sila. Kaya sa sitwasyon ito, ang tanong, paano tayo tatayo sa tama?
1: Yun ang inaano natin ngayon, no, na sa ating pag-aaral o sa ating usapang pampamilya ngayon.
0: Oo.
1: Ay paano natin mag-guide ang ating pong mga anak o marahil meron po tayong mga kabataan ngayon na nanonood, paano o ano ang ating gagawin upang hindi tayo ma-pressure ng ating mga kaibigan na gumawa ng mali?
0: Mm-hmm.
1: At kung paano tayo makakatayo sa kung ano ang tama.
0: Yes.
1: Okay, so tayo ngayon idadako na sa ating main discussion, Kuya John.
0: Yes, Leonard.
1: Bago tayo dumiretso doon, kinakailangan muna nating maunawaan kung ano nga ba ang tinatawag na peer pressure.
0: Oh.
1: Okay, ano nga ba ang peer pressure? Sabi po dito, ang peer pressure ay ang impluwensya ng barkada na magtulak sa atin na sumunod sa kanilang ginagawa kahit labag sa ating paniniwala. Ito ay isang pressure nga eh. Pag sinabing peer, yun yung mga kaibigan natin, mga barkada, pressure, yun, pinipressure tayo, or isang impluwensya na magtulak sa atin na sumunod sa kanilang ginagawa. Kagaya niyan, may mga panahon na Kuya Jun, mm-hmm, high school, no? High school.
0: Kadalasan talaga sa mga high school, ano?
1: Sa mga high school. Tapos, mga kaibigan mo, mag-uusap-usap. Sabi, nakawin natin yung mangga doon sa school.
0: Pasukin natin yung kantin.
1: Natin ang kantin. Tapos, ang sumamang manguha ng mangga ay magiging bilong sa amin. Pag hindi sumama na magkuha ng mangga, hindi na namin friend.
0: Hindi namin kasama dito.
1: Hindi na namin
0: talaga
1: friend.
0: Yung mga peer pressure, ano?
1: Yan.
0: Tapos may mga kabataan din na Kuyanard na kailangan tumagay ka. Pipilitin ka. Sabi niya, ay, para masabi mong tunay kang lalaki, subukan mo.
1: Pag hindi mo ininom ito, hindi mo sinubukan ito, ikaw ay hindi magiging bilong sa amin.
0: Sabihin ka pa naman yan na, ay, wala kang pakikisama.
1: Yun ang peer pressure. Hindi ka tunay na kaibigan.
0: Hindi ka tunay na barkada.
1: Yan. So, yan po ang tinatawag po nating mga peer pressure. So, meron din mga panahon na maaring ito ay isang direktang panghihikayat, kagaya ng yung sinasabi po natin dito, na talagang ini-encourage ka verbally ng mga kaibigan mo na gawin mo ito. Pag hindi mo ginawa, hindi ka namin kaibigan. Pag ginawa mo, belong ka sa amin. Minsan may mga direktang panghihikayat. Meron ding mga hindi direktang pressure, kagaya ng gawin mo to kasi kailangan mong makisama o sa pangalan ng pakikisama. Kaya sabi nga dito, alam niyo ba, minsan may mga peer pressure din naman. Sabi niya, hindi lahat ng mga peer pressure ay masama. Lalo na kapag ito ay, ang gagawin ay tama. Mm-hmm. Pero kapag inilalayo na tayo sa tama, doon nagiging delikado ang tinatawag na peer pressure. Meron din mga friends, no? May peer pressure din na nasa tama. Kapag nag-usap-usap ang mga magkakaibigan, magsimba tayo.
0: Yun ang mas maganda.
1: Yan. Sige, kung ikaw ay tunay mo kaming kaibigan, susuportahan mo itong ating spiritual life.
0: Yes.
1: Di ba? Sige, tara.
0: Talagang, pasok. Lalo sa mga kabataan natin sa iglesia, no? Talagang mag-charge outing. Mag-charge hopping.
1: Yan.
0: Yun ang magandang barkada.
1: Yan. So, sabi dito, hindi lahat ng mga peer pressure ay masama.
0: Yes.
1: Pero kapag inilalayo tayo dito nito sa tama, doon ito nagiging dangerous sa ating mga kabataan. So, ang tanong, bakit nga ba marami sa ating mga kabataan ang nagsastruggle with peer pressure? Kuya Jun, bakit kaya?
0: Bakit kaya, no? So, maraming mga kabataan ang nahihirapan sa gusto nilang tanggapin ng barkada, ayaw nilang maiwan o mapag-isa, yun ang mga nila. Tapos, takot silang mahusgahan, ma-judge, ano? Takot silang mahusgahan o ma-judge. Kaya, minsan, ang mga kabataan talaga ay naghahanap
1: yung belongingness.
0: Belongingness. Yung kinatawag natin belongingness. Kasi, minsan, may mga kabataan talaga na parang nalulungkot sila pag nag-iisa. Kaya sila naghahanap ng makakasama, barkada, para siguro ma-enjoy yung talagang pagiging kabataan nila. Pero tandaan po natin na hindi lahat ng acceptance ay worth it. Kung ito'y kapalit ay isang values, no? Kung ito'y kapalit na nakakababa ng ating dignidad o kapalit na masira yung ating pangarap sa buhay, no? Lalo-lalo na yung ating pong relasyon sa Panginoon. Talagang isa sa mga hinahanap ng mga kabataan yung tinatawag na belongingness.
1: Okay,
0: yung belongingness nila, mas maganda kung ang belongingness nila ay nasa kabutihan. At sila ay, lalo na sa mga kabataan na talagang ang kanilang hinahanap ay maging maging matagumpay sila sa kanila pong buhay. That's struggle ng peer pressure, mga kaibigan. Ano po?
1: Kaya nga binabanggit dito, no? Hindi lahat ng acceptance ay worth it kung kapalit naman ito ay values. Talagang binabanggit, kagaya ng sinabi ni Kuya Jun, no? Yung ating mga kabataan ay naghahanap sila ng tinatawag na acceptance. Lalo higit sa mga kaibigan po nila, mga kaklase nila, mga barkada nila. Ayaw nila na ma-left behind, ayaw nila na mag-isa. Kasi iniisip nila na kapag belong sila sa isang group, magiging masaya sila, magiging motivated sila. No? May mga ganong scenario din sa ating mga kabataan. Kaya, naroon kung bakit ang ating mga kabataan ay nagsastruggle with peer pressure. Kaya sabi nga dito, no, kung ating titignan, may malaking role ang family patungkol sa acceptance na ito ng ating mga kabataan. Kung paano nga bang sila, hindi nila tatayo sila sa tama, hindi nila ipagpapalit ang value sa acceptance na ito mula sa o recognition mula sa kanilang mga friends ay dahil sa role din po ng family at pananampalataya. Yes. Alam niyo ba, mga kapag-asa, na ang matibay na pundasyon sa loob ng tahanan ay may malaking tulong laban sa masamang epekto ng peer pressure o the negative side ng peer pressure. So, kung titignan natin, kapag ang isang kabataan ay may malinaw siya na values sa loob ng tahanan, ay malinaw ang kanyang values, malinaw ang itinuturo ng kanyang mga magulang, alam ng anak yung mga limitations niya, alam ng bata ang kanyang, yung tinatawag na accountability. So, kagaya nito, kung ang isang bata, yayayain siya ng yung kabataan, yayayain siya ng mga kaibigan niyang gumawa ng masama. Pero alam ng bata yung values niya na itinuro sa kanilang tahanan na siya ay na-train mula noon na gawin kung ano ang tama, ay mahihirapan po ang mga barkada niya na siya ay madala. O, yan po yung malaking tulong laban sa tinatawag na peer pressure. Kapag na-establish sa bata yung isang malinaw na values at ito ay nanggagaling, mga kapag-asa, sa loob ng tahanan. Pangalawa ay ang takot sa Diyos. Kapag ang isang kabataan ay may takot sa Diyos, kahit ano pang peer pressure ang meron doon, ay hindi siya matitinag, no? Sapagkat naroon eh, Kuya Jun eh, iniisip niya yung tinatawag na accountability sa Panginoon. Mas may takot siya sa Panginoon kaysa sa takot na iwanan siya ng mga kaibigan niya. Ayan, yan ang pangalawa. At saka yung mga kabataan na ganito, yung malalim yung kanilang respeto at takot sa Panginoon, kahit ano man ang mangyari sa kanya, kahit sabihin pa ng mga kaibigan niya na iiwanan siya, hindi na siya magiging friend, hindi siya natatakot kasi iniisip niya na kapag iwan man ako ng ibang tao, ay ang Panginoon, hindi ako
0: hindi
1: iiwan.
0: Ako iiwan. So maganda din dito, Kuyanard, na talagang ang pundasyon ng isang kabataan ay mayroon siyang paninindigan sa kanyang sarili, sa kanyang paniniwala. Para sa gayon, ay ito yung makatulong sa kanya para mapanindigan niya ang kanyang paniniwala. Para hindi siya madala sa peer pressure ng mga kaibigan.
1: Oo.
0: Lalo na pag ang peer pressure na yun ay hindi nakakabuti sa kanyang future.
1: Yan, tama ka. So, yung pangatlo, kapag ang isang kabataan ay merong malakas na suporta mula sa family, yun ay isang pundasyon sa tahanan na malaking tulong laban sa peer pressure. Yung kapag maramdaman ng isang kabataan, yung suporta ng kanyang pamilya, no? Kapag alam niyang hindi siya neglected, kapag alam niya na siya ay pinapahalagahan, nandiyan palagi ang kanyang family ang handang umalalay sa kanya. So, yun ay magiging assurance sa kanya na kahit pagbantaan pa ako ng mga kaibigan ko na yan na iiwanan nila ako pag hindi ko ginawa ang masamang bagay na ito. Alam ko na merong pamilya ako,
0: yes,
1: na susuportahan pa rin ako, merong pamilya ako na magmamahal sa akin higit sa aking mga kaibigan na ito. No? So, ito ang tatlong mga matitibay na mga pundasyon na maaring mano sa tahanan.
0: May dagdag ko dito sa may susuporta ng magulang. Kailangan din po natin yung sa ating pong mga magulang, yung constant communication natin sa anak. Yung bago tayo matulog, mayroon kayong pag-uusap.
1: Yeah.
0: O, nag-uusap kayo. Yung parang kaibigan mo, magkaibigan kayo, mag-best friend kayo ng iyong anak. Dahil pag naging panatag yung ating anak sa atin na nagsasabi siya ng kanyang saloobin, ay kung mayroon mang problema yung ating anak, na-open niya sa atin kasi may tiwala siya.
1: Oh, yeah.
0: Doon nabibuild yung trust ng anak sa ating mga magulang. Kaya yung ating mga anak na napapatnubayan natin kapag mayroong tiwala yung ating anak sa ating mga magulang.
1: Yun. Kaya nga binabanggit dito, no? Mas nagiging matatag ang ating mga anak sa pagharap ng pressure ng mundo kapag na-define po natin ito pong tatlong bagay na ito. Kapag ang isang kabataan o ang ating anak ay number one, may malinaw po na values sa buhay, alam po niya kung ano ang kanyang pinaniniwalaan, kung ano ang kanyang tinatayuan sa buhay. Pangalawa, kung ang isang kabataan ay may takot sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Pangatlo, kung siya ay merong malalim na suporta sa kanyang pamilya. Sabi dito, itong lahat ay may malaking tulong laban sa masamang udyok o mga negative ng peer pressure, mga kapag-asa. So, itong lahat na binanggit, ito ay mga dinidevelop po natin sa loob ng tahanan. Hindi po ito dinidevelop doon sa school. Ito po ay responsibilidad ng mga magulang na ating i-guide ang ating mga anak upang sila ay magkaroon ng malinaw na values. I-guide natin ang ating mga anak upang sila ay magkaroon ng takot sa Diyos. At syempre, binabanggit nga kanina ni Kuya John, yung malalim na suporta, communication, pagmamahal ng pamilya, yun po, yes, ay isang malaking tulong laban sa masamang epekto ng peer pressure. Ngayon, mga kapag-asa, tayo ay dadako na sa practical na mga pamamaraan paano natin i-deal itong peer pressure. Ngunit bago tayo dumiretso, ay ganito po ba ang karanasan ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga pamangkin?
0: Oh.
1: Kung yun ang inyong experience, mga kapag-asa, pwede po kayong mag-comment sa ating live sa araw po na ito. At kung meron din po kayong mga prayer requests, ay amin din pong isasama yan sa amin pong prayers dito po sa ating programa. Ngayon, Kuya John, ano ba ang mga practical ways na pwedeng gawin ng ating mga anak o ng mga kabataan para i-deal itong tinatawag na peer pressure?
0: So, yung mga practical way na para ma-deal natin yung mga peer

0: panindigan at talagang alam mo mayroon kang tinatawag na direksyon. Hindi ka mawala sa direksyon mo. Hindi ka basta-basta madadala ng opinion ng iba dahil may mayroon kang malinaw na panindigan. Alam mo kung ano ang tama at alam mo kung ano din yung mali. Kailangan talaga mayroon kang isang goal, mayroon kang isang direksyon na panindigan. Ano po? Dahil hindi dahil sinabi lang ng iba, maniniwala ka kagad. Hindi pwede yun. Or kundi dahil pinili mong manindigan at mayroon kang direksyon na kailangang tatahakin. Yes, nandun yung pakikisama natin. Minsan nga, naalala ko yung aking mga karanasan, Kuya Nard, na sinasabi ko sa mga kaibigan ko, sabi ko, gawin nyo lang yung gusto nyo. Basta dito lang ako, magkwentuhan lang tayo. Kwentuhan lang tayo. Oo, ako yung bibida sa kwento. At least, ang importante doon, alam mo kung meron kang limitasyon. Kasi alam mo kung sino ka at meron kang goal na talagang ipakita mo na ikaw ay mayroong panindigan sa sarili. Kaya minsan sabi ng iba, sige, nirerespeto ka namin. Yung maipakita natin kasi kung wala ka ring identity, wala kang hindi mo alam yung identity mo at saka wala kang diretsong salita, ay babalik-balikin ka nila, ulit-ulitin nila. Kapag malinaw ang iyong values at paniniwala, hindi mo kailangang sumabay para lang matanggap. Sabi ko sa kanila, sige, gawin nyo lang yung gusto nyo, basta ako, andyan yung pakikisama ko sa inyo, respeto nyo lang yung aking...
1: Pero bilang isang kaibigan, napakaganda din na mag-ano din tayo, no? Kapag, example niyan, may mga kaibigan tayong uudyokan tayo na gumawa na ng mali, merong tinatawag na sa pangalan ng pakikisama, pero merong may mga panahon na Kuya John na kinakailangan nating ano din sila. Sabihin din natin sa kanila kung ano ang tama. Ang tunay na nagmamahal, binabanggit, no, ang tunay na nagmamahal, hindi niya kinukonsente ang mali.
0: Yes, totoo 'yun.
1: Diba? So you know your identity, alam mo kung ano ang tama. At bilang isang mabuting kaibigan, responsibilidad mong sabihin sa iyong kaibigan na mali ang kanyang ginagawa.
0: Yes.
1: Para hindi ka maging accountable sa Panginoon. No? Bakit hindi mo sinabi sa kanya na ano? No?
0: Baka similin tayo pagdating sa langit. Ano?
1: Hinahayaan. Bakit mo hinahayaan lang ng mga kaibigan mo? Ganon.
0: So, yun, maganda yun. Kailangan mo rin silang i-remind.
1: Kailangan mo rin silang i-remind.
0: No? Kapag malinaw sa iyo ang iyong values at paniniwala, hindi mo kailangan sumabay para lang matanggap. Kailangan mo rin, kailangan mong ipakita din talaga kung sino ka. No? Yung identity mo. At pangalawa, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang mapansin. Kailangan mo talaga na ipakita din na talagang ito yung tama. At ang pangatlo, hindi mo kailangang ikompromiso ang tama para lang makisama.
1: Yan ang
0: pangalang pakikisama. Kailangan din natin talaga na hindi natin kailangang ikompromiso yung tinatawag nating tama.
1: Yeah.
0: No. Ang isang taong may matibay na identity ay hindi naghahanap ng approval. Dahil alam niya na ang tunay niyang halaga ay hindi galing sa ibang tao, kundi saan po? Sa Diyos lamang.
1: So ang tunay na halaga natin, mga kaibigan, ating po mga kapag-asa, kagaya ng binanggit po ni Kuya John, ay hindi galing sa approval ng ibang tao. Ang ating palaging tatandaan. Yung tunay na halaga po natin ay nanggagaling po sa Diyos, na siyang number one, mahal niya tayo, mahalaga tayo kasi siya, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan at siyempre, tayo ay minumold niya, tayo ay ginaguide niya upang maging kagaya niya. Yung maging identity natin ay sakay Jesus. Know your identity, yun ang first ano natin, no? First na practical way, know your identity, that Your identity is in Christ. Yung iyong identity ay sa Panginoon. Kapag ang iyong identity ay sa Panginoon, na ikaw ay mahal ng Panginoon, ikaw ay anak ng Panginoon, ikaw ay niligtas ng Panginoon sa kasalanan.

0: kasalanan, alam mo yung mga bagay na yan. Kapag alam mong mali ang pressure sa iyo ng mga kaibigan mo, hindi ka madadala.
1: No.
0: Kasi meron kang paninindigan, kagaya ng binabanggit mo nga, Kuya Jun, no?
1: Yes po.
0: Okay, so pangalawang practical na paraan is learn to say no. Aha. Alam nyo, ito yung ano eh, ito ang pinaka-challenging, no? Yung simpleng no ay isang malakas na desisyon kasi...
1: Sabihin ba nila, mahirap tumanggi?
0: Mm.
1: Oo.
0: Yan. Tama yan, Kuya Jun. No? Tama yan ang sabi ng iba na yun ang ano talaga, no? Ang sabi ng iba na napakahirap daw yung tumanggi, lalong higit pag very close mo yung
1: close tao. Mo.
0: Pero, syempre, lagi nating tatandaan, ang tunay na kaibigan ay marunong na rumispeto sa ating desisyon.
1: Yes.
0: O, desisyon. Kapag ang isang kaibigan ay hindi marunong rumispeto sa iyong desisyon, ay mag-isip-isip ka na kung siya ba ay isang tunay na kaibigan.
1: O totoo, baka siya yung magpapahamak sa iyo. Dalawa lang yan.
0: Totoong nangyayari kasi yan, Kuya Jun, no? Kagaya ng binanggit ko kanina, no? May mga kaibigan tayo, may mga kabataan tayo na napakahirap na sila ay tumanggi, lalo na kapag ang nag-iimbita sa kanila ay yung mga malalapit na mga kaibigan, mga childhood friends.
1: Yes, talagang, yung mga matagal na hindi nagkita.
0: Mga very close na friends, no? So, hindi mo kailangan mag-explain na mahaba o makipagtalo. Kapag ini-invite ka ng mga kaibigan mo, naroon yung peer pressure sa paggawa ng mali, minsan ay may mga panahon na hindi mo kailangan mag-explain ng sobrang haba o makipagtalo. Minsan, ang sapat na nasagot na kagaya lang nito, hindi ako comfortable doon. Pag niyaya ka sa isang lugar na hindi ka aya-aya, kahit ang simpleng, ay hindi ako comfortable pumunta doon. Napakaiksi lang ng sagot, no? Or maaring pwede mong sabihin, okay, sa ganyan, hindi kasi ako nag-i-involve sa mga ganyan.
1: Mm.
0: Oo, pass ako sa ganyan.
1: Pass muna.
0: hindi ko yan. Or maaring sabihin mo na, hindi ko yan ginagawa. Sorry talaga, friend. Hindi ko talaga ginagawa kasi yan. Uudyokan kang magbisyo o gumawa ng isang bagay na hindi maganda, sasabihin mo sa kanya, ay friend, pasensya na, hindi ko yan ginagawa. So, maaring sa simula, maaring isipin ng iba ay mahirap o nakakahiya na tumanggi kasi tayong mga Pinoy ay very ano tayo, no? Sa ating pagiging hospitable. Nakakahiya yung mag-say no o tumanggi. Pero habang pinapractice natin, no, yung mag-say no sa mga bagay na hindi tama, habang ginagawa natin ito, lalo tayong magiging matibay sa paglipas ng maraming panahon. At natututo tayong pahalagahan ang ating sarili at ang ating paninindigan.
1: Mm-hmm.
0: Lagi nating tatandaan, mga kapag-asa, na ang pagtanggi sa mali ay hindi kahinaan. So, lagi nating aalalahanin, mga minamahal na mga kaibigan, na yung pagtanggi natin sa mali ay hindi siya kahinaan.
1: Oo.
0: Huwag tayong papadala sa ating mga kaibigan na sasabihin nila sa atin na kapag yayayain tayo na, ito gawin mo, kunin mo yan. Kahit alang, example, kukunin mo yung isang bagay na hindi sa'yo, ay mahina ka pala eh, hindi mo kayang gawin. Wag, hindi po yun ganon. Kasi ang pagtanggi sa mali ay hindi kainaan. Actually, ang pagtanggi sa mali, ito ay lakas natin, no? Ito ay isang lakas na manindigan sa kung ano ang tama. Di ba, Kuya Jun?
1: Yes.
0: So, narito po tayo sa pangatlo. Ano yung pangatlong practical?
1: Practical way na pangatlo po ay tinatawag na choose the right friends.
0: Yun. No?
1: So, piliin natin yung tamang kaibigan para tayo ay ma-guide sa tamang landas. Ang barkada ay may malaking impluensya na kung sino at kung ano ang magiging desisyon mo sa buhay. At kaya napakahalaga na piliin natin ang mga taong kasama natin sa araw-araw. So, malaking ano din dito yung tinatawag nating environment natin. Pag yung environment kasi talaga natin na hindi maganda, ay hindi nakakatulong sa ating pong paglago. Pero kung environment natin, talagang yun ay mga mabubuti, mga kasama natin, yung mga talagang sila ay nakakatulong para tayo ay lumago. So, pumili ng mga kaibigan na ang una ay nagpapalapit sa iyo sa Diyos.
0: Mm.
1: O talagang
0: tama.
1: Yung nagpapalapit sa iyo sa Diyos yung mga kaibigan sa yung tunay na kaibigan, yung hindi ka ipapahamak. Yung hindi ka ipapahamak at hindi ka ilalayo sa Diyos, no? Mm-hmm. Alam po natin na talagang ang Diyos ang siyang tunay na naggumagabay sa atin para hindi tayo mawala sa tamang landas at maabot natin ang ating pong mga pangarap sa buhay. At pangalawa, para po pumili ng tunay na kaibigan, sila yung nagbibigay ng encouragement. Yung talagang ini-encourage ka para maiguide ka sa tamang landas at tamang sa kabutihan, no? Para maiguide ka sa kabutihan at hindi sila yung nagpipressure sa iyo para mawala ka sa iyong tunay na direksyon.
0: Mm.
1: At ang tunay na kaibigan na dapat nating piliin ay ito yung K, no?
0: Mm.
1: Ito yung nirerespeto ang iyong boundaries at paniniwala.
0: Mm.
1: Ito yung tinatawag nating respect, no? Respeto, no? Para hindi natin o para tayo ay respetuhin, ipakita din natin ang atin pong isang salita. Yung kanina sinasabi kanina na pag sinabi nating no, dapat may paninigan no talaga. Pag may paninigan talaga na no, hindi yung may pagdadalawang isip, pwede naman na, hindi pwede yan. Ano po? So para tayo ay respetuhin, ay ipakita natin yung boundaries natin at paniniwala. Tandaan natin, ipakita mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka.
0: Oh, yan ay isang ano, no, yung isang talasalitaan ba yan? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. So ipakita mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka.
1: Kung ang kasama mo ay laging nagtutulak sa mali, mahirapan kang tumayo sa tama. Pero kung ang kasama mo ay may parehong values, mas madali kang manatiling matatag.
0: Yun. So napakahalaga pala nito, no, mga minamahal na mga kapag-asa, na dahil ang barkada o ang ating mga kaibigan ay may malaking impluwensya sa atin, lalong higit sa araw-araw, napakahalagang piliin talaga natin kung sino ang ating mga magiging kaibigan.
1: Yes.
0: So binanggit kanina ni Kuya John, yung mga tanong na yung kaibigan ko ba ay magpapalapit sa akin sa Diyos? Ang kaibigan ko ba ay mag-encourage sa akin? Ang kaibigan ko ba ay nire-respeto niya ang aking paniniwala, ang aking mga boundaries?
1: Mm.
0: So kapag ang iyong kaibigan ay lagi kang tinutulak na gumawa ng mali, ay yun na yung panahon, Kuya Jun, upang siguro maaring sabihin nating wakasan na ang pagkakaibigan.
1: Yes. Alam mo, mag-isip-isip na.
0: Oh, mag-isip-isip ka na. Na kapag ang kaibigan mo ay itutulak ka sa mali, kasi ang isang tunay na kaibigan ay ang kaibigang gumagawa ng paraan para sa ikabubuti ng kanyang kaibigan. Kasi ang mga magkakaibigan, parang ano yan eh, pag very close na, parang magkakapatid na yan eh.
1: Uh-huh.
0: Oh, no? So kapag tinutulak ka sa mali ng isang kaibigan, ibig sabihin, hindi siya yung tunay mong kaibigan.
1: Mm.
0: Kasi ang tunay na kaibigan, dadalhin ka sa kung saan ang mas mabuti para sa iyo.
1: Yes.
0: Yun? Uh-huh. So, kaya nga ang encouragement, no? Ang piliin daw nating mga kaibigan ay yung mga may parehong values sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Yung mas madali tayong manatili sa tama at matatag kasi pareho kayo ng values, no? Parang pareho lang din yan sa ano eh, parang pareho lang din yan sa pag-aasawa eh. Mas maganda talaga yung pipiliin mo, yung kasamahin mo sa buhay ay yung may kapareho kang values,
1: yes,
0: no? So kapag kapag nakita mo na ang kaibigan mo ay hindi nag-uudyok sa iyo para sa tama, ang binabanggit Kuya Jun ay maaring pwede ka na sigurong maghanap-hanap ng mas mga mabuting kaibigan.
1: Yes.
0: No?
1: Uh-huh.
0: Saan ka pwedeng maghanap ng mabuting kaibigan? Pwede kang maghanap ng mabuting kaibigan sa loob ng church.
1: Yes.
0: Sa kahit nga sa mga families eh.
1: Families.
0: Oo, sa families natin. Yung mga pinsan natin, pwede naman natin yung maging mabuting kaibigan eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo, di ba? Pero tignan din natin kung yung ating family members ay same ng values
1: yes
0: sa atin. May mga panahon din, Kuya Jun, na kahit sa loob ng church yung kaibigan, yung kahit sa loob ng church ang iyong kaibigan, may mga panahon na kapag hindi siya talaga tunay na may relationship din sa Panginoon, kahit siya ay nagsisimba, ay maaaring tulak niya, niya pa rin ikaw sa mali eh.
1: May so, mga instances talaga
0: may
1: yan.
0: May mga ganun ding instances. Kaya kailangan talaga maging ano tayo, no? Maging mapanuri.
1: Pagbatsyag.
0: Maging mapamatsyag. Talagang maging maingat po tayo sa pagpili ng ating mga kaibigan. Yan. So, narito na po tayo sa isa pa. Ito ay pang-apat.
1: Yes, pang-apat na
0: sabi
1: pa tayo.
0: Dito, think before you act. Mag-isip muna bago ikaw ay gumawa. So kapag ikaw ay pi-pressure ng iyong mga kaibigan, ay bago sumunod sa pressure, matuto munang mag-pause at mag-isip. At isipin kung ito ba talaga ay tama o kung ano ang magiging consequence ng gagawin mo at gagawin nyo. Minsan, nadadala tayo sa init ng moment, yung excitement, yung kasiyahan, yung takot na maiwan, no? Pero ang isang matalinong tao ay marunong na mag-pause bago niya gawin ang isang bagay. Example, may kukunin kayong mangga, hindi naman sa inyo yung mangga. So, bago ka sumama sa mga kaibigan mo, nung nag-usap-usap sila, uy, malalaki na yung mangga ni Aling ano. Tapos pwede na nating unahan silang mag-harvest, no? Nag-usap-usap mga kaibigan mo. Ikaw naman bilang isang kaibigan, bilang isang tao, ay marunong ka munang mag-pause bago ka sumama, bago ka kumilos. Isipin mo muna
1: yung magiging consequence.
0: Mga tanong ay tama ba ito ang gagawin ko? Ano ang magiging epekto nito sa akin?
1: Yes.
0: Maaring pag nahuli ako, ay makulong ako, magmulta ang aking mga magulang.
1: Yung mga consequence yan.
0: May mga consequence, no? Pangatlo, pwede ba na ito ba'y ikakatuwa ng Panginoon? Or paano ako maaapektuhan nito sa future ko? Mm-hmm. So ito yung mga bagay na pwede nating tanungin sa ating sarili. Kung ang isang bagay ba ay tama, kung ito ba ay makaka-apekto sa akin, ito ba'y ikatutuwa ng Panginoon? Mm-hmm. O paano ako, o baka magiging affected ako nito in future. Kapag ginawa ko to, magkakaroon ako ng record sa pulis at magiging affected ako sa sunod.
1: Hindi na makapagtrabaho, record.
0: In the future. So ang isang desisyon na ginawa sa loob ng ilang segundo lamang ay maaring magdala ng consequence panghabang buhay. No? May mga pagkakataon na gano'n. No? Kaya huwag magmadali. No, kapag ikaw ay pinipressure ng iyong mga kaibigan na gumawa ng mali, huwag kang magmadali. Mag-isip ka muna bago ka kumilos kung ito ba ay nararapat gawin, tama ba ito, ano ang epekto nito sa akin, o kung ito ba ay makapagbibigay ng katuwaan sa Panginoon.
1: Kaya madagdag do, Kuya Nard, ay talagang kailangan natin na maging mahinahon. Maging mahinahon. Kasi pag nag-desisyon tayo kaagad, talagang baka mapahamak
0: sa bukso,
1: tayo.
0: Sa bukso ng damdamin. Sa bukso ng pag-uusap ng mga magkakaibigan, na-pressure ka. Diba? So, kinakailangan ay think before you act.
1: Yes.
0: Yan ang kinapaalala sa atin. Kuya John, panghuling practical na tip.
1: Ngayon po ay nasa panglima tayo, stay connected to God. Talagang lagi tayong nakakonect sa Panginoon. Pinakamalakas na panlaban sa peer pressure ay ang matibay na relasyon sa Diyos. No? Kapag ang puso mo ay puno ng kanyang salita, mas nagiging malinaw kung ano ang tama. Kapag ikaw ay may regular na panalangin, mas magiging matatag ang loob mo. No? Lalo na't lagi ka nakakapagbigay ng iyong pong saloobin sa Panginoon. Ikaw'y laging nananalangin. Ikaw'y laging nagsasangguni sa Panginoon ang iyong mga decision making. No? Kapag tayo ay stay connected sa Panginoon sa pamagitan ng pagbabasa natin ng banal na kasulatan, ang Panginoon ang nagsasalita sa atin. At kung tayo naman ay nananalangin, tayo naman yung nakikipag-usap sa Panginoon, no? So panatilihin natin na tayo po'y laging connected sa Panginoon. So ang taong malapit sa Diyos, ito yung mga taong malapit sa Diyos, ay hindi madaling matakot sa opinion ng iba.
0: Oo.
1: Ito yung tinatawag nating open-minded. At gayon din, ay hindi basta-basta nadadala ng peer pressure o ng hindi siya nadadala ng hindi siya basta-basta nadadala ng pressure, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam niya ang salita ng Panginoon at alam niya kung ano ang guide ng Panginoon para sa kanya, lalo na pag lagi tayong humihiling na i-guide tayo ng banal na espiritu.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag guided tayo ng banal na espiritu, lagi tayong pinaalalahanan ng tama. No?
0: Mm-hmm.
1: So at parang pangatlo dito, para ang taong malapit sa Diyos ay may lakas ng loob na tumayo sa tama kahit nag-iisa.
0: Mm-hmm.
1: No? Kahit nag-iisa ka, alam mo talaga yung tama, panindigan mo. No? Alam mong hindi ito nakakapahamak, alam mo pag panindigan mo ang tama, hindi naman ito nakakababa ng dignidad ng isang tao. No? Pag alam mo na nasa Panginoon ka, at pinanindigan mo ang tama, hindi ito nakakabawas ng ating pong dignidad. Bagkus ito po'y ano po, nakakalakas at nakakataas ng ating pong dignidad. Sa totoo lang, hindi mo kailangang harapin ang peer pressure mag-isa. Kasama mo ang Panginoon sa bawat decision mo. Lagi nating isangguni, ikunik lagi sa Panginoon at hilingin ang Panginoon, sapagkat kailanmay hindi tayo iiwan ng Panginoon.
0: Yun. So, napakaganda ng binanggit ni Kuya Jun, no? Na napaka-importante pala sa atin, mga kapag-asa, na magkaroon tayo ng matibay na relationship sa Panginoon.
1: Yes.
0: Pag palagi tayong nagbabasa ng Bible, pag alam natin kung ano ang tama, malinaw sa isip natin, palagi tayong nagpipray, kagaya ng binanggit po ni Kuya Jun,
1: yes,
0: ay nagiging matibay tayo. Hindi tayo madali lang na madadala ng pressure ng iba na tayo ay gumawa ng mali.
1: Mm-hmm.
0: Kapag alam natin na ang ating relationship sa Panginoon ay matibay, no? So napaka-importante talaga, no, ng yung matibay na relationship sa Panginoon, kasi bago ka gumawa ng isang bagay na hindi maganda kasi nape-pressure ka ng mga kaibigan mo,
1: mm-hmm,
0: naiisip mo yung Panginoon kaagad, eh. Pag may relationship ka sa Panginoon, sasabihin mo, ito bang gagawin namin? Ito bang bagay na susubukan ko kasama ng mga kaibigan ko na pinipilit akong gawin? Ito ba ay tama sa harapan ng Panginoon? So kapag naroon palagi ang Panginoon ay gagabayan tayo, bibigyan niya tayo ng lakas upang tumayo sa tama, sapagkat alam natin na kasama natin ang Panginoon kapag gumagawa tayo ng desisyon, kung ini-invite natin siya,
1: yes,
0: sa paggawa natin ng desisyon. Yan. So meron po tayong 5 na mga practical na mga pamamaraan paano po natin i-deal ang peer pressure. Number 1 is know your identity. So una ay kilalanin po ninyo kung ano ang inyong identity. Lagi nating tatandaan, kapag tayo po ay anak ng Diyos, ang ating pong identity is in Christ. Ang ating identity ay sa Panginoon.
1: At ang pangalawa ay learn to say no.
0: Yan,
1: no?
0: Matuto po tayo na ano, no, na magtanggi.
1: Oh.
0: Huwag po mahiyang mag-no sa mga kaibigan natin pag alam nating mali ang gagawin.
1: Yes.
0: Oh, dapat ano?
1: No. No is no.
0: Oh, no kagad.
1: No is no.
0: Oh, pag alam,
1: wala nang
0: walang bargaining, no?
1: Wala nang bargaining.
0: Oh, wala nang bargain. Pag nag-invite sila at naitanong mo na yung sarili mo, tama ba ito? Kapag ang sagot ay hindi, makapagbibigay ba ito ng kasiyahan sa Panginoon? Pag ang sagot ay hindi, ito ba ay may epekto sa akin, sa aking future, baka sa sunod may epekto? Pag ang sagot ay hindi,
1: or maapektuhan din ang relasyon mo sa Panginoon?
0: Sa Panginoon, hindi. Talagang ang isasagot mo, matibay na sagot mo sa iyong mga kaibigan ay hindi. Hindi ko gagawin. Okay, so ang pangatlo ay choose the right friends. Kapag palagi ka na lang ini-invite, palagi kang inuudyukan ng mga kaibigan mong gumawa ng mali, siguro, kagaya ng usapan natin kanina, Kuya John, panahon na upang magpalit ng kaibigan.
1: Kasi malaki din talaga yung ano, yung impluensya ng kaibigan, lalo na sa mga kabataan ngayon, ay yung belongingness talaga yung hinahanap nila.
0: Mm.
1: Kaya mag-isip talaga tayo, piliin natin.
0: Piliin natin.
1: tunay na kaibigan.
0: Yan. At yung atin pong pang-apat is think before you act, bago po natin gawin ang mga mali na gawain na pressure from our friends, ay ano muna, think muna before you act. Kapag alam mong hindi tama, ay huwag mo nang ituloy.
1: Yes.
0: At ang panglima,
1: stay connected to God.
0: Yan. Talagang mag-connect po tayo sa ating Panginoon. Baka meron pa po kayong mga practical na mga pamamaraan, mga kapag-asa, pwede po kayong mag-comment ngayon sa atin pong programa ngayon, no?
1: Yes.
0: Pwede po kayong mag-comment kung meron pa po kayong na mga practical na pamamaraan na hindi po namin nabanggit, mm-hmm. ay pwede po ninyong i-comment. Ano po ang inyong suggestion sa ating mga kabataan?
1: Yes.
0: Kung sila po ay nakakaharap ng iba't ibang mga peer pressure. Kaya ngayon tayo po idadako na sa atin pong encouragement for our youth today. Okay. Alam mo, kaibigan, kabataan, kung ikaw ay nahaharap sa peer pressure, lagi mong tatandaan ito, hindi mo kailangang sumunod palagi. Hindi mo kailangang sumunod para lang tanggapin ng iyong mga kaibigan o para lang matanggap. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mapabilang doon sa mga kaibigan mo na alam mong gumagawa ng mali.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, mas mahalaga ang maging totoo kaysa maging popular.
1: Oh.
0: Mas mahalaga ang paninindigan. Yung tumayo ka sa kung ano ang tama kaysa sa pansamantalang pagtanggap ng mga kaibigan mo. Darating ang panahon, ang mga desisyon mong tama ay magbubunga ng respeto.
1: Yes.
0: Hindi lang mula sa iba, kundi pati sa sarili mo. At higit sa lahat, ang Diyos ay nalulugod sa bawat pagkakataon na pinipili mong gawin kung ano ang tama.
1: Yan.
0: Yun talaga, Kuya Jun. Isa sa

0: isang individuo.
1: Panginoon.
2: Panginoon. Yeah. No.
0: Kaya ngayon tayo, two things, and that is the, ano daw, the strength of character consists in two things, the power of will and the power of self-control. So, ngayon, Kuya John, ay talagang napakabilis ng ating
2: oras.
0: Oo. Na talagang napakabilis ng ating oras. So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapag-asa na sinamahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Masaya ang ating talakayan. Marami pa sana tayong pag-uusapan. Ngunit ang ating oras ay sadyang napakabilis. Okay. Kuya John?
2: So, ngayong araw ay ang paalala po natin, ang tunay na lakas ay hindi sa pagsunod sa karimihan, kundi sa pagtayo sa tama.
0: Kaya sa lahat ng ating pong mga kabataan na nahaharap sa peer pressure na ito, naway piliin ninyo ang tama kahit alam ninyong ito ay mahirap.
2: So isang simpleng panalangin, Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas na tumindig sa tama kahit kami ay nag-iisa.
0: Kaya mga kapag-asa, sa lahat ng ating po mga viewers and listeners po today, kami po ay nagagalak na kayo po ay aming nakasama. Sa ating pong pagtatapos, akin po kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos sa mga oras po na ito. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa another episode ng Usapang Pampamilya, nagpapasalamat po kami na muli po ninyo kaming pinaalalahanan na tumayo sa kung ano ang tama, lalong higit sa aming pong mga kabataan na nahaharap sa iba't ibang mga peer pressure sa buhay. Panginoon, amin pong espesyal na inilalapit po sa inyo ang aming mga viewers and listeners na patuloy po na sumusuporta sa programang ito. Kung ano man po ang kanilang ikinakaharap na mga pressure sa buhay, bigyan niyo po sila ng kalakasan na tumayo sa kung ano ang tama, manindigan sa kung ano ang tama, sapagkat nalalaman namin na kami ay mahalaga sa inyo, sa inyong harapan, kami po ay inyong mga minamahal na anak, at kami po ay inyo pong tinatawag upang sundin o gumawa, kami ay gumawa ng tama sa gitna ng sanlibutan na full of compromise. Panginoon, akin din pong inilalapit po sa inyo ang lahat ng amin pong mga viewers

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR.

0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At gusto ko po kayong batiin lahat na nakikinig sa atin sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga social media platforms. Magandang araw po sa inyong lahat. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Magsama-sama po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap nitong mga ito, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin naman pong tatalakayin ay patungkol sa The Message to Laodicea. Mga kaibigan, ang Laodicea po ay mayaman at maunlad, ngunit ang kanilang tubig ay kilala bilang maligamgam or lukewarm. Ginamit po ito ni Jesus bilang larawan ng kanilang espiritual na kalagayan. Kaya naman po sa pagtalakay sa paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy Mangiliman.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na anupat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing, napakabuti ng Diyos kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Apokalipsis. Ito ang pinakahuling iglesia na binabanggit sa Aklat ng Apokalipsis. Ang una ay ang Epeso, pangalawa ang Smyrna, pangatlo ang Pergamo, pang-apat Thyatira, ang panglima ay ang Sardis, at ang pang-anim Philadelphia. At ngayon ang pampito ay ang Laodicea. Ang kahulugan ng Laodicea ay judging the people. Ito ay matagpuan natin sa aklat ng Apokalipsis 3. Simulan natin sa versikulo 14 hanggang 22. Ang wika ng Biblia ganito, "At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Alam ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya, dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalaman ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag, at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mauputing damit upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran, at ng pampahid na inilagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay pagkakalooban ko ng upuang kasama ko sa aking trono, gaya ko naman nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang pampitong iglesia, ang background nito, gusto kong ipagkaloob, kaibigan, ayon sa pag-aaral sa history, ang Laodicea ay kumakatawan sa huling iglesia. Ito ay city na nasa Asia Minor. Ito ay mayaman na syudad at ito ay nasa major trade road at ito ay kilalang kilala sa sinasabing woolen manufacturing industry. Nanupat gumagawa sila ng mga blanket at pagkatapos ito ay merong isang bangko na ang quality ng kanyang ginto ay napakaganda. At meron itong isang medical school na nupat ito ay nagpo-produce ng eye salve o yung gamot sa mata. Ang Laodicea ay mayaman ayon sa kasaysayan at ito ay self-sufficiency. Subalit noong around AD 60 nagkaroon ng lindol at nasira ang siyudad. Nanupat ang Roma ay gustong tulungan sila. Subalit tinanghiyan ang halok na tulong sapagkat ang wika wala silang kailangan anuman. At ang kanilang tubig ay nanggagaling sa Hot Spring at Areopolis. Nakapagka ito ay dumating sa kanila, ang tubig na ito, ito ay malahininga. Hindi mo mainom sapagkat ang wika kapag kayo uminom ng tubig na ito ay masusuka ka. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, pagka ikaw ay hindi malamig, hindi ka mainit, ikaw ay malahininga, isusuka kita, sabi ng ating Panginoon. Pinakilala ng ating Panginoon ang wika sa versikulo 14, at sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito na sinasabi ng amen, yun ang unang pagkapakilala, saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Sinasabi ng iba na si Kristo ay nilalang, pero sinasabi na din ng Biblia na si Kristo ang siyang lumikha ng lahat ng bagay, pati yung ating buhay. Nang pasimula siyang berbo o siyang salita. Kaya noong sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating wangis, sinong kausap ng Diyos, ang kadiyosan. Si Kristo ay hindi maaring sinasabing nilalang muna ng Diyos o ng Ama, kundi kasama siya sa paglikha. Yung amen na binabanggit, ito ay mababasa rin sa ating nakaraang pag-aaral. Ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 1, Versikulo 5, ito ang ating mababasa. Napakaganda, kaibigan, ang sinasabi rito ng ating Biblia. Ang sabi, at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Yun ang pagkapakilala. At pagkatapos, kanyang binanggit ang problema ng iglesyang ito. Sa kanilang tingin sila'y mayaman, wala silang anuman na pangangailangan. Pero ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang pagkapatuloy sa kanyang pabalita sa iglesyang ito, ito ang ating mababasa. Ang wika, ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ang maputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran at ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Tatlong bagay ang sinasabi ng ating Panginoon na kanyang solusyon sa iglesyang ito. Ang sabi kasi si mayaman, wala siyang kailangan ng anuman. Pero sabi ng ating Panginoon, bumili ka sa akin ng gintong dinalisa sa apoy. Pagkatapos ang wika ng damit upang ikaw ay hindi mahayag ang iyong kahiyan at gayon din yung pampahid sa mata. Tatlong bagay ang binabanggit na solusyon ng ating Panginoon na pagkatapos ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng aking iniibig ay aking sinusuway at dinidisiplina. Ikaw ngay magsikap at magsisi. So, bago siya ngayon bibili, kinakailangan siya ay magsikap at siya ay magsisi. Ang tanong ngayon, ang kaligtasan ba ay pinagbibili? Kung ang kaligtasan ay pinagbibili sapagkat ang sabi ng Panginoon, bumili ka sa akin ng gintong dinalisay sa apoy. Ano bang ibig sabihin nito? Ayon sa Isaiah 55, versikulo 1, ganito ang ating mababasa. O lahat ng nauhaw, pumarito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, pumarito kayo, kayo'y bumili. Yung sinasabi ng ating Biblia, ikaw ay bibili ng walang salapi. Kasi karamihan sa mga tao kapag ka tinanggap lang na libre, bagamat sinasabi natin yung kaligtasan ay libre, walang bayad. Kapag ka kasi libre kung minsan hindi pinapansin, hindi binibigyan ng halaga. Pero kapag ka ito ay binili mo, kapag ka ito ay nasayang, nanginginayang ka. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, ayon sa Biblia, bumili ka ng walang salapi. Sa makatwid, ito ay walang bayad. Ang kaligtasan ay pinagkakalob sa atin ng walang bayad ng ating Panginoon. Anong klaseng bibilhin natin ayon sa ating Biblia? Nais kong basahin, kaibigan, ang sinasabi sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 5. Ang wika ng Biblia ganito, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sarisaring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. Kaibigan, ang pananampalatayang binabanggit ng Biblia na kailangan natin tanggapin sa ating Panginoon ay yung pananampalatayang sinubok ng maraming pagsubok sa buhay na ito. Kaya kaibigan, kapag ka ika'y nasusubok, ika'y nagkakaroon ng problema sa iyong buhay, hindi nangangulugan hindi ka mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kaya lang pinapaintulot ng Diyos ang pagsubok sa buhay natin para maging ganap, perfect, ang ating pananampalataya sa Kanya. Merong halimbawa sa Biblia na sinubok, katulad ni Abraham, ang ama ng mga mananampalataya, ang ama ng mga Israelita. Maring ibigay ng Diyos ang maraming pagpapala sa kanya. Subalit yung pinakahuling pagsubok nung siya 120 years old, at marahil noon si Isaac ay isang binata na. Wala na si Ismael na kanyang unang anak sa babae na kanyang sinipingan. At ngayon, samantalang ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya ayon sa aklat ng Genesis 22, sinabi ng Diyos sa kanya, Abraham, ihandog mo ang iyong anak. Alam niya kapag ka nihandog niya ang kanyang anak, nangangulugan na papatayin niya ang kanyang anak. Meron siyang matibay na relasyon sa kanyang Diyos, sapagkat sinasabi ng Biblia, huwag kang papatay. Bakit sinasabi ng Diyos, ihandog mo ang iyong anak? Alam ni Abraham ang tinig ng Diyos. Kaya siya'y tumalima, sumunod siya. At sinaglakbay ng 3 araw sa kanyang paglalakbay. At nung nakita na yung bundok ng Moriah, sinabi sa 2 alipin, dumito kayo sa 10 asno at ang bata kami paroon upang kami ay sumamba sa Diyos. Pinadala kay Isaac yung mga kahoy na kanyang inihanda. Dala niya sa kanyang mga kamay ang isa sa ang sundang o knife, at ang isa namang kamay ay yung apoy. At nung sila ngayon ay nasa taas na ng bundok, nasa lansan na ang mga kahoy. Ang tanong ngayon ni Isaac sa kanyang ama, Ama, nasaan ang ating handog na tupa sa Diyos? Kasi noong bago sila nakarating sa tuktok ng bundok, tuwing magtatanong si Isaac, nasaan ang handog nating tupa sa Diyos? Ang tanging naisagot ni Abraham sa kanyang anak ay Jehovah Jireh, God will provide. At noong pinagtapat na ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac na siyang handog, Tanalian ang kanyang mga kamay at pagkatapos kanyang tinulungan ang kanyang anak, maiga sa mga kahoy. At pagkatapos kinuha na yung sundang at noong itinaas ang kanyang kamay upang patayin ang kanyang anak, doon pa lang nangusap ang Diyos. At sapagkat nagtagumpay ang lalaking ito sa malaking pagsubok sa kanyang buhay, siya'y pinagpala ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, maging ang Mesiyas sa kanyang pagkapanganak ay manggagaling sa kanyang lahi. Gayon din sa Biblia, kaibigan, sinubok ng Diyos si Job. Nawala ang kanyang mga ari-arian, nawala ang kanyang mga anak. Siya'y nagtapat sa Diyos. At nung siya'y nagtapat sa Diyos, ang wika ng Biblia, yung nangawala sa kanya pati ang kanyang mga anak na nangamatay ay ibinalik ng Diyos na doble ang kanyang nawala. Kaya kaibigan, kailangan natin ang pananampalatayang sinubok ng mga pagsubok sa buhay na ito at sinubok ng panahon. Ang sabi nga nila kung bakit ang mga kahoy sa bundok ay matibay ay sapagkat kapag ka malakas ang hangin at saka merong bagyo, pinatitibay ang kanyang puno. Ganon din, kaibigan, ang isang taong nagkaroon ng pagsubok sa kanyang buhay at pagkatapos siya ay nagtagumpay. Kaibigan, siya ay tagapagmana ng pangako ng ating Panginoon. Merong binabanggit si Apostol Pedro sa kanyang sulat tungkol sa pagsubok na ito. Merong binabanggit, kaibigan, ayon sa 1 Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 7, ganito ang ating mababasa. Napakaganda, kaibigan. 7. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Kaya kaibigan, ang ating mga pananampalataya ay sinusubok ng apoy na pagsubok para madalisay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At meron ding sinasabi, kaibigan, sa aklat ng Galacia na may kinalaman sa ating pananampalataya. Kasi sabi ng iba, manampalataya ka lang, ika'y ligtas na. At ang kanlang sinasabi, yung jailer noong si Paul at gayon si Silas ay nabilanggo. At pagkatapos sa hating gabi, sila'y umaawit at nanalangin sa Diyos. Nabuksan ang mga pintuan na bakal ng bilangguan, ang jailer gustong magpakamatay. Pero ang sabi ni Pablo at saka ni Silas, huwag kang magpakamatay sapagkat narito kami. At pagkatapos ang sabi ayon sa istorya, sa aklat ng Gawa, Kapitulo 16, ano ang dapat kong gawin para ako'y maligtas? Ang sabi sa kanya, manampalataya ka. Pero pagkatapos na siya'y ang sabi na nampalataya, siya'y bininyagan. Kaya nga, hindi lamang sinasabi natin tayo ay may pananampalataya, itong sabi ng Biblia sa Galacia 5:6. Sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa makatwid, ang pananampalataya ay gumagawa na may pag-ibig. Ang sabi nga, sa ibang bahagi ng ating Biblia, ayon kay Santiago, ang pananampalatayang walang gawa, ito ay patay. Kaya ito ang gusto ng Panginoon na taglay natin, ang pananampalatayang sinubok ng pagsubok sa buhay na ito, sapagkat kinakailangan bago tayo dalhin ng Panginoon doon sa langit na bayan, ang ating pananampalataya'y dalisay. Inang sabi ng ating Biblia. Ang pangalawa, kailangan natin yung damit na puti. Anong sabi ng Biblia sa Galacia pa rin? Kapitulo 3, versikulo 27. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan ay kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Ito yung kailangan, yung damit na binibihis sa mga taong nagtagumpay, at ang damit na ito ay ang damit na katuwiran ng ating Panginoon. Naalala mo, kaibigan, noong ang ating unang magulang ay nagkasala, nakita nilang sila'y hubad. Bakit? Kasi nawala ang katwiran ng Diyos sa kanila. Kaya yung damit na ibabalabal sa atin, walang iba kundi yung katwiran ni Kristo. Kapag tayo ay tumanggap kay Kristo na ating tagapagligtas, kaibigan, sa oras na yon, na kapag tayo nagsisi at pagkatapos tinanggap natin sa pananampalataya yung katwiran ni Kristo, kaibigan, yung katwiran na yon ay ibabalabal sa atin. Kaya ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng Isaiah kapitulo 61 versikulos 10 ang wika ng ating Biblia, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal na katuwiran. Ito yung sinasabing katuwiran ng Diyos, katuwiran ng ating Panginoon. Ito'y balabal ang wika gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ang sarili ng palamuting bulaklak at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Kaya kaibigan, yung sinasabi rito, yung damit ni Kristo ang ibabalabal sa atin, kaibigan. Ano yung damit na yon? Yung katwiran ng ating Panginoon. Na ang katwiran na yon, nung siya ay nabuhay sa mundong ito na walang kasalanan, na hindi nagkasala. Ang wika ng Biblia ay tinukso, pero hindi nagkasala. At pagkatapos ay namatay sa krus, nabuhay sa mga patay. Yun ang katwiran ng ating Panginoon. At ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng Apokalipsis 16, versikulo 15, ito ang ating mabasa. Masdan ninyo ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw, mapalad ang manatiling gising at nakadamit upang siya'y hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahiyan. Kaya nga, ang una ay yung pananampalataya at ang pangalawa ay may kinalaman sa katwiran ni Kristo. At ang panghuli, ang wika, ito ay may kinalaman sa banal na Espiritu. Kaibigan, kailangan natin ng banal na Espiritu. Bakit mahalaga ang banal na Espiritu sa ating mga buhay? Ito ang sabi ng ating Biblia, San Juan kapitulo 16, versikulo 8 hanggang 11. At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi siya sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat pinuno ng sanlibutang ito ay hinatulan na. Kaibigan, ang sinasabi sa atin, ang banal na Espiritu, siyang tagasumbat sa atin. Pagka tayo nagkakasala, ang sabi sa atin, huwag mong gawin yan, sapagkat ito ay isang kasalanan. Kaya yung gamot sa mata, ang nagbibigay sa atin ng karunungan, para ating makilala ang salita ng Diyos, para tayo makapili ng mabuti, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Mahalaga, kaibigan, ang papel ng banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu siyang nagtuturo sa atin ano ang ating gagawin. Sinasabi sa atin ano ang mabuti sa ating mga buhay. Kaibigan, mahalaga ang banal na Espiritu. Sapagkat kung wala ang banal na Espiritu, hindi natin malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Siyang nagtuturo sa atin. Kaya ang sabi sa Epeso 1:17, upang ang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakilala sa Kanya. Kaya nga, ang nagbibigay ng karunungan para tayo pumili ng ayon sa kalooban ng Diyos, walang iba kundi ang banal na Espiritu. At pagkatapos, ang sabi ng ating Biblia, nanupat kapag tayo nakinig, kaibigan, kumakatok siya sa mga pintuan ng ating mga puso, ang sinumang pagbuksan siya, siya ang wika, papasok sa atin sa magitan ng banal na Espiritu. papasok sa iyong puso, sa aking puso, para siya'y gagawa ang ating puso ay kanyang lilinisin upang maging karapat-dapat sa kanyang bananarapan. Kaya ang sabi ni King David, create me a new heart, O God. Yan ang kailangan natin. Kaibigan, noong ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawan tao at noong siya ipapanganak na ni Birhen Maria, kasama si Joseph, ang wika, binaybay nila ang mga tahanan doon sa Bethlehem. Subalit, ang sabi ng mga tao, wala kayong silid sa aming tahanan. At pagkatapos ng binaybay ang mga tahanan, ang wika, wala kayong silid sa amin. Nakita nila yung sabsaban kung saan tinatali yung mga hayop. Doon pinanganak ang ating Panginoon. Marahil siguro sabihin natin kung sa aking panahon ay pinanganak ang ating Panginoon, ang aking kwarto, ang aking bahay ay nakahanda para sa aking Panginoon. Pero ang tanong, kaibigan, kumakatok sa ating mga puso ang ating Panginoon. Ang tanong, pagbubuksan ba natin siya? At meron siyang pangako, ang sino mang magtagumpay, siya'y uupo sa trono na kasama ng ating Panginoon. Kaibigan, kumakatok sa iyong puso ang ating Panginoon. Pagbubuksan mo ba siya? Tatanggapin mo ba siya na iyong personal na kapagdigtas at iyong kaibigan sa buhay? Kaibigan, napakaganda ng ating pinag-aralan. Napakabuti ng ating Diyos. Hanggang sa muli, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, ang mensahe po sa Laodicea ay direktang paalala sa ating panahon. Hindi po sapat ang okay na pananampalataya. Hindi po sapat ang panlabas na anyo ng relihiyon at kailangan ng tunay na relasyon kay Kristo. Kung tayo po ay nanlalamig, panahon na po para magbalik init. Kung tayo po ay kampante, panahon na para magising. At kung naririnig po natin ang kanyang katok, panahon na para buksan ang puso. Papasukin po natin si Jesus at mararanasan po natin ang tunay na pagbabago. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, muli po ay maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po natin ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Fope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofue, ang sisterat nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ipagpapatuloy po natin, mga kaibigan, ang pag-uusap at talakayan tungkol po sa pagkakaroon ng malusog at masayang pamilya. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa panahon o araw ng pamilya. Upang talakayin po ito ay makakasama natin si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang motivational speaker, family counselor at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Salamat po na patuloy tayong makakasama-sama para sa serye ng ating malusog at masayang pamilya. At particular po nating pag-uusapan ang tungkol sa araw ng pamilya o panahon para sa pamilya upang patuloy na maging maligaya ang bawat tahanan sa ating kapaligiran.
1: Amen. I'm sure po magiging maganda ang ating usapan ngayon, mga kaibigan. Kaya po, huwag niyo na ilipat ang inyong mga channel or radio station sapagkat sigurado po akong marami kayong matututunan ngayon. Especially sa lahat po ng may mga pamilya. Lahat naman tayo may pamilya, hindi po ba? Mas maganda kung alam natin yung araw o panahon para po sa ating pamilya. Bago po tayo magsimula ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Dakila at mahabagin po naming Diyos sa kalangitan sa aming panibagong oras na ito na pag-aaral upang patuloy kaming lumago sa aming relasyong pangtahanan, pangpamilya. Alalahanin mo po kami sa aming mga pag-uusapan, sa aming mga sasalitain. Nawa po ay patuloy naming maunawaan ang iyong kabutihan at kagandahang loob para sa bawat isa na miyembro ng aming pamilya. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Ngayon po, alamin natin mula kay Pastor Nick, ano nga ba yung araw o panahon para sa ating pamilya? Pastor Nick?
2: Tayo po ay nabubuhay sa isang sobrang abalang mundo. Kahit na tayo ay kumakain, patuloy pa rin ang pag-iisip, patuloy pa rin ang transaksyon o pag-entertain sa ibang tao. At kahit na tayo ay namamahinga na, o tayo ay naglalakad o tayo ay naglalakbay, ang sanglibutang ito ay pinatatakbo ng sobrang abalang mundo dahil sa ating technology ngayong panahon na ito. Itong ating mga advanced technology na ito, kung titingnan natin, ay nakatutulong sa atin sapagkat napabibilis nito ang ating mga negosyo at transaksyon sa buhay, subalit ito ay kumukuha nang napakahabang panahon at inaagawan ang oras para sa ating pamilya. Kaya yan pong ating pag-uusapan yan ay ilalagay namin sa inyong puso't kalooban na kailangang tayo'y magtabi ng isang panahon, isang bahagi ng panahon para sa ating asawa o marahil ay para sa ating anak sapagkat ang mga tao ay labis na abala sa buhay. Ang resulta nito sa ating buhay ay pagkapagod, sobrang stress at kung minsan ay pagkatuliro na sa buhay dahil sa maraming mga alalahanin at sobrang pagod ng katawan dahil sa maraming patong-patong na gawain. Nahandyan din ang due dates, mga deadlines, mga babayaran, kinakailangan silang bigyan ng panahon at pagkakataon na kailangan nating iukol upang matapos ang mga transaksyong ito na mahalaga sa ating negosyo o sa ating trabaho o sa ating pang-araw-araw na buhay sapagkat tayo ay namamasukan o nagtatrabaho sa isang kumpanya. Ang mga ganyang karanasan ay nagiging overload o sobra-sobrang trabaho, sobra-sobrang pasanin at gawain para sa atin na mga tao. Iyan po ang kalagayan ng ating mundo ngayon. Ang mga tao ay pagod at nabibigatan sa mga paghahabol sa mga gawain na kanyang obligasyon. At kahit na tayo ay nasa isang kapangyarihan ng pamamahala, ay lalo pangang mapanganib dahil mayroon tayong tanging appointment para sa ating 12 taong anak o kaya naman ay 8 taong anak o mas maliit pa. At ang ating appointment sa ating mga anak ay hindi dapat na ipagpaliban. Sa maraming mga importanteng appointment, may pakikipagtagpo po tayo sa ating asawa at gayon din sa ating mga anak para sa pagpapahalaga sa pamilya. Gaano ba nga kakahalaga ang panahon para sa pamilya? Halimbawa, kaya ang asawang lalaki ay wala ng panahon para sa kanyang asawa o para wala ng panahon para sa kanyang mga anak. Ano kaya ang magiging resulta ng kanyang pamilya? Gaano nga kahalaga na mayroon tayong panahon para sa ating pamilya? Ito'y isang magandang pagtatanong para sa mga bata, para sa mga tao na nakakaunawa sa ating kapaligiran tungkol sa isang malusog, masigla at masayang panahon para sa miyembro ng pamilya. Tingnan natin, 1,500 na mga bata ang tinanong, ano ang gusto mong mangyari upang maging masaya ang iyong pamilya? At sila ay mayroong magkakaparehong sagot na gusto naming gumawa o maglibang ng sama-sama. Yan po ang tanging hinahangad ng mga bata, ang makasama nila ang kanilang magulang sa kanilang paglalaro, sa kanilang paglalibang, o kaya naman ay sa mga gawaing bahay o gawain sa kapaligiran. Iyan ay pinakananais ng mga bata. Kung ibig po ninyo na maging maligaya ang mga bata, ang ibibigay po natin sa kanila ay isang magandang panahon at pagkakataon upang sila ay ating kalungin, kwentuhan, akayin, habul-habulin, laruin o anumang mga pagkakataon na magiging matagumpay ang ating oras para sa ating mga anak. Pero sa asawa, lalo po iyang napakahalaga sapagkat ang pagbibigay natin ng panahon sa ating mga mahal sa buhay ay nangangahulugan na mayroon tayong sapat na pagmamahal para sa kanila. Subalit, kung ang ating pagmamahal ay walang panahon, iyan po ay hindi totoo. At madaling masisira at mabubuwag ang ating relasyon sa ating pamilya kapag ka po tayo ay nawala ng tinatawag na quality time. At ganyan din po, itong quality time na ito ay ating ginawang introduction para sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sa ating Panginoong Diyos, sa kabila ng ating kaabalahan, kailangan na tayo ay mayroong oras, panahon ng pakikipagtagpo sa ating Panginoong Diyos. Kailangan din na ang ating oras ay ating binabudget. Ah, ganun pala, Sister Pau, hindi lang pala pera ang binabudget ng isang wise na tao, na isang matalino. Kailangan din pala siyang magplano o magbudget ng kanyang mga oras para sa kanyang pamilya.
1: Amen.
2: Sa kabila ng kanyang okupadong oras para sa trabaho at mga obligasyon, ang panahon na inilalaan para sa pamilya ay napakahalaga. Ano naman itong mga priority na mga oras na ito na nire-required para sa atin? Siyempre, natural nga yan na mayroon tayong prioridad na oras para sa ating trabaho. Sapagkat yan ay hinihingi ng gobyerno, hinihingi rin yan ng ating mga kumpanya na pinaglilingkuran. Pero, kailangan ding mayroon tayong priority time para sa ating Panginoong Diyos. Bilang isang Kristiyano po ay napakahalaga na mayroon tayong appointment para sa ating Panginoon. Alam ng Diyos anong oras at tagpo tayo lalapit sa Kanya. At inaantay niya, inaantay ng Diyos ang tagpuan na yan para sa atin. Quality time din para sa ating asawa. Napakahalaga po yan kahit na lang tayo ay nakikinig o nagkukwento sa ating asawa. O kaya naman ay magkahawa kamay, magkasamang lumalakad, namamasyal. O kaya naman ay magkatabi na gumagawa ng isang bagay. O kaya naman ay magkasamang gumagawa sa loob ng tahanan. Napakahalaga po ng mga oras na yan. Eh kung minsan eh, nagkakasurahan eh.
1: Ano yan? Nagsasawa?
2: O, well, hindi ko nga maintindihan. Pagkaka... Hindi, kahit nasa damdamin na rin siguro talaga ng mga tao.
1: Oo nga.
2: Minsan naman eh, binigyan tayo ng Diyos ng saganang oras eh.
1: Mm.
2: Pero kaya lang, yung oras na yon hindi nga natin na imamanage na lalo nating mapasigla ang relasyon bilang mag-asawa, kundi nagiging miserable pa nga. Siguro nagkukwento ng mga nakaraan na hindi maganda, eh tumigil na lang siguro ng kwentuhan. O kaya huwag na rin po ninyong babanggitin yung mga nakaraan, lalo na kung hindi maganda at ito ay nakadidismaya sa inyong kapareha. Quality time, ibig sabihin ay magagandang mga oras at tagpo ng pagkakataon bilang mag-asawa. Ang aklat ng Ecclesiastes 3 ay nagsabi na mayroong panahon sa bawat pangyayari at pangyayari sa bawat panahon. Ang pinupunto po ng ating usapan ngayon ay kahit na tayo ay masipag sa ating trabaho, may panahon po talaga na dapat tayong huminto sa ating trabaho, bigyan nating kapahingahan ang ating lupang katawan na ito na nakakaramdam ng pagod. At pagbigyan din natin ng panahon ang isang maayos at magandang relasyon para sa ating pamilya. Hindi lamang po puro trabaho. Lalo na po, kung tungkol sa paglilibang, hindi rin nararapat na ubusin natin ang ating oras sa paglilibang. At lalo pong napakalungkot kapag uubusin natin ang oras sa ibang tao. Sa ibang tao, meron tayong panahon para makipagkwentuhan, para makipag-jamming, para bumarkada, at pagkatapos ay masasakripisyo ang ating oras para sa ating anak at asawa. Iyan po ay magdudulot ng kalungkutan sa ating sariling buhay at sa tahanan na ating kinabibilangan. Kung hindi tayo marunong mamahala ng ating oras, hindi natin kayang kontrolin ang ating panahon para sa pagtatrabaho, para sa paglilibang o anumang mabubuting mga bagay, ay maaagawan nito ng oras at panahon ang ating sariling pamilya. Alin ba ang uunahin natin, Sister Pau? Panahon para sa pamilya o panahon sa trabaho?
1: Siyempre, para sa pamilya, Pastor, di ba?
2: Pauna sa pamilya?
1: Oo. Kaya alam, may tanong dyan eh. Eh kaya ano nga ako nagtatrabaho eh, para sa pamilya. O paano ba
2: di yan? Lahat ng oras pala talaga para sa pamilya.
1: Oh, yan.
2: Eh, nauunawaan ba ng ating mga anak na ang ating pagtatrabaho ay para sa kanila?
1: Ayun na nga.
2: Eh, ipinapaliwanag nga yan ng mga magulang eh, pero hindi maunawaan yan ng bata.
1: Mm-hmm.
2: Eh sino kaya ang uunawa? Yung bata, uunawain yung kanyang magulang na nagtatrabaho o yung magulang ang uunawa doon sa bata?
1: Magandang tanong yan.
2: Eh, siyempre tayong matatanda ang uunawa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ko po sinabi yan kasi likas po talaga ng mga bata na gusto nila na kasama ang kanilang magulang. Kasi nga po, yan ay ipinaglihi, ipinagbuntis ng kanyang nanay at lumabas yan na nakakabit ang pusod. Hanggang sa putulin ng pusod, dede-de kakalungin ng nanay.
1: Mm-mm.
2: Sa kaya ang kanyang pagka-build up sa kanya, yan ang panukala ng Diyos sa atin na ang isang tao ay naka-attach talaga sa kanyang nanay.
1: Mm-mm.
2: O kaya sa kanyang magulang. At nakatutuwa rin na ang iyong sariling ama ay magkaroon ng panahon at pagkakataon upang iyong maging kalaro. Lalo na kung lumalaki na ng mga 7 taon o 10 taon. O kaya naman ay mga teenager. Kaya mag-asawa kayo kaagad para yung inyong mga anak ay mapalaki nyo pa samantalang kayo ay malalakas pa.
1: Mm-hmm.
2: Hindi rin natin namamalayan na itong pag-ubos natin ng panahon at lakas at pagkakataon sa mga bagay ng sanglibutan ito ay nagdudulot ng karamdaman at matinding pagkakasakit sa tao. Iyang stress, Sister Pau, ay...
1: Apo.
2: Ano pupuntahan? Ikaw nga magpaliwanag ng stress.
1: Pag-stress, ano yan eh, sabi nila, Pastor, ang stress talaga is healthy. Kung yun po ay minimal. Ibig sabihin, minimal stress, it can keep you going, na-achieve mo yung mga goals
2: challenges
1: mo.
2: Challenges yan.
1: Yes. Pero kapag sobra-sobra na, aba, nahihirapan din yung ating katawan. Uh-oh. Tumataas yung ating BP, nagkakaroon tayo ng ulcer. Ibig sabihin, pagkakasakit naman. Pag sobrang stress, di ba?
2: Mas magaling kang magpaliwanag niyan eh, ng tungkol sa stress. Basta ako, stress.
1: Ayan.
2: May kabag.
1: Ayan.
2: Masakit ang ulo, masakit ang katawan.
1: Yes.
2: At kung minsan hindi na rin makatulog. Bakit ganun? Pagod nga, pero bakit hindi na makatulog?
1: Mm-hmm.
2: Yan po ay dahil sa sobrang pagod. Itong mga karamdamang ito na nararanasan ng marami na nagdudulot ng biglaang kamatayan ay bunga ng sobrang pagod na inaabot ng ating katawan. Kaya nga, ang tanging panukala riyan, bago tayo tuluyang mamahinga sa libingan, ay mag-aral na po tayo ng time management o budgeting para sa ating oras. At yung oras po ng pagpapahinga, yan po ay oras para sa pamilya, oras ng pagre-relax, pero kasama po ang pamilya.
1: Mm-hmm.
2: Nasa ganito, bakit mas madaling makapagpahinga kapag kasama na ang pamilya?
1: Oo nga, paano nga
2: yun? Psychological effect niyan?
1: For example, ikaw yung lalaki, tapos kasama yung pamilya mo, nakapagpahinga ka? Ganun ba yung pag-ibig niyo sabihin, Pastor?
2: Oo nga.
1: Siyempre, wala ka lang gagawin eh.
2: Sa mag-asawa, sabi nung lalaki, pagod ako.
1: Mm.
2: Pero yung palang salita ng lalaki na yun, na sinabi ng lalaking pagod ako, yung pala yung kanilang password. Na ang ibig sabihin, meron pa silang mahalagang bagay na gagawin bilang mag-asawa.
1: Mm-hmm.
2: Nakapapagod ba o nakatatanggal ng pagod?
1: Ay, nakakatanggal ng pagod yun.
2: Iyan na nga eh.
1: Oo.
2: Kaya sinasabi ko sa ating mga taga-subaybay na ang pagpapahalaga sa pamilya, ang pagbibigay ng tamang panahon, quality time, para sa ating asawa at anak, ito po ang pinakamagandang pahinga. Ito ang pinakamagandang anti-stress. At ito ay nakakaalis talaga ng pagod at nakare-relax. Panahon o araw para sa pamilya. Yan ay pinagmumulan ng buhay, kasiglahan at pag-asa. May gamot ang Diyos. May solusyon ang Diyos sa sobrang abala at stress na mundo. Itong Diyos na ito na makapangyarihan sa lahat na gumawa sa tao, alam ng Panginoon na darating ang araw na ang tao ay magiging labis na mapagmahal sa mga bagay ng sanglibutang ito. At ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kapahingahan. Simulat sa pulpa, di ba Sister Pao, may gabi?
1: Oh yes.
2: Paano nga ngayon? 24 hours na nga ang trabaho ngayon eh.
1: Oh, may gabi na rin, panggabi.
2: Sobra nga eh.
1: Mm-mm.
2: Ang mga negosyo ngayon ay 24 hours.
1: Mm-mm.
2: Oo, ang mga pagtatrabaho ngayon,
1: shifting.
2: Shifting, oo. Yan na ngayon ang ating mga panahon na palagi tayong naghahabol. Ang gawin po natin ay time management. Si Kristo lamang ang maging sentro ng ating sangbahayan. Kaya babalansihin po natin na tayo ay may nabubuhay sa isang pananampalataya na may Panginoon. Napakahalaga po niyan, panahon para sa ating Panginoon na ang ating tahanan ay imulat natin na sa kabila ng kaabalahan at pangarap sa buhay na pinagpapaguran ng sangkatauhan, mayroon po tayong pananampalatayang iniingatan na ito ay ating iniukol sa Panginoon. Paano yan? At yan ay sa pamamagitan ng pananalangin ng ating pamilya. Ganito pala, kailangan pala na ang pamilya ay may panahon o oras para sa sama-samang pananalangin. Ano nga yung kasabihan na yun?
1: The family that prays together stays together.
2: Ito ding pamilyang ito na ating pinapahalagahan sa ating segment na ito ay mayroong batas sa loob ng tahanan. Sa inyo bang usapang pambahay, magbigay ka nga ng halimbawa ng karaniwang batas na dapat sundin pag nasa loob na ng bahay.
1: Ayan. Kailangan magtatapon ng basura at 7 p.m.
2: Yung bata na tinuruan na huwag ipapasok ang sinelas galing sa labas.
1: Ayan.
2: Kaya pag may bisita at yung bisita ay dala yung kanyang sinelas at sapatos. Diba tinatanggalan ng bata ng sinelas yung kanyang bisita? Huwag po ninyong ipasok yung sinelas nyo. Nahihirapan na pong maglinis ng bahay ang nanay ko. Ibig sabihin, pag ang bata ay naturuan ng isang karaniwang batas, iyan ay kanyang ipaglalaban. Mga tungkuling gawaing bahay. Ano bang mga tungkuling gawaing bahay? Division of labor ang tawag
1: dyan.
2: Yes.
1: Paghuhugas ng pinggan.
2: Sinong maghuhugas? Sinong magluluto?
1: Paglalaba, luto.
2: Di ba maganda yung magkasabay? Ang isa'y naglalaba, ang isa'y nagluluto, ang isa'y namamlansya, ang isa'y naglilinis ng bahay. Samantal, maliliit lang naman ang mga pangkaraniwang tahanan ngayon. Kaya sa isang sala, nandyan ang lahat. Magkakasama na ang kusina sa isang galawan. Kaya habang gumagawa ng mga gawaing bahay, kasama ang kwentuhan. At yan ay na-appreciate ng ating mga anak. Kaya sa ating ding relasyong espiritual, tayo ay mananalangin sa umaga at mananalangin sa gabi. Imulat po natin ang ating ang mga anak na mayroong panalangin sa gabi at mayroong panalangin sa umaga. Ang paborito mo namang pamamasyal. Ikaw naman tuloy tanongin ko. Ako naman ang maging mapagtanong kaya ngayon.
1: Sige, Pastor. Ang paborito mong pamamasyal?
2: Anong paborito mong pamamasyal? Halimbawa, oras. May panahon ka pa ba sa pamamasyal? Isa ka din dito sa sinesermonan ko na ito.
1: Gusto ko mag-shopping. Syempre, para makita ka naman ng ibang bagay. Ganun talaga yung mga misis, di ba?
2: Yung bang mister mo enjoy sa shopping?
1: Ayaw nga niya mag-shopping.
2: Yan nga din ang problema namin mag-asawa. Inip na inip ako dyan sa shopping.
1: Paano nga yun, Pastor? Dapat bigayan, di ba?
2: Kaya nga binabanggit ko sa iyo para at least alam nung ating mga taga-subaybay na hindi lang sila ang ganon. Pati yung kanilang pinakikinggan, ganon din.
1: Totoo.
2: Ngayon, maglagay po kayo ng simpleng batas at usapan sa pamamasyal. Tayo pong mga lalaki ay dapat nating unawain ang ating mga asawang babae na ugaliin natin na parang habang panahon tayong nanliligaw. Kahit na hindi masyadong maligaya tayo sa pag-shopping, pero tayo ay maging enjoy, hindi dahil sa shopping, kundi dahil sa kasama natin ang ating misis.
1: Sana all. Sabihin ng mga nakikinig, sana all, ganyan ang iniisip.
2: Na kaya nga pinapaliwanag natin. Ako, hindi nga ako mas ligaya dyan sa shopping na yan. Kaya humahanap lang ako ng upuan. Pero dahil nga yan ang aking ipinapaliwanag, kaya nagtitiis din ako. Nagtitiis din. Yes. Magtiis ka. Kasi naman, gagantimpalaan ka naman ng misis mo maya-maya o bukas o sa ibang araw. Ganun yan. Give and take ang tawag yan. Kasi nga yung kanya-kanya kasi ng hilig Ang mga lalaki, iba ang hilig. Sports, ang mga babae, iba ang hilig. Pero kung hindi natin babagayan ang isa't isa at mawawalan tayo ng batas at alituntunin, yan ay magiging suliranin ng bawat pamilya. Kagaya ng paggagalangan sa isa't isa, batas ng kalusugan, ano ang ating kakainin, at ano ang ating paraan ng buhay, yan po ay napakahalagang mga alituntunin at utos sa loob ng bahay. Ang kahuli-hulihan ay, ang 10 utos po ay siyang code of conduct para sa bawat pamilya. Yan, Sister Pau. Ang 10 utos ay batas sa loob ng ating tahanan.
1: Amen. Thank you very much, Pastor. Meron na ako isang tanong. Siguro para din maging clear sa lahat. Na, syempre, hindi po natin sinasabi na huwag na kayo magtrabaho.
2: Hindi.
1: Parang lumalabas na, puro na lang sa pamilya ko. Paano naman, di ba, kaya nga ako nagkatrabaho para magkaroon ng mabuting kinabukasan yung aking pamilya, yung aking mga anak makapag-aral. So, sabi nyo nga po kanina, time management, di ba? So, pwede po ba kayo magbigay pa ng example, Pastor, para mabalanse naman yung panahon?
2: Ang panahon para sa pagtatrabaho, 8 hours talaga yan, di ba? Pero may karaniwan ngang overtime at saka yung panahon before, kasi maglalakbay ka pa, magbibiyahe ka pa, may traffic. At pagkatapos uuwi, dadaan pa sa grocery o anumang mga iba pang. Kaya makikita natin na kulang talaga ang oras. Talaga ang oras. Kaya lang yung sinasabing quality time dito, oo nga maigsi na nga ang oras para sa ating asawa, aawayin pa natin.
1: Nako.
2: Kukunti na nga ang oras ng mag-asawa na magkita, magsasama ang pananloob, mag-uusap pa ng hindi maganda, sasagot pa ng, sasalita pa ng nakasasakit ng kalooban, yung ibig sabihin ng quality time, talagang maiksi na nga ang panahon para sa pamilya. Pero gawin na nating kapaki-pakinabang.
1: Ayun.
2: Ang ating mga anak, sandali lang nating makasama sa bahay, di ba? Dahil nasa labas nga tayo, nagtatrabaho. Pagdating natin ng bahay, malayo pa tayo, pinapagalitan na natin yung ating anak. O lalayo na yung ating anak, hindi na natin mayakap, hindi na natin mahalikan ng ating anak. O magtutulog ngayon ng malungkot kasi yung bata pinagalitan. Tayo namang magulang, stress dahil pinagalitan natin yung ating anak. Ay ibig pong sabihin ng quality time, maayos na panahon at pagkakataon para sa ating pamilya.
1: Amen. Thank you very much, Pastor Nika, na mga kaibigan. Kung kayo po ay may katanungan tungkol po sa ating pinag-usapan about family time, quality time po para sa ating pamilya, ay maaari po kayo mag-text sa mga numerong ito. 0995-525-8849. Kung kaya naman po ay naganais na magkaroon ng libreng Bible study, meron po kayong mga prayer requests para sa inyong family members, sa inyong pamilya, or naganais po kayo ng libreng aklat na Pag-asa para sa mga pamilya ngayon, ito po ay libre namin ibibigay sa inyo. Mag-text lamang po muli kayo sa mga numbers na aking binanggit. 0995-525-8849. Ngayon po, bago tayo magtapos, ay hihilingan po muli natin si Pastor Nick na pangunahan tayo sa panalangin.
2: Makapangyarihan po naming Diyos sa langit, napakabuti mo po sa amin sa patuloy na pagbibigay sa amin ng mga paalala at inspirasyon. At narito ang tamang oras, tamang panahon, tamang pangyayari ay aming pinagbulay-bulayan sa mga oras na ito na aming iukol hindi lamang sa aming trabaho o sa mga bagay ng pagpapahalaga sa aming buhay, kundi isang maayos na panahon at pagkakataon ay aming iukol para sa aming pamilya, para sa aming tahanan, lalong-lalo sa mag-asawa at gayon din sa aming mga anak. Naway patuloy din kaming magkaroon ng quality time para sa aming relasyon sa aming Panginoong Diyos. Ang oras na kagaya ng pananalangin at pag-aaral ng iyong banal na salita ay aming magampanan sa aming buhay, at ingatan din namin ang iyong kautusan bilang batas sa loob ng aming tahanan. Alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli ay huwag kayong mawawala at abangan ang panibagong episode tungkol po sa usapang pamilya at magkaroon ng malusog at masayang pamilya. Ako po si Sister Paula, ang sister at nyo sa radyo na nagsasabing, sa Panginoon ka magtiwala dahil siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

sacrifice for sin. He died the most.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice sa ibang iglesia? Mayroong mga sinasamba na rebulto, mga ganan. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? So, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipagdugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala. At doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan. At doon na ganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pag-practice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-desisyon kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnulfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang, mas sumpungan nyo din yan at mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnulfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: init ng panahon, refresh ka muna. Try Country Veggie Foods Chilled Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Welcome to Cebu, the central region in the Philippines, comprised of more than 150 islands. With its diverse landscape of lush mountains and pristine beaches, the true natural paradise where many rely on agriculture and poultry as their livelihood. But amidst the serene beauty of this island, one chicken farmer was facing an unexpected challenge that would lead to an extraordinary story of faith.
1: Tatay ko, nagtayo po ng poultry.
2: I inherited this farm from my father and started helping here to deal with my vices.
0: But the former tattoo artist had a problem. The hens just weren't laying eggs. Desperate for a solution, Erickson sought advice and was told to contact a chicken psychologist. He advised Erickson to play music for the hens, assuring him that it would help them lay more eggs. Erickson followed the advice and placed radios around the chicken cages, playing rock music. However, the outcome was disastrous. The chickens seemed even more stressed and stopped laying eggs altogether. Erickson went back to the psychologist seeking a different solution. The psychologist then suggested to try a different station with calmer music. Searching for a different station, he stumbled upon the AWR broadcast. In no time, something miraculous happened. The hens started laying eggs again as the peaceful music filled the air. But the real miracle came afterward.
3: God loves us so much that he always...
0: Not only were the chickens listening, but Erickson was listening too. God was working in his heart.
2: While collecting eggs, I heard a soothing voice of Cammy Oatman presenting unlocking Bible prophecies. I wanted to learn more, so I met with Brother Levi to study the Bible.
0: He decided to be baptized. Today, Erickson is a changed man, thanks to the power of God's Word. Through AWR's radio broadcast, his chickens are happy and productive, and Erickson has found a new faith that has transformed his life.
2: Thank you, AWR. I am thankful to have found Jesus.
0: This radio series changed the chickens and, more importantly, their farmer's life forever. Our airwaves reach beyond borders and walls. There is no limit. Visit awr.org to learn more about how you can get involved.
4: From broadcast to baptism, this is AWR 360.
5: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
6: Magandang araw po sa inyong lahat. At may mga araw ba na pakiramdam nyo ay parang ang layo mo po sa Diyos? Yung tipong mabigat ang inyong puso at ang damdamin ay parang ang dami natin ginagawang pagkakamali. At minsan naiisip po natin, pwede pa ba talaga tayong lumapit sa atin pong Panginoong Diyos? So kung ganyan po ang inyong pong nararamdaman, meron po akong good news para po sa inyo. Dahil ang tema po ng atin pong pinag-aaralan sa atin pong pag-aaral ngayon ay Jesus I Come. Isa pong paanyaya na hindi po naka-base sa galing mo, hindi naka-base sa kung gaano ka kabait, at lalong hindi po naka-base sa kung gaano ka kaayos. Kaya po sa atin pong pagsisimula, nais ko po munang batiin ang bawat isa na nakikinig at nanonood. Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makasama po natin muli si Pastor Ronnie Pagayunan. Welcome po ulit, Pastor Ronnie.
7: Thank you po, Brother Edison. So, sa lahat po namin mga kaibigan, mga kapatid, nakasama po namin sa mga oras na ito ay amin po kayong welcome at inanyayahan ko po namin kayo na kayo po ay magstay sa atin pong pag-aaral. At akin po binabati ang siyempre ang aking family at lahat ng aking mga kaibigan sa distrito, mga kapatiran po namin na pinaglilingkuran.
6: Yan po. At mga kaibigan, patuloy po namin kayong inimbitahan na manatili lamang sa inyo pong pakikinig or panonood sa atin pong programa at huwag din pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una na po dyan, ang Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. At ang una po nating gagawin sa ngayon muna mga kaibigan at mga kapatid ay tayo po muna ay humingi ng gabay sa tulong at biyaya ng atin pong Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa panibagong buhay at lakas na inyo pong ibinigay po sa amin. Pagpalain Panginoong Diyos ang programang ito, gayon din po sa mensahe ni Pastor Ronnie sa kanya pong panguna sa bawat isa po sa amin at bigyan po ng karunungan Panginoong Diyos at gayon din po pagpalain at marami pong nawang matutunan ng amin pong mga taga-subaybay nang sa gayon Panginoong Diyos makita po ito sa bawat isa po sa amin. Gayon din po Panginoong Diyos ang patuloy na pag-iingat nawa ng banal na espiritu ang siyang amin pong maranasan sa oras po ito. Ito ay aming hiniling sa pangalan namin pong Panginoong Jesus. Amen. At sa pagkakataong ito mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan is may pinamagatan po itong The Power of Surrender. Yan, ano ba yung meron sa atin pong pagsuko sa atin pong Panginoon pong Diyos? Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Ronnie.
7: Okay. Mga kaibigan, mga kapatid. So, ang ating pong pag-aralan po sa mga oras na ito ay ang kapangyarihan, the power of surrender. Kasi may kasabihan, di ba, kapag nag-surrender na yung iba ay iniisip na nila na sila po ay talo. Pero ang ating pong pag-aralan ngayon, yung surrender na tayo po ay panalo. Yan po, always panalo. Mga minamahal ko pong kaibigan. So, kung mayroon po kayong Biblia, ay samahan niyo po kami. Ako, at buksan po natin sa aklat ni James or ni Santiago. James chapter 4 verse 7. Before we read our key text, siyempre tayo po ay manalangin muna. Humingi tayo ng patnubay, gabay at katalinuhan sa ating Panginoon. Dakila po naming Ama, Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po muli ay mag-aaral ng inyo pong banal na salita. Samahan niyo po kami, puspusin niyo po kami ng inyo pong Holy Spirit at bigyan ng katalinuhan na aming maintindihang mabuti ang inyo pong banal na salita na aming pag-aralan sa mga oras na ito. Maraming salamat, dakilang Ama, dahil sa inyo pong pagsagot sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. James chapter 4 verse 7. Yan. Di ba kahapon ay atin pong pinag-aralan ang come as you are? Yan. So ngayon po ay the power of surrender. Na ito po ay part kung tayo po ay nag-respond sa invitation ng ating Panginoon na anak, lumapit ka sa akin. Siyempre, response natin, yes, Lord, I come. Yes, I come. Sabi dito sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. So dito po ay in-emphasize po na tayo po ay mag-submit. Kung saan isurrender natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Kaya ito po, the power of surrender. Doon sa ating Panginoong Diyos na wala pong talo. Always panalo ang ating Panginoong Diyos. Kapag nandun po tayo ay talagang panalo po tayo. Ayan po, mga minamahal ko pong kapatid. Dahil tayo po ay nandun sa makapangyarihan sa lahat na nagmamayari ng lahat-lahat. At always panalo. So dito po ay the power of surrender. Ini-highlight po dito, ang una po ay the call to submit to God. Na ito po ay panawagan ng ating Panginoon, di ba? Ito po ay invitation ng ating Panginoon. Yes, ang ating respond. Yes, Jesus, I come. The power of surrender, ito po ay panawagan ng ating Panginoon. The call to submit to God, my dear friends, brothers and sisters. Na ito po ay panawagan ng ating Panginoon na tayo po ay mag-submit sa ating Panginoon. Submit yourselves therefore to God. According to our key text, sabi dito sa writings ng ating propetisa, si Ellen G. White, Steps to Christ, 67, when we submit ourselves to God, He works in us to will and to do of His good pleasures. So, sabi dito sa writings niya na, true submission involves a willingness to be led by God. Kaya pala kung tayo po ay nag-submit sa ating Panginoong Diyos, ay talagang makitaan po tayo na we are willing. Willing sa ating Panginoon. At involves a willingness to be led by God. And then to be guided by His Word. And to be shaped by His Spirit. Ito, napakaganda po, no? Na ito ay panawagan ng ating Panginoon na the call to submit to God. Na kung tayo pala ay nakasabit sa ating Panginoon, ay napakaganda po. Napakaganda na when we submit ourselves to God, He works in us both will and to do His good pleasure. Kaya mayroon rin po tayong part na true submission involves yung pagiging willing po natin to be led by God and to be guided by His Word and to be shaped by His Spirit. Mga minamahal ko po. So, ito po ay the first actions of James as to is submission. To submit means to yield ourselves completely sa ating Panginoon, sa authority ng ating Panginoon, to place ourselves under His rule and leadership. This is not a one-time decision, but a daily choice to surrender our will to God with submission is an act of humility. Ito po, my dear brothers and sisters. Submission is an act of humility na ating itinataas yung ating Panginoon. Hindi po yung ating sarili yung tinataas natin, kundi ang ating Panginoon ay tinataas natin at binababa po natin ang ating sarili sa Kanya. It is a saying to God, I trust you with my life, my desire, and my decision. Kaya dito po, the call to submit to God, is submission is an active po dito, not a passive. When we talk about sa ating pong key text, submission is active, not a passive. So Jesus modeled submission throughout His life, especially in the Garden of Gethsemane, where He said, not my will, but your will be done, according sa pagkasabi ng ating Panginoon, yung kalooban lamang ng Ama ang siyang masusunod. Jesus was fully surrendered to the Father's will, even through it lead to suffering. So submission is a choice to trust God in both the easy and difficult moments of life. Kaya po, yan po mga minamahal ko pong kapatid. Kaya in our freedom of choice, piliin natin ang ating Panginoon na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Because when we talk about submission, ito po ay is active. Okay. And then submission po dito brings blessing. Ayan. Kapag nag-surrender tayo sa ating Panginoon, ay submission brings blessing. So when we submit ourselves to God, we place ourselves in the pathway of His blessing because God is the God of blessing. Our submission opens the way for God to work in our lives. Kapag tayo po isinirender natin ating sarili sa ating Panginoon, ay always panalo yan at tayo po ay makakatanggap ng pagpapala galing sa langit, galing sa ating Panginoon. Na ating ini-allowed ng ating Panginoon, God, to work in our lives, shaping us to reflect His character and enabling us to experience His grace and peace. Diba, napakaganda po, no? Mga minamahal ko pong kapatid, yan po ay matatagpuan sa The Desire of Ages 301. Okay, ang pangalawang lesson po dito ay ito po ay the call to resist the devil. The call to resist the devil. So, when we talk about resist the devil, and he will flee from you. Yan ang sabi sa ating pong key text. Resist the devil and he will flee from you. In James chapter 4 verse 7. Submission and resistance who exist. When we talk about submission to God's will provides us with the strength and wisdom necessary to resist the devil. So without submission, we will lack of the spiritual strength to resist. Kasi tayo po ay nabubuhay, spiritual rin po, mga minamahal ko pong kapatid. So kailangan natin ng spiritual strength na ito po ay nanggaling sa ating Panginoon. Kung gusto natin na matalo natin yung kaaway ng ating Panginoon, kaaway natin, ay tayo po ay mag-surrender sa ating Panginoon at bigyan niya po tayo ng kapangyarihan na ma-resist ang devil. Upang tayo po ay magkaroon ng spiritual strength to resist the devil. So, without resistance, our submission to God would be passive rather than active. Kaya, yun po mga minamahal ko pong kapatid, because ang submission po dito ay active, not a passive. So, we need God. So, in resisting is an active. Fight resisting the devil is more than just avoiding temptation. It is active. Combating it. So Jesus demonstrated this while being tempted in the wilderness. Dahil alam naman natin yung story, di ba? Nung ang ating Panginoon ay siya po ay tinukso, tinemp doon sa wilderness, ay siya po ay active po ang kanyang submission, ang kanyang pag-surrender sa God the Father. He is resisted Satan by quoting scripture and remaining steadfast in his identity and God's truth. According to Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Similarly, we are called to resist the remaining firm in our faith and wielding the word of God, our weapon. So, Ephesians chapter 6 verse 10 to 18 describes the armor of God which includes the belt of truth and the breastplate of righteousness, the shield of faith and the sword of spirit which is God's word. These are tools we employ to combat the devil. Kaya we need the spiritual strength. Yun po yung salita na ating Panginoon, the sword of truth. Yun po ang salita na ating Panginoon. Kaya resisting the devil is an active. Na-active po tayo na sinubmit natin yung ating sarili sa ating Panginoon. So, we cannot resist the devil in our own strength. We need God. At we need also the spiritual strength na tayo po ay kumain, rename natin yung salita na ating Panginoon, ang kanyang mga pangako. We cannot resist the devil with our own strength. We require the power of the Holy Spirit who enables the empowers. So according to 1 John chapter 4, verse 4, He who is in you is greater than he who is in the world. By the submitting to God and relying on His power, we can withstand the enemy attacks. Kaya ito po ang napakaganda na the power of surrender. Di ba na may kapangyarihan pala kapag tayo po ay nag-surrender sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay nag-surrender sa ating Panginoon, tayo po ay always panalo. Okay. Dahil ito po ay pangako ng ating Panginoon. The promise, the devil will flee. The good news is that when we resist the devil, he will flee. Satan cannot stand against the power of God. In fact, the devil is already defeated through the work of Jesus Christ on the cross. So by submitting to God and resisting the devil, we claim the victory that Jesus has already won. Dahil panalo na yung ating Panginoon eh. The devil's attacks may continue, but his power is broken. As we resist him in faith, he will flee. Mga minamahal ko pong kapatid, ganun po ang ating Panginoon na natalo na si Satan. Sa atin lang, we remain sa ating Panginoon at tayo po ay nakasurrender sa Kanya. Isuko natin yung ating sarili. Come as you are. Kapag tayo po ay sa ating Panginoon, ay tayo isuko po natin yung ating sarili. Ibaba natin yung ating sarili sa ating Panginoon at ang ating Panginoong Diyos itataas po natin. Ayun po, mga minamahal ko pong kaibigan, kapatid, nakasama po namin sa mga oras nito. So the power of submission. Tayo po ay sa pangatlo na po, the power of submission and resistance working together. In James chapter 4 verse 7, submission and resistance coexist. So submission to God will provide us with the strength and wisdom necessary to resist the devil. So without submission, we will lack of spiritual strength to resist. Yan po, mga minamahal ko pong kapatid. Without submission, we will lack the spiritual strength to resist the devil. Kaya kailangan natin na isurrender natin yung ating sarili sa ating Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng spiritual strength. Mga minamahal ko pong kapatid, dahil sa ating panahon ngayon, ang ating pong battle, ang pakikipagtunggali po natin ay spiritual po dahil hindi po natin nakikita si Satan. So without resistance, our submission to God would be passive and rather than active. So kailangan po natin na tayo po ay active at isurrender po natin personally yung ating pong sarili sa ating Panginoon. A submission provides protection. Kung tayo po ay sinurrender natin yung ating sarili sa ating Panginoon, ay mayroon po tayong protection na matatanggap galing mismo sa ating Panginoon. When we submit to God, we will fall under His protection. Psalms 91 verse 1 says, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of Almighty." We submit to God, we are under His protection. Kung ating sinurrender yung ating sarili sa ating Panginoon. So, and the enemy cannot touch us without His permission. So submission places us in God's hand where we can resist the devil. Yun po, mga minamahal ko pong kapatid. Kung tayo po ay nasa ating Panginoon, sinurrender po natin sa Kanya. Ang ating Panginoon, a mighty fortress, our refuge, our protector, Siya po yung magpoprotect po sa atin. At mayroon po tayong kapangyarihan na nanggaling sa Kanya, spiritual strength, to resist the devil. Okay, and resistance verifies our submission. We are genuinely subservient to God. When we resist the adversary, we will active thwart the enemy plans and we are genuinely under His God's power. When someone submits to God, they don't just let temptation control their lives. Instead, they stand fast and trust in God's power to set them through. So true resistance is the result of true submission. Mga minamahal ko pong kapatid. Kaya po may kasabihan po na tayo po ay hindi po tayo nilalapitan ng tukso. Yun po mga minamahal ko pong kapatid, wala pong paa ang tukso. Minsan ang tao lang po ang lumalapit sa tukso. Ayan, nagpapadala sa tukso. Kaya we need God. We need sa, kailangan natin na isubmit natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Ayan po, upang meron po tayong kapangyarihan to resist the devil at iwasan po natin yung tukso, mga minamahal ko pong kapatid. Kaya mayroon pong kapangyarihan, the power of surrender. Kapag tayo po ay nag-surrender sa ating Panginoon, ay tayo po ay panalo. May kapangyarihan po tayo to resist the devil. At ang submission na ito, ito po ay active, mga minamahal ko pong kapatid. Kaya po sa in conclusion po sa ating pong pag-aaral, ay in conclusion, two essential elements for leading a successful Christian life are to submit to God and resist the devil. According to James chapter 4 verse 7, the good news is that we shall achieve the spiritual liberation and triumph when we do both. So we are protected when we submit to God and we can maintain our integrity when we oppose the devil. So when we stand in God's strength, we will stand the devil's attack and he will run away. Kaya po mga minamahal ko pong kapatid, napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon. Na tayo po ay napakalaga na tayo po ay sumuko sa ating Panginoon. Dahil kung tayo po ay sumuko sa ating Panginoon, ito po ay may kapangyarihan na tayo po ay always panalo. Dahil ang ating Panginoon ay siya po ay laging panalo po yan. Hindi po natatalo ang ating Panginoon dahil ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya po my dear brothers and sisters and friends, ito po ang sikreto na kung tayo po ay gusto po natin na tayo po ay panalo palagi, tayo po ay mag-surrender, isurrender natin yung ating sarili sa ating Panginoon.
6: Amen. Maraming pong salamat, Pastor Ron. At napakaganda po mga kapatid, no? Na, yun nga, tulad po nung sinabi niyo po kanina, Pastor, ito lang yung surrender na lagi tayong panalo. Right? Because in sa concept po natin, pag sinabi yung suko, it's totally defeat. Talo na po mga kapatid. So, napakaganda mga kapatid na narinig po natin at na natutunan po natin yung dapat po talaga tayong pag-surrender sa atin pong Panginoong Diyos. Pero Pastor Ron, how can we say naman in a practical ways na talagang sumusuko tayo sa atin pong Panginoong Diyos? Ano dapat yung ginagawa natin? Ano dapat yung mga practical na ginagawa natin sa buhay natin bilang mananampalataya or bilang Kristiyano na masasabi natin na talagang sumusuko or sinusuko natin yung buhay natin sa atin Panginoong Diyos?
7: Thank you po, Brother Edison. Dito po ay ipinapakita natin pong sinurrender yung ating sarili sa ating Panginoon sa pamamagitan nating i-denied yung ating sarili. And then, huwag po tayo magdepende sa atin pong sariling kagalingan, sa personal po nating kalakasan. And then, i-claim natin, Lord, ito yung mga plano ko, ito yung plans ko. Dapat isama natin yung ating Panginoon. Na whatever happens, we lose, matalo man or manalo, praise the Lord pa rin. Yan po.
6: Yan napakaganda nun, Pastor Ron. No? Kasi sa buhay po natin, kapag masasabi po natin na tayo po ay surrendered or nagsusurrender sa atin pong Panginoong Diyos, tulad nga po ng sabi ni Pastor Ron, sa mga plano natin, dapat kasama natin yung Panginoong Diyos. Sa plano natin, kasama natin siya as our guide. Hindi po yung sarili po nating plano, yung gusto po natin, but we are always consulting to Him, especially sa Bible, sa as a guide na binigay niya po sa atin, so that we can say na we are already surrendering sa atin pong Panginoong Diyos. At the same time, I think it's the best way na sabihin na dapat bilang mga sumuko na sa kapangyarihan ng atin pong Panginoong Diyos is yung prayer. Pastor Ron, no? Napakahalaga ng prayer sa buhay ng isang Kristiyano. Di ba po? Kaya po, dito makita po natin mga kapatid, yung pagsuko natin sa atin pong Panginoong Diyos, ito po yung way para po ang bawat isa po sa atin is patuloy pong kumapit sa Kanya. Tama ba, Pastor Ron?
7: Amen. Tama po, Brother Edison.
6: Yan. Kaya po, mga kapatid, kami po ay patuloy na... May sasabihin ka pa, Pastor Ron? Sige po, pwede po.
7: Opo. Kaya ito po yung sikreto po eh. Na siyempre, kailangan natin yung communication natin sa ating Panginoon, yung prayer. Na ito po ay pinapakita po natin na mayroon po tayong relasyon. And then, dito po natin maipakita na tayo po ay nakasurrender sa ating Panginoon. Kasi, through our communication, di ba? Through our communication sa Kanya, our plans, masasabi po natin na, Lord, i-guide mo ako. This is my plan. Guide mo ako, samahan mo ako. Whatever happens, alam ko na kayo po ay always panalo at ang the best ang ibibigay niyo po para sa akin.
6: Yan. Marami pong salamat, Pastor Ron. At tunay po na punong-puno po ng aral ang atin pong napakinggan na patungkol po sa topic po natin na the power of surrender. Tunay po na may kapangyarihan ang buhay na isinusuko sa Diyos. Meron po tayong kapayapaan, meron po tayong direksyon at lakas na hindi natin makukuha sa sarili po nating pamamaraan. At patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din po ang iba pa pong programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa pamuna po ni Pastor Ronnie.
7: Okay, tayo po ay mananalangin. Dakila po naming Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo Panginoon dahil sa patuloy niyo pong paggabay sa amin at patuloy niyo pong pagbigay sa amin Panginoon ng spiritual na pagkain na ito po ay panghawakan po namin Panginoon. At sa mga oras nito ay aming pong napag-aralan na mayroon pong kapangyarihan, the power of surrender. Na kung kami po ay nag-surrender po sa inyo Panginoon, ay magkaroon po kami ng lakas to resist the devil at kami po ay magtagumpay dahil kasama po namin kayo at kayo po ang Diyos namin na hindi po nabibigo dahil kayo po ay makapangyarihan sa lahat at always panalo po kayo Panginoon. Kaya Panginoong Diyos, papalain niyo po ang bawat isa, kayo po ang manguna Panginoon at kayo po ang magbigay sa amin ng power of the Holy Spirit na kung saan ay magbigay sa amin ng kalakasan, inspirasyon, kalakasan sa aming faith habang kami po ay naglilingkod sa inyo, nananampalataya sa inyo at naghihintay sa inyo pong ikalawang pagparito. Maraming salamat Dakilang Ama sa inyo pong pagsagot sa aming dalangin. Sa matamis na pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen.
6: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas. Muli ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Salamat po, Doc. I am watching from Hong Kong.
1: Oh, wow. Hello. I'm so thankful for your question. Okay, it depends. Ang klase po kasi ng ngipin is meron tayong tinatawag na reversible pulpitis, no? And irreversible. Pag sinabi nating reversible, yun pa yung kayang mapastahan. Pero mayroon tayong dumadating na sa punto na hindi na siya kayang pastahan pag irreversible na siya. Okay, let me give you the difference. Pag sinabi nating reversible, yun pa lang yung sakit na nararamdaman mo. Minsan, wala pang sakit, pero nakikita mo maitim na siya. So, on the top of the tooth, you see na maitim, pero non-symptomatic, no pain. Minsan may mga pangingilo siguro, pag medyo lumalalim, pero at least mga segundo, minuto, mga ganun lang. Yun yung pwede pang mapastahan. Pero pag dumating na tayo sa punto na, ouchie, Doc, hindi na ako makatulog sa gabi! Kailangan ko na uminom ng painkiller. Na alam mo yung even when you lie down, sobrang sakit, even to the point na taking hot or cold water ay talagang it triggers for long period of time. Alam mo yan, para mawala siya. It means medyo malalim na yung sira, medyo naapektuhan na yung ugat ng ngipin, that's why nagpupulong na yung pain. So it means yung bacteria pumasok na dun sa ugat po ng ating ngipin. So, with that, hindi naman as much as possible, no, kung masave talaga natin yung ngipin natin, better na masave. We have option kung nandun na tayo sa punto na medyo talaga sobrang painful, no? Talagang kailangan mo na uminom ng painkiller, no? Kung kaya mo siyang ibalot ka na, the better. Kasi medyo infected na yung loob ng ngipin eh. Kung papastahan man, baka medyo sumakit po siya ulit. Pero kung marut canal muna siya, malinisan yung loob, then tsaka po siya na pwedeng pastahan. So therefore, na-restore natin yung ngipin, hindi natin siya nabunod kasi sayang eh. Pero kung ang sakit lang naman talaga niya ay seconds, minutes, no? At hindi pa naman talaga ganun kalaki yung sira, I think restorative yung pasta is kaya pa po siyang mapastahan. But I think it's still better to have a proper x-ray para at least makita talaga ng dentista kung talaga savable pa talaga siya or non-savable po. Pero as much as we can save the tooth, the better, because nothing can replace the natural tooth from the artificial. And even if we have missing part in our mouth, sobrang hirap pa rin po talaga. So I hope I was able to answer your question. So yun lang po.
0: Thank you so much kay Doc Sheena, and thank you so much din po kay Sister Shahana. Ayan, on behalf of Adventist World Radio Manila, 89.1 FM and Radio Clinic, maraming salamat po sa inyo. Doc Sheena, ano sa inyo pong malinaw at napakahalagang pagbabahagi ngayong gabi? Alam niyo mga kaibigan, ng ating pong oral health, ano po, ay bahagi po yan ng ating buong kalusugan. Ang pag-aalaga po natin sa ating mga ngipin at pati na rin po sa ating mga bibig ay hindi lamang para po sa ating mga magagandang ngiti, ano po, kundi para na rin po sa mas maayos ng pagkain natin, ano, pagsasalita, like what Doc Sheena said, to have self-confidence at pangangalaga sa katawan na ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Minsan, alam nyo mga kaibigan, yung pinakamaliliit pa natin na habits ay yun pala yung may malaking effect sa ating oral health, ano. And the good habits naman has good effects sa ating oral health. For example, brushing your teeth 3 times a day, ano po, pag inom ng tubig, sabi nga ni Doc, pagbawas ng mga sugar, pag-iwas po sa mga bisyo at regular na pagbibisita sa ating mga dentista. Sabi nga sa Biblia sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikalulwalhati ng ating Panginoong Diyos. Nawa ito po ay maging paalala para po sa ating lahat, mga kaibigan, na we have to be cautious, ano, yung mga lifestyle na ating pong ginagawa sa pang-araw-araw, yung mga lifestyle choices. You know, every day we make a lot of choices, mga kaibigan, and we pray that the choices we make will be, ano, will give glory and honor to our Lord and Savior, Jesus Christ. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Biblia, napapaloob ang mga pangako ng Diyos na kailanman hindi niya tayo pababayaan sa oras ng kagipitan. Ang banal na kasulatan mismo ang nagsasalita tungkol sa kanyang sarili kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Ang lahat ng mga pagpapaliwanag o interpretasyon ng mga kasulatan ay nagmula mismo sa Diyos, hindi ang sariling pagpapaliwanag ng tao.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa ikalawang bahagi ng serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng banal na salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya't samahan si Pastor Laudemir Gatos sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo, ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Kaya't para sa ating pagsisimula, inimbitahan ko kayo na manalangin. Dakila po naming Diyos sa aming pong pag-aaral ngayong gabi. Buksan niyo po aming puso at isipan sa aming pagtuklas sa inyong mga salita. Maging pagpapala nawa ito sa aming mga manunood. Salamat Panginoon sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen.

sa mahigit sa 170 milyon na mga aklat sa buong mundo. Bagamat ito'y hindi ang eksaktong bilang at marami pa ang mga naidadagdag, ito ay naging isang paraan na ang tao ay lubos na tumalino at magkaroon ng kakayahan sa mga iba't ibang pangangailangan ng tao sa buhay na ito. Subalit ang Diyos ay may ipinagkatiwalang isang aklat, ang tawag ay Biblia o salita ng Diyos na nagbigay din ng pakinabang hindi lamang sa mga naunang mga tao, kundi hanggang sa ating kapanahonang ito ay marami ang nakikinabang para maging maayos at matagumpay ang buhay ng tao at higit sa lahat, maalaman nila ang mga banal na kalooban ng Diyos. Ang pagkakatiwala sa iyo ng Diyos ng banal na kasulatan ay para ihanda ang buhay mo sa tungkulin at kapanagutan bilang katiwala ng Diyos sa buhay na ito at sa mga darating pang mga panahon. Katulad ng isang kabataang bumili ng auto na may kasamang manual kung papaano gagamitin ang kanyang nabiling sasakyan upang mapanatili ang magandang kondisyon ng kanyang sasakyan. Ang manual na ito ay nagsasaad ng mga mahalagang gabay para maging tama ang paggamit ng sasakyan at malayo ito sa pagkasira. Gayon din, ang ipinagkatiwalang banal na kasulatan sa atin. Mga kaibigan, sa buhay na ito ay marami tayong mga kinaharap na mga suliranin. Pagsubok sa buhay, mga problema sa relasyon, mga suliraning pangpinansyal, at higit sa lahat ang pagkalugmok ng tao sa kasalanan. Kung kaya kailangan natin ng mga gabay at mga pangako ng Diyos na nasusulat sa mga banal na kasulatan. Ang mga salita ng Diyos ay gabay sa buhay na ito. Ito'y nagbibigay ng mga direksyon kung papaano natin naharapin ang mga mahalagang yugto ng ating buhay. Kaibigan, bilang katiwala ng Diyos ng kanyang mga salita, gaano natin binibigyan ng pansin ito sa buhay natin? Ang pagpapahalaga nito sa buhay mo, kaibigan, gayon na alam mo na sa buhay na ito ay napakaraming problema ang bumabagabag sa iyo. Meron bang mapapala ang taong nagsasaliksik o bumabasa ng kanyang mga salita? Ang sabi ng isang tanyag na lalaki na si Abraham Lincoln, "I believe the Bible is the best gift God has ever given to man. All the good from the Savior of the world is communicated to us through this book." At ang sabi naman ni Billy Graham ay ganito, "God speaks His word straight into the hearts of men and women, and the word of God is alive and active today in the lives of millions." Bilang katiwala ng Diyos, hindi lamang tayo binigyan o iniwan ng Diyos na nag-iisa pagkatapos ng tao ay nagkasala. Bagkus hanggang sa mga sandaling ito, patuloy pa rin nakikipag-ugnayan sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. May ibinubunga ito sa mga maglalaan ng panahon na bilang katiwala sa banal na salita ng Diyos. Mararanasan natin ang dakilang kapayapaan sapagkat sa Biblia napapaloob ang mga pangako ng Diyos na kailanman hindi niya tayo pababayaan sa oras ng kagipitan. Ang banal na kasulatan ay nagbabago ng buhay. Itinutuwid ito ang mga maling hakan ng tao. Sa kanya ay mabuti pero sa Diyos ay hindi. At dito ang Panginoon natin ay unti-unting inaalis ang masasamang pag-uugali ng tao sa magitan ng kanyang kapangyarihan. Sa magitan ng mga pamaraan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, masusukat mo
ang iyong paglago o pagbabago sa bawat araw. Pagsasabuhay ng mga aral at turo ng salita ng Diyos ang siyang magpapatibay sa tunay na katiwala ng Diyos. Mga katiwala ng Diyos, narito ang mga benepisyo ng pagiging katiwala ng salita ng Diyos. At ito ang mga sumusunod. Una, tulungan tayo na mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Ikalawa, tulungan tayo sa spiritual na pakikipagbaka. Ikatlo, binigyan tayo ng kasiguruhan sa kaligtasan. Ikaapat, tulungan tayo sa o may pakita ang ating pananampalataya. At ang ikalima, ginagabayan tayo sa araw-araw na pagpapasya. Bilang katiwala ng Diyos ng kanyang salita, dapat walang ihigit na mabuti kaysa sa paggamit ng salita ng Diyos upang gumawa ng pasya sa bawat aspeto ng buhay. Subalit, karamihan pa rin sa mga tao ay mayroong agam-agam ukol sa pagiging makatotohanan ng salita ng Diyos. Ang ilan ay naniniwala na ito ay hindi salita ng Diyos, kundi ito ay gawa lamang ng tao na pasalinsalin sa iba't ibang lingwahe. Sa philosophical na mga pananaw kung bakit karamihan ay hindi naniniwala sapagkat ang bumabasa raw nito ay magkakaroon ng kakaibang kaisipan hanggang masiraan na nang bait ang tao. Dahil dito, papasok ang mga katanungan. Bakit kailangan basahin ang salita ng Diyos? Mapagkakatiwalaan ko ba ang salita ng Diyos? Paano ko makasisiguro na ito ay hindi gawa lamang ng tao? Maunawaan ba talaga ng tao ang salita ng Diyos? Sa unang katanungan, kaibigan, kung bakit kailangan basahin ang salita ng Diyos, ay mayroong pahayag dito sa aklat sa ikalawang Timoteo, kapitulo 3, ang talatay 16 at 17. Ganito ang sinasabi, "Kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang mga ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran. Ito ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na naihahandang lubos sa mga mabubuting gawa." Pansinin sa talatang 16 ay may mga salitang ginamit upang makita ng bumabasa ang kahalagaan nito. Ang unang salita na pagtuturo at huling salita na pagsasanay sa katuwiran ay nagbibigay ng positibong pananaw. Makikita sa gitna ng talata ang mga salitang sa pagsaway at sa pagtutuwid ay tila nagbibigay ng negatibong pananaw. Ngunit ang lahat ng ito ay umiikot sa isang tiyak na katotohanan. Katotohanan tungkol sa Diyos, sa kanyang iniisip at sa mga bagay na kanyang ginagawa. Pansinin ang mga salitang pagtuturo at pagsasanay sa katuwiran ay pumapatungkol sa bumabasa ng salita ng Diyos, samantalang ang pagsaway at pagtuwid ay pagbibigay babala na huwag umayon sa maling aral at kailangan manumbalik sa katotohanan. Ang sumulat ng aklat na ito na si Apostol Pablo ay malaki ang malasakit sa katotohanang kanyang ipinangangaral tungkol sa kahalagaan ng salita ng Diyos. Sa ilang mga talata ay kanyang binanggit sa ikalawang Timoteo 4:3, ganito ang sabi, "Sapagkat darating ang panahon na hindi makikinig ang mga tao sa wastong aral, sa halip upang masunod ang kanilang kagustuhan, maghahanap sila ng mga gurong magtuturo sa kanila ng mga gusto nilang marinig." Sa ngayon sa talata, ang wastong aral ay nangangahulugang malusog na katotohanan. At ang maling aral ay nagdadala ng panganib sa lahat ng tao. Kaya naman ang salita ng Diyos o ang Biblia ang siyang kailangan natin
upang maiwasan ang paglayo ng mga tao sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na nagkatiwala sa atin ng kanyang salita ang siyang gumagawa upang dalhin ang mga tao sa lahat ng katotohanan at upang gawin din ng tao ang kanyang bahagi sa nais ng Diyos para sa kanyang buhay. Isa rin sa dahilan kung bakit kailangan basahin ang salita ng Diyos ay dahil nagtuturo ito patungkol sa Diyos, kung ano siya at kung ano ang kanyang nagawa para sa sangkatauhan. Kasali sa ginagawa ng Diyos ay ang pagkakatiwala ng kanyang salita sa makasalanang kagaya natin. At ito rin ang hiwaga ng pagiging isang katiwala ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos ay higit na mas matayog kumpara sa ating mga tao. Na ito ang hiwaga na maari pa rin nating maunawaan ang Diyos sa magitan ng kanyang salita sa kabila ng tayo'y may limitasyon. Sa Jeremias Kapitulo 9, ang talata'y 23 hanggang 24, ganito ang sinasabi ng talata. Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang siyang ipagmalaki na kilala niya ako at naunawaan niyang ako ang Panginoon, mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo, dahil iyon ang kinalulugdan ko. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Wala nang mas hihigit sa buhay na ito kundi ang makilala ang Diyos sa tamang paraan ng pagkilala ng katotohanan. Iyan sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa ikalawang tanong na kung mapagkakatiwalaan ba ang salita ng Diyos, ang sagot ay makikita sa maraming kadahilanan. Una, nagtuturo ang banal na kasulatan kung saan tayo nanggaling at kung bakit tayo nandito sa lupa. Ang ating paglabas sa mundong ito ay hindi isang aksidente kagaya ng itinuturo ng evolusyon. Ang tao ay mayroong purpose kung bakit ito nilikha at kung bakit kailangan gawin lamang ito ang kapurihan para sa Diyos. Ang banal na kasulatan mismo ang nagsasalita tungkol sa kanyang sarili kung dapat ba siyang pagkatiwalaan o hindi. Walang binibigay na ibang opsyon ng Biblia na huwag natin dapat siyang piliin. Sa Awit 119, ang talata 160, ang wika, totoo ang lahat ng iyong salita at ang iyong mga utos ay makatuwiran magpakailanman. Pinatutunayan ito ng maraming buhay na nabago dahil sa katotohanan dala ng salita ng Diyos. Marami na rin ang humamon at minaliit ang kakayahan nito na mabago ang buhay ng isang tao sa magitan ng pagbabasa nito. Ang kapangyarihan nito ay higit na nangingibabaw sa mga kaharian, sa mga diktador at sa lahat ng gustong sirain ang dinadala nitong katotohanan. Subalit, hanggang ngayon, isa pa rin ito sa top-selling book of all time sa buong sanlibutan dahil sa hatid nitong pag-asa, buhay at layunin sa ating buhay. Ang French philosopher na si Voltaire, ang isa sa humamon sa katotohanan dala ng banal na kasulatan. Wika niya na darating ang panahon na malilimutan din ng tao ang Biblia. Mawawala ito sa kanilang mga alaala. Subalit, paglipas ng panahon matapos ang 58 na taon, ang kanyang bahay ay naging storehouse upang ilagay ang mga lathala ng Biblia. Mapagkakatiwalaan natin ang Biblia dahil kahit anong sira at pag-atake ng
mga tao. Ang dalang epekto nito sa buhay ng mga tao ay hindi may kakaila. Ang sabi nga ng isang matalinong tao na si Haring Solomon, sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 3, ang talata'y 11, at lahat ng ito ay tinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin maunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas. Kaya't maging ang mga propesiya na nakalagay dito ay nangatutupad sang-ayon sa pagkakasabi ng Diyos. Walang ibang aklat sa lupa ang kagaya ng Biblia na nagbibigay ng prediksyon na tumpak na nangyayari sa kasaysayan. Katunayan ng propesiya tungkol kay Jesus na sa aklat ng Isaiah 53 ay natupad sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at kamatayan sa krus. Marami pang mga propesiya ang natupad sa Biblia, kaya't makakaasa tayo na maari nating pagkatiwalaan ang salita ng Diyos. Ang wika ng isang manunulat na si Ellen G. White sa Signs of the Times, ang Biblia ay iniaalok sa lahat, sa bawat miyembro ng lipunan, sa bawat lugar at edad. Ang tungkulin ng bawat matalinong tao ay magsaliksik ng kasulatan. Sa pangatlong tanong na paano ako makakasiguro na ito ay hindi gawa-gawa lamang ng tao? Paano nga tayo makasisiguro na hindi ito nagmula sa mga ideya ng mga modern at postmodern ages na kung saan kanilang gustong ipakita na ang Diyos ay hindi maaaring ibigay ang kanyang mensahe sa tao? Kanila ring pinasusubalian na malabong ang tao ang magpahayag ng kalooban ng Diyos dahil ang mga ito ay tao lamang. Halimbawa, mga kaibigan, kapag tayo ay bumabasa ng isang talata sa Biblia, ating agad ipinagpapalagay ito ay mayroong author o mayroong sumulat nito. Kadalasan, hindi natin kailangang malaman kung sino ang sumulat upang malaman ang kahulugan nito. Gayunpaman, ang pag-alam ng sumulat ay maaring makadagdag sa malalim na pakahulugan ng talata. Kaya naman, kung tayo ay kumbinsido kung sino ang sumulat ng aklat na ito ng Biblia, ay mas mag-iiba ang pananaw natin sa kahalagaan nito kumpara sa mga tao na mayroong doubts or agam-agam na baka ito lang ay sulat lamang ng isang tao na may gustong ipahayag tungkol sa kanyang sariling karanasan. Kaya't hindi may kakaila na makikita mismo ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol sa kanyang sarili. At ganito ang pahayag ng ikalawang Pedro, Kapitulo 1, ang talatay 20 at 21. Ang wika, higit sa lahat, dapat inyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Mapapansin na bagamat ang sumulat ay tao, subalit sang-ayon sa talata, ito ay may gabay ng banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, binabanggit ng talata na walang ibang author ng ang Biblia, kundi ang Diyos mismo at hindi ito basta gawa-gawa lamang ng tao. Si Pedro ay nakasaksi mismo sa mga ginawa ni Jesus at sa kanyang mga kababalaghan dito sa lupa. Kaya't kung siya ay pinagkaloobang ng banal na espiritu na sumulat, hindi niya ikinaila na ang kanyang mensahe ay galing sa Diyos
at hindi ito galing sa kanyang sariling pagpapaliwanag. At kung susundan po ninyong pagbasa sa talatang 16, ganito ang wika ng talata. Ang mga ipinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi kwentong gawa-gawa lang. Nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya. Mapapansin na sa kanyang patutuo ay walang puwang ang haka o masamang ideya ng tao sa pagkasulat ng banal na kasulatan. Sa madaling salita, bagamat may involvement ang tao sa pagkagawa ng banal na kasulatan, ang Diyos pa rin ang may akda nito, hindi ang tao. Kaya't ang lahat ng mga pagpapaliwanag o interpretasyon ng mga kasulatan ay nagmula mismo sa Diyos, hindi sa isang sariling pagpapaliwanag ng tao. Ang tanging gawain ng tao sa pagkagawa ng aklat, siya ay nagsalita, nagpahayag, at ibinahagi ang pagpapaliwanag na nagtuturo sa Diyos bilang katangi-tanging may kakayahang ihayag ang pakahulugan ng Biblia. Ang salita at ang pagsulat ay mga expressions ng nasa isip. Kaya't ang gawain ng Banal Espiritu ay hindi natatapos sa pagsulat dahil maging sa pagsasalita ay malaki ang bahagi nito upang mabuo ang salita ng Diyos. Anuman ang isinulat ng author, kapahayagan ito ng kaisipan at gawa ng Diyos. Makatitiyak tayo nang hawak nating mga Biblia o banal na kasulatan ay hindi galing sa haka o sariling pagpapaliwanag ng tao, kundi ito ay galing mismo sa Diyos na siyang mayakda nito. Sa katunayan, habang itinuturing natin na ito ay galing sa Diyos at hindi sa tao, tinutulungan tayo nito na mabuhay ng matuwid at huwag magkasala laban sa Diyos. Ganito ang pahayag ni Haring David sa mga awit. 119, ang talata'y 11, ang wika ng talata. Ang salita niyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Maliwanag na ang pagkabuo ng banal na kasulatan ay hindi galing sa pilosopiya ng mga tao, kundi ito ay kaloob ng Diyos na ipinagkatiwala sa ating mga tao upang tayo ay mabuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. Sa huling bahagi ay ating sasagutin ang tanong na mauunawaan ba talaga ng tao ang salita ng Diyos. Kaibigan, kaya maraming mga tao ang takot at ayaw magbasa dahilan sa hindi raw nila ito maunawaan. Maaring nakaligtaan ng mga bumabasa na ang layunin kung bakit ito ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay upang makapagbuo ng burning desire na mas lalo tayong mapapalapit sa Diyos. Sapagkat ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang nakakulong sa pagtuklas ng mga kasaysayan at hiwaga, kundi ito ay nakasentro sa kung paano tayo masigit na mapapalapit sa Diyos at sa kanyang banal na kalooban. Masasabi natin na ang isang tao ay hindi talaga maunawaan ang salita ng Diyos kung ang kanyang layunin ay siraan ito at hanapan ng butas ng ikasisira nito. Ngunit kung layunin ay maunawaan ang kalooban ng Diyos, maunawaan nito ang ibig sabihin ng Biblia. May ilan sa mga bagay ang kailangan gawin upang matiyak na maunawaan natin ang salita ng Diyos. Una, kaibigan, manalangin at ilapit ang sarili sa Diyos, sapagkat ang mga spiritual na bagay ay mauunawaan lamang ng spiritual na tao. Kaya bago pag-aralan ang salita ng Diyos,
ang panalangin ang mabisang sangkap upang ito ay maunawaan. Mayroong ugnayan sa pagitan ng panalangin at ng pag-aaral ng Biblia. Sa panalangin ay humihingi tayo ng gabay mula sa Banal na Espiritu. Ang sabi ni Daryl Aaron, sa Understanding Your Bible, ganito ang wika niya. We are not left on our own when studying the Bible. Jesus promised that the Holy Spirit would guide us into all truth. We need to foster a healthy dependence upon the Spirit of God as we seek to truly understand what the Bible has to say. Pangalawa, kaibigan, basahin ang mga sipi ng talata na paulit-ulit upang maging pamilyar sa kung ano ang pakahulugan nito. Makakatulong din ang pagkabisa ng mga talata upang maging buhay itong palagi sa ating isipan. Mapapansin na maging si Jesus noong siya ay nandito sa lupa. Naging kaugalian niya ang pagbabasa ng banal na kasulatan bago siya niya ito ipinaliwanag at bigyang aplikasyon sa buhay ng mga nakikinig. Ikatlo, huwag nating hayaang manguna ang ating sariling interpretasyon kaysa sa orihinal na pagpapaliwanag ng Biblia. Maunawaan lamang natin ang salita ng Diyos kapag hinayaan natin itong magsalita ayon sa sarili nitong pagpapaliwanag. Kaya dapat handa tayong iwan natin ang kanya-kanya nating interpretasyon kung nakikita natin na ang ating pangunawa ay malayo sa itinuturo ng iba na higit ang kaalaman at karanasan sa pagtuturo nito. Sa Kawikaan 12 ang talatay 15, ganito ang sinasabi. Ang akala ng hangal ay palagi siyang tama, ngunit ang taong marunong ay makikinig sa payo. Layunin ng Diyos kung bakit ipinagkatiwala sa atin ang kanyang salita. Para may siguro niya na hindi lamang mahalagang impormasyon ang makuha ng tao, kundi magkaroon ng pagbabago at epekto ito sa kanyang personal na buhay. Ang pagbubulay-bulay, mga kaibigan, ng salita ng Diyos ay higit ding makakatulong upang magkaroon ng ibayong karunungan at malalim na pananaw tungkol sa pananaw ng Diyos sa tao at sa lahat ng kanyang nilikha. Maliwanag ang pagkakasabi sa Awit 119, ang talatay 15. Ang iyong mga tuntunin ay aking pinagbubulay-bulay at iniisip kong mabuti ang iyong pamamaraan. Ang pagkaalam sa salita ng Diyos ay isang proseso na dapat mangyari sa kaibuturan ng ating mga puso. Dapat ding maging buhay na patotoo sa ating mga buhay na ang salita ng Diyos ay buhay at nagpapabago maging ng maruming haka ng puso.

0: Kaibigan, kapag tayo ay naging mabuting katiwala ng Diyos sa kanyang salita, nakatitiyak tayong tutulungan tayo ng Diyos na maunawaan natin ito at magbabago ang ating buhay sang-ayon sa kanyang panukala at mabuting adikain sa paglago natin sa lahat ng aspeto sa mundong ito. Ganito rin ang sabi sa aklat ng My Life Today, ang Biblia ay isang tinig ng Diyos na nangungusap sa atin na tiyak na mapapakinggan ng ating mga tainga. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa pribilehiyo na maging isang katiwala, katiwalang mahal ng Diyos, katiwala ng inyong mga salita. Nakikiusap po kami na patuloy kaming mabago ng inyong mga salita sa panahon na kami po'y patuloy na nagsasaliksik at nagbabasa nito. At pagpalain po ninyo ang aming pong mga naging tagapakinig na way patuloy po silang nababago ng kapangyarihan ng inyong mga salita at ingatan ito sa kanilang mga puso. Ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang pagtanggap at pag-aaral ng kanyang banal na salita upang maghatid ng pagbabago sa ating buhay na hikahos sa pag-asa at pananampalataya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magpasya, kaibigan. Tunghayan ang mga katotohanang nakapaloob sa pagiging katiwala ng buhay na nagmula sa Diyos, ang ating manlilikha. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ikalawang gabi ng ating pag-aaral. Ako po ang inyong lingkod, Dan Rivercarte. At ito ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Di ba mahalagang malaman kung ano ang mangyayari sa ating kapag tayo'y namatay? Ang mahal nating mga namatay ay muling mabubuhay. Pero kailan? Pag namatay ang isang tao, hindi siya agad mapupunta sa langit. Siya agad mapupunta sa impyerno. At hindi siya pumupunta sa purgatory. Mamatay man tayo sa buhay na ito, ay nakatitiyak tayo sa buhay na walang hanggan kapag si Kristo ay dumating.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: the pillars of faith.
1: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome muli sa Pillars of Faith series. At dito po, pag-aaralan po natin ang mga katuroan, doktrina na nagmumula po sa banal na kasulatan. Ako po si Pastor Alvin L. Ray, Communication Director ng Cavite Mission. At kasama ko muli ang ating mga tagapagturo ng banal na kasulatan, si Pastor Roniel and also Pastor Melvin Hamora. Batian natin sila, mga pastor.
2: Magandang buhay sa inyong lahat, mga minamahal na mga taga-subaybay, mga ka-pillars. Ako'y nagagalak na kayo makasama muli sa ating pag-aaral na naman po ng banal na kasulatan. At nawa ang pagpapalat biyaya ng kadiyosan ay sumainyong lahat at sa nawa tayo makinabang sa ating pag-aaral na ito. At aking pakiusap, inyo pong buksan ang inyong Biblia, ihanda niyo po ang inyong Biblia at sabayan niyo po kami sa pagbuklat at pagbasa ng salita ng Diyos.
3: Ayan, binabati ko rin mga pastors yung ating mga tagapakinig, lalo tigit ito po sa nasasakupan ng ating pong programa ano po, na sa lahat ng naaabot ng ating pong tinig. At binabati ko po yung ating ding distrito na pinaglilingkuran. Ito pong General Trias Juan. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga leaders, mga elders and officers. Ako po ay natutuwa na makasama kayo. At ganun din sa mga libo-libong nakikinig sa atin. Akin po kayong inaanyayahan na kayo po'y kumuha ng papel at panulat para i-notes po natin yung mga text, yung mga explanation na atin pong babanggitin upang nang sa ganon tayo pong lahat ay matuto, mas lumalim yung ating pong pag-unawa sa banal na kasulatan.
1: Okay. So, ready na ho ba kayo, mga minamahal po naming manonood at tagapakinig? Bago ho tayo magsimula siguro, Pastor Roniel, Pastor Melvin, ay manalangin muna tayo. Hilingan natin si Pastor Melvin na manguna po sa ating panalangin.
3: Tayo po yung manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na inyo pong pinagkaloob sa amin upang pag-aralan at muli na namang tuklasin ang mga katotohanan mula sa banal na kasulatan. Hinihiling po namin na kayo po ang manguna sa aming pong pag-aaral na ito at ang mga kaibigan na makikinig ay kanila rin pong makita kung ano ba yung mensahe na nais niyo pong ipabatid sa bawat isa. Ito pong aming hinihiling sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Nakaraan po ay napag-aralan po natin ang doktrina na meron tayong iisang Diyos ngunit nahayag sa tatlong persona. Ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. At may mga talata po tayong pinag-aralan dyan na masusumpungan po natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Genesis chapter 1 verse 26, at Matthew chapter 3 verses 13 to 17. Na itong tatlong persona na ito ay co-eternal at co-existing. Pero ang pinaka hindi naunawaan at pinaka controversial sa lahat ay walang iba kundi yung Holy Spirit.
3: Ayan.
1: Na isa sa mga person ng Godhead. Mm. Kaya dito magpo-focus yung ating pag-aaral, mga pastors, about po sa personhood ng banal na Espiritu.
2: Ayan.
1: Yes, So, Pastor?
2: Pastor Alvinil, maraming salamat no, sa napakaganda mong introduction.
1: Mm-hmm.
2: At mga kapatid, atin pong babasahin ang ating fundamental statement number 5.
1: Mm-hmm.
2: At ito po ang sinasabi, babasahin ko po sa wikang Ingles. Sabi po dito, God the Eternal Spirit was active with the Father and the Son in creation, incarnation, and redemption. He is as much a person as are the Father and the Son. He inspired the writers of the Scripture. He filled Christ's life with power. He draws and convicts human beings, and those who respond He renews and transforms into the image of God. Sent by the Father and the Son to be always with His children, He extends spiritual gifts to the church, empowers it to bear witness to Christ, and in harmony with the Scriptures, lead it into all truth. Yun po ang ating fundamental belief, number 5. Okay. God the Holy Spirit, Pastor Alvinil.
1: Yes. Kaya ngayon po ay pag-aaralan natin ang meron pong kailaman sa personhood ng banal na Espiritu, Pastor.
3: Opo, kasi po, para sa ating mga tagapakinig, Kung papansinin kasi natin, mga pastor, kapag sinabi kasing person, ang nasa isipan kaagad ng napakarami ay tao. Mm-hmm. So, kumbaga, ang idea sa kanila, eh, hindi naman tao ang Holy Spirit. Pero alam niyo po, sa theology o sa pag-aaral ng Biblia, pag pinag-uusapan natin yung person, ay hindi siya nangangahulugan na tao na merong katawan na kagaya ng sa atin. Mm-hmm. Kundi ang pinupunto po natin doon, meron siyang consciousness, meron siyang kamalayan. Mm-hmm. Ngayon, ito po yung iisa-isahin natin sa pag-aaral po natin ngayong araw na ito. Mm-hmm. Ang Holy Spirit ba ay meron ba siyang kamalayan, meron ba siyang intellect, meron ba siyang knowledge, meron ba siyang emotion, at meron ba siyang sariling will? Mm-hmm. Kasi kung meron siya ng mga bagay na ito, mai-establish natin yung pagiging person ng banal na espiritu. So yun po yung bagay na magandang maunawa natin, mga pastors.
1: Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10. Ngunit ang mga ito ay ipinapahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalim na mga bagay ng Diyos. So, malinaw po, mga kapilars, mga pastors, na yung salitang sinisiyasat, kumbaga parang sinasaliksik, kanyang tinitignan ng mabuti, pinag-iisipin ng mabuti, pinag-aaralan ng mabuti, yung bawat espiritu ng mayroon ng isang tao. Kaya napakalinaw po na mayroong katalinuhan, mayroong pag-iisip ang banal na espiritu. Tama po ba, Pastor?
2: Oo, kasi yung ginamit, yung salita kasing sinasaliksik, Pastor Alvinil, no, ay ginagamit yan ng isang taong nag-aaral at nagsusuri. So, yun ang ginagawa ng banal na espiritu sapagkat sinasaliksik ng espiritu ang lahat ng bagay. Maging ang kalaliman ng Diyos.
3: Ayan.
2: So, mapapansin natin, Pastor Melvin, na ang banal na espiritu ay inihayag niya mismo ang kanyang sarili, no, sa pamamagitan ng pag-akay kay Pablo na sulatin itong unang Korinto, plus 10, na siya ay may intellect. May pag-iisip.
3: Kaya dyan, Pastor, may kita natin yung talata na yon kung paano niya ipinapakita sa atin na ang banal na espiritu ay meron siyang kaisipan. Ano? Dahil siya ay binabanggit dyan na sinisiyasat niya. At hindi lang basta-basta nagsisiyasat kasi maging yung malalalim na bagay ng kadyusan or ng Diyos ay kanya rin itong sinisiyasat. So, dito pa lamang, bagamat yung atin pong ini-establish ngayon ay tungkol sa pagiging person noong Holy Spirit, makikita na po natin dito yung idea na yung Holy Spirit, yung intellect na meron ang Diyos ay abot nung kanyang pagsisiyasat.
2: Kasi may kakayahan siyang umunawa ng kalaliman ng kadyusan, sabi ng talatang yan. Meron nga akong yung isa nating scholar, sabi niya na ang talatang ito ay nagpapakita na ang banal na espiritu ay may kakayahang mag-isip kagaya ng ama at ng anak mismo.
3: Yan.
1: Tama po yan, no? Dagdagan pa ho natin ang nakatala po sa banal na kasulatan. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 27. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso at kalaman kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. So, hindi lang po yung isip ang kanyang sinisiyasat, maging ang puso.
3: Totoo yan.
1: Diba? Eh, sabi nga sa banal na kasulatan, ang pinakamasama, ang pinakamarumi, ang pinakamandaraya sa lahat ng bagay, ang puso natin. Diba? Sabi po yan sa aklat ng Isaiah. Eh, minsan nga, mga binata. Halimbawa, pag nakakita ng dalaga, madaling nai-inlove. Sasabihin niya, nako, mahal ko ito. Maya-maya, may nakita mas maganda. Sasabihin niya, mas mahal ko ito.
3: Yan.
1: Diba? May nakita namang pinakamaganda. At sasabihin niya naman, mas mahal ko ito. So, talagang tama yung sabi ng Biblia na mandaraya ang puso ng tao. Pero, hindi tayo po pwedeng makapandaya sa banal na espiritu. Kasi, even yung ating puso, sinisiyasat ng banal na espiritu.
3: Ayun. At saka dito, Pastor, makikita natin, no? Sabi nga rito sa talatang ito, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu.
1: Yes.
3: Oh. Sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. So may kita natin na meron siyang
2: pag-iisip.
3: Di ba? Kasi merong mga idea ngayon na nagsasabi na ang Holy Spirit ay isang puwersa lamang.
1: Power.
3: Isang kapangyarihan lamang na ginagamit ng Diyos. Pero maliwanag dito na ang Holy Spirit meron siyang sariling kaisipan. Mm-hmm. Meron siyang sariling kalooban na po pwede niyang gamitin at patunay lamang na ang Holy Spirit ay isang persona.
2: Yan, meron pa nga dyan sa talata yan. Siya namamagitan eh.
3: Mm-hmm.
2: O namamagitan ba yung puwersa?
3: Ayan.
2: Hindi pwede mamamagitan yung puwersa. Dapat persona ka talaga.
1: Ang isa sa mga namamagitan eh, si Jesus din. So, merong katalinuhan, may kaisipan.
2: Parehas, parehas talaga sila. May parehas ng mga attributes.
1: Ating nampo natin sa Efeso, Kapitulo 4, ang talata po ay 30. Ang sabi po ng banal na kasulatan, at huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya ay kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. So yung salitang pighatiin ay ano to eh, it's a state of emotion or feeling. Di ba? Halimbawa eh, nasaktan yung puso mo dahil drunay ka ng sweetheart mo. So pighating paghiti ka, lungkot na lungkot ka. So ang Holy Spirit pala ay meron ding emotion na nasasaktan. No? Kapag tayo po ay lumalayo marahil siguro sa Diyos. Tama po ba, Pastor?
3: O kaya pag tinignan nga natin, actually sa Old Testament pa nga lang, pag tinignan po natin mga kaibigan, ang Diyos, binabanggit siya bilang Diyos na merong emotion. Emotional God. Sabi nga, nagje-jealous ang Diyos. May binabanggit din sa Old Testament na ang Diyos ay nagagalit. Di ba? Meron din pagkakataon, nalulugod siya sa isang tao. Ngayon, pagdating sa Holy Spirit, makikita natin na meron din siyang emosyon. Kaya nga sabi dyan, huwag nating pipighatiin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. So, kumbaga, makikita po natin yung pattern na ang Diyos na binabanggit sa Old Testament, maging sa New Testament, ay Diyos na merong emosyon, Pastor Daniel.
2: Oo nga, kasi kung wala pa ako nakitang hangin na may emosyon eh. Nakita na ba kayo? Pwersa. May pwersa ba? Meron tayo, pero walang emosyon eh. Kuryente, walang emosyon. So, itong talatang ito, nagpapatunay na ang banal na Espiritu ay hindi pwersa. Siya ay persona. Sapagkat ang persona lamang, mga kapilars, ang mayroong kakayahang mag-express ng emotion. Kagaya ng banal na Espiritu, may emotion siya.
3: Ayun.
1: Okay, so at patuloy nating pag-aralan ang banal na kasulatan tungkol po sa ikatlong persona ng pagka-Diyos. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Puntahan po natin ang Aklat ng Gawa, Kapitulo 16. Ang talata po ay 6. Basahin po natin ang sabi po ng banal na kasulatan. At naglalakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galacia dahil pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Yun, ano ho. So, ang banal na Espiritu ay meron ding kaisipan, meron ding desisyon, meron siyang will. Kasi, mangangaral sana sila eh. No? Laang malinaw yung sinabi ng banal na kasulatan na pinagbawalan.
3: Ayan.
1: No, pinigilan. So merong sariling will ang banal na Espiritu.
3: Totoo yan, Pastor, kasi ang kalimitan kasi na idea ng marami, ang Holy Spirit nagpo-possess lang siya sa tao para gawin yung isang bagay, matpagtagumpayan ng isang bagay. Pero sa pagkakataong ito, iba yung nakita nating ginawa ng Holy Spirit, 'di ba? Hindi niya pinoses yung mga apostol sila Pablo, kundi ang ginawa niya pinagbawalan sila. So dito, merong pong implikasyon. At hindi lang implikasyon, merong maliwanag na pagpapakita sa atin na meron siyang sariling kalooban.
1: Yes.
3: Pwede siyang magbawal, pwede siyang magpahintulot ng mga bagay na pwede nilang gawin.
2: Mapapansin talaga natin na siya talaga ay originator ng mission. Kasi ang God ang originator ng mission eh. And member siya ng Godhead. So, kung siya ang originator ng mission, siya dapat ang masusunod. Nakita nyo dito, ang sabi niya dito ay, sabi ng banal na kasulatan, pinagbawalan. Ibig sabihin, nagpapas siya ang banal na Espiritu.
3: Totoo.
2: No? Oy, gusto nyo mangaral doon na, wag doon. dito kayo mangaral. Yan ang ginagawa niya. Kung yan ay puwersa, kaya bang gawin ng puwersa yan? Hindi. Persona, kayang mamuwersa. Hindi pwedeng maging puwersa. Maging persona, ang puwersa. Pero ang persona, may puwersa. So makikita natin dito na yung puwersa na, kapangyarihan ng Banal na Espiritu, nandun eh. Nagbawal siya eh. Wag. Wag dyan. Dito kayo.
3: Ayan. Kaya nga, Pastor Albinil, makikita natin dito sa mga talata po na ating pinag-uusapan, makikita natin na meron siyang intellect, meron siyang mind, meron siyang knowledge, meron siyang emotion, meron siyang sariling will. So itong mga bagay na ito, itong mga attributes na ito, isang matibay na patunay na ang Holy Spirit ay isang persona. Hindi siya pwersa, hindi siya kapangyarihan lamang na po pwedeng gamitin o parang hangin, kundi makikita natin talaga yung paglitaw ng pagiging isang persona ng Banal na Espiritu.
1: Amen. So tapos natin, natapos sa ho tayong tignan at suriin sa banal na kasulatan ang personhood ng ating ng banal na Espiritu. Tayo naman po ay dadako ngayon sa personality niya o doon sa kanyang kung ano ba yung kanyang ugali, no? Kung ano yung kanyang kagustuhan. So ano po ba yung ginagawa ng Banal na Espiritu para ma-verify po natin yung kanyang personality, mga minamahal kong pastor?
2: Ayan, Pastor Albinil, kung babasahin natin yung John 14 verse 16, maganda po ang pagkalagay dyan ni Juan, no? At ang Panginoong Jesus mismo ang nagsalita dyan eh. Pakibasa nga po.
1: Ang sabi po ng banal na kasulatan, at hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya na isa pang mga aliw upang makasama niyo siya magpakailanman.
2: Okay, so bago yan, yung 26. Pakibasa din yung 26. 16 kasi yun, 26.
1: Okay. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinasabi sa inyo.
2: Ayan, lahat ng mga bagay. Magpapaalala pa ng lahat ng aking mga sinasabi. Ang punto dyan ay, ang Banal na Espiritu ay nagtuturo. Kasi sabi naman, sila'y magtuturo. At yung kanina pa nga eh, yung 6 sa 16, di ba? Mga aliw din siya, sabi doon. Ibang mga aliw. No, yung salitang ibang doon, ang ibig sabihin niya ay another kind of the same kind. So kung si Jesus ay God, so ang kanya ipapadali din ay kagaya niyang God. Kung siya ay person, may intellect, may presence, ay yun din ay ipapadala niya. Kasi another, iba. Pag pinag-aralan natin yung ibang sa original language, nakungula, another kind of the same kind. Napakalino. So nagtuturo, kung si Jesus nagtuturo, nagtuturo din itong Banal na Espiritu.
3: Ito.
2: So may kapangyari, may kakayahang magturo po siya, nangangahulugang siya ay persona.
3: Ayan. At dito natin makikita yung pagkakapareho ni Jesus at ng Holy Spirit. Kasi nga, yung ginamit nga doon na salita ay another. Diba? Ibig sabihin, kung ano si Jesus,
2: yun din.
3: Kaya nga ang pagkakasabi ron, ay ibang mang-aaliw, 'di ba? Another sa Greek ang ginamit nga rito alion parakleton, alion parakleton. So another yung alion parakleton. So ibig sabihin, si Jesus, kung siya ay mang-aaliw, siya sa ibang translation ay advocate, 'di ba? Kung siya ay advocate, comforter, yung Holy Spirit ganun din. At itong salitang ito, hindi siya ina-apply sa non-person. Hindi siya ina-apply sa hangin, sa pwersa, o sa kung ano paman, kundi ina-apply siya sa isang persona din. At kung si Kristo ay persona, ang Holy Spirit ay persona rin.
1: Amen, amen. At ganoon din, mga kapilars at mga magilaw po naming manunood at tagapakinig, kung bubuklatin din po natin ang nakasulat po sa aklat po ng Juan, Kapitulo 16, ang talata po ay 13. Ang sabi po ng banal na kasulatan, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo sa mga bagay na darating. Yeah. So napakalino po na sinasabi po ng talata na ang banal na espiritu, siya po rin ay pumapatnubay sa mga mananampalataya patungo sa katotohanan. Yeah. Kasi tayong mga tao, sometimes may hirap nating makita yung katotohanan mula sa Diyos. Diba? Sabi nga nila, papaano mo aakayin yung isang bulag kapag ikay bulag din? Diba? Napakahirap yun. Diba? Ang aakay sa'yo, isang bulag din. Ayan. Pero kapag ang banal na espiritu, siya naman ang maging tagapag-guide mo, tagapagturo mo, no? Kasi sabi dito, papatnubayang kayo sa buong katotohanan, natural, no? Yung kalooban ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na pinagkakaloob sa atin ay mauunawa natin, mga pastors.
2: Yan. So, yung banal na espiritu ay gumagabay talaga yan.
1: Yes.
2: Wala namang pwersang gumagabay. Yan lang talaga ay ginagawa ng persona. So, talagang pinapakita, ang sabi nga sa English dyan eh, He, the Holy Spirit. May personality talaga. He, the, mga ganun. Lagi siyang may pronoun eh. So, mga kapatid, ibig sabihin lamang niya na ang banal na espiritu ay person po. Tingnan nyo, nung may mga ngaral sa ibang lugar, sa Asia, naggabay yung Holy Spirit, huwag dyan. Dito muna. So, siya ay personang gumagabay sa bawat isa sa atin.
3: Isa pang bagay, Pastor, kasi baka sabihin ng ilan, bakit ang sabi dito sa talata na sabi niya kasi, hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. So, sinasabi naman ng iba, okay, tama muna, hindi siya Diyos, takapantay ng Ama, kasi ang sinasabi niya lang, kung ano yung maririnig niya. Pero alam niyo po, mga kaibigan, yung text na naroroon, not necessarily na ang Holy Spirit ay hindi nakaagad Diyos o disqualify na siya, nakapantay ng Ama. Kasi ang pinag-uusapan doon, hindi yung kanyang nature, hindi yung ontological status niya, kundi ang pinag-uusapan doon, yung role ng Holy Spirit. Yes. Diba? Halimbawa, si Jesus Christ, napakaraming verses sa Bible na sinabi ni Christ, ang gagawin ko rito sa lupa ay yung sinabi sa akin ng Ama. Yung akin sasabihin ay yung sinabi rin sa akin ng Ama. So may kinalaman sa role ng ating Panginoong Jesus. Yung kanyang reason kung bakit siya naririto. Ganon din sa Holy Spirit. So ibig sabihin nito, itong text na ito ay nagpapakita lamang sa atin na ang Holy Spirit ay may kakayahang maggabay. Kung siya ay may kakayahang maggabay, sa madaling salita, ang Holy Spirit ay isang persona.
1: Yes. So ano pa ba ang personality ng Holy Spirit, Pastor?
2: Bukod sa gumagabay, magdadagdag lang din ako, no? Ibig sabihin lang din noon na hindi hiwalay yung kanyang sasabihin. Parehas doon sa Ama at sa Anak. O, siya'y gumagabay. Ayan ay katangian ng isang persona, mga kapillars. At hindi lang yun, kung babasahin pa natin ng John 16 verse 8, mapapansin natin na siya ay kumukumbinsi. O nagkukonvict ng ating mga kasalanan. Kumbaga nagsasabi sa atin, nagkasala. Basahin po natin, John 16 verse 8.
1: Sabi po ng Biblia, at pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at kahatulan.
2: Yan, Pastor Melvin.
3: Ayan. So dito, Pastor Reyno at Pastor Roniel, makikita natin dito sa text na ito na ang Holy Spirit yung nangungusap pala sa atin. Kaya pala minsan, kapag nakakagawa tayo ng mga kasalanan, parang merong konsensya na parang nakokonsensya ka sa ginagawa mo. Kasi yung Holy Spirit, pinapaalalahanan niya tayo. Yes. Ayaw tayo ng Diyos na mapahamak. Siguro naranasan din natin ito. May mga pagkakataon na parang, uy, gawin ko kaya ito. Uy, nalaglag yung wallet nung ano, ni nung ali. Iuwi ko kaya. Pero ang Holy Spirit mangungusap sa'yo. Huwag mong gawin yan, di sa'yo yan. Diba? So, sabi rito, susumbatan niya ang sanglibutan sa kanilang kasalanan, sa katwiran at sa kahatulan. So, ang Holy Spirit bumubulong. Maaari siyang mangusap sa atin. Hindi man natin marinig nang kagaya ng ganito na naririnig nyo kami, ang Holy Spirit, pero maaari siyang mangusap sa ating mga puso at sa ating isipan. Yes. Pastor Ray.
1: Yes. Sabi nga ng aking nabasa, no, ng isang manunulat, ang banal na espiritu raw ay parang konsensya natin. Di ba?
2: Kumikilos siya sa budhi ng tao.
1: Ang pinakamagandang illustration dyan, yung commercial na napanood ko. Oo. yung siya po ay naandoon sa isang park habang tumitingin sa mga nagdadaang tao, may biglang bumulong sa kanya yung demonyo doon sa kaliwa. Sabi niyang gano'n, magnakaw ka! Sabi niyang gano'n. Eh, habang pinag-iisipan niyang magnakaw, maya-maya doon sa kanan, may bumulong na naman, huwag kang magnakaw! No? So, yun yung tinutukoy na banal na kasulatan na yung banal na espiritu ay parang kumakatawan sa konsensya natin. Na bago tayo gumawa ng isang bagay, eh nangungusap sa atin, no, ang banal na espiritu.
3: Yeah. Yes, ano.
2: Ayan, so ang dami talagang mga karakteristik ng banal na espiritu na nagpapatunay na siya ay isang persona. Ang dami na nating nadaanan, may pag-iisip, meron siya nang gumagabay, nagtuturo. At kung mag-aaral pa tayo ng mas malalim pa, masusumpungan natin na siya din ay nag-uutos.
1: Talaga?
2: Oo, nag-uutos din siya. Ating tingnan niya sa Acts 13 verse 2. Meron ba yung Biblia dyan? Acts 13 verse 2.
3: Yan, basahin natin sa Acts 13 verse 2. Samantalang sila'y sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila.
2: Ayan. Sino nagsabi?
3: Yung Holy Spirit.
2: Yung puwersa ba? Nagsasalita ba yung puwersa?
3: Ay, hindi. Maliwanag dito. Espiritu Santo eh.
2: Oh, nagsasalita siya eh. Ibukod mo sa akin. Ibukod ninyo sa akin. Oh, salita. Yung akin, possessive yun eh. Yun talaga, nagsasabi. Well, gaya ko. Persona ako. Pastor Alvinel, ibukod mo yung biskwit para sa akin. Ha? Ay, yung banal na espiritu din, na umusap sa mga alagad. Ibukod ninyo sa akin, sina Bernabe at sa ulo. Oh. Kaya mapapansin natin na siya ay nag-uutos. Nag-uutos siya dun eh. No? Nakikiusap o nagre-request. So, mapapansin natin talaga dun, malinaw na ang banal na espiritu ay persona.
3: Ayan. Okay, sa pagkakataon ito mga kaibigan, gusto rin natin makita na ang banal na espiritu ay ano rin siya, nagpapanibago o nagpapanauli ng isang tao. Ang term nga nila diyan ay regeneration or regenerate. Tingnan po natin yung binabanggit sa aklat ng Tito. Titus chapter 3 verse 5. Meron po tayong ganitong bagay na mababasa. Babasahin ko po siya sa aklat ng Tito. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So dito makikita natin, tayo kasi mga kapilars, kinukonsider tayo ng Bible spiritually dead. Eh.
2: Yes.
3: Wala tayong kakayahang mag-respond sa Diyos, wala tayong kakayahan na piliin siya, pero ang Holy Spirit, siya yung ano eh, siya yung bumubuhay sa atin. Siya yung nagpapanibago sa atin o nagpapanauli sa atin upang tayo ay magkaroon ng kakayahan na mag-respond sa Diyos. Kaya mapapansin po natin eh, siguro marami na tayong mga testimonies na napakinggan na sinasabi nila, noon, ito yung ginagawa ko, ano man ang gawin ko, hindi ko kaya, lalo na yung mga taong nasa addiction, hindi nila magawa na iwanan, pigilan yung kanilang sarili na gawin yung addiction na yon. Pero nung nakilala nila ang Panginoong Jesus, ang Holy Spirit gumawa sa kanilang buhay at sila nagkaroon sila ngayon ng lakas na iwanan yung mga dating buhay na kanilang ginagawa. Kaya dito makikita natin sa aklat ng Tito na ang Holy Spirit may kapangyarihan siya na tayo ay i-regenerate. Spiritually, buhayin tayo, baguhin tayo at linisin tayo mga pastors.
2: Ayan, ganda nga sabi dito eh. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa gawa ng katwirang ating ginawa.
3: Ayan.
2: Kundi sa kanyang habag. Sa habag, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. Sa pag-aaral ko, makikita natin dito na yung banal na Espiritu ay may kakayahang mag-justified.
3: Yeah.
2: Justification through the Holy Spirit by rebirth.
3: Mm.
2: No? So talagang tayo ay muling paghuhugas. Sabi nyo, paghuhugas ng muling kapanganakan. Ang Espiritu Santo ang gumagawa ng bagong kapanganakan at nagbibigay ng bagong buhay sa mga mananampalataya. Ito'y hindi gawain ng puwersa.
3: Ayan.
2: ito'y gawain ng persona.
3: Amen.
2: Kaya talagang ang banal na espiritu pinapaliwanag o pinapakilala ng banal na kasulatan na siya ay person.
1: So napakalinaw po yan. Ano? At ang dami na po nating mga talata na napag-aaralan mula sa katangian ng pagiging person ng Holy Spirit at yung action din niya, no? Yung kanyang personality na pinag-aralan din natin kanina na talagang hindi lang siya power o hindi lang siya force. At dito, mapapag-aralan din natin na ang banal na espiritu ay mayroong karakter.
3: Iyong.
1: No? So, Pastor Mervin, ano ba yung mga karakter o pag-uugali ng banal na espiritu?
3: Ayan, so sa pagpapatuloy ng ating discussion, mga pastors at mga kapillars, makikita po natin na ang Holy Spirit ay meron siyang iba't ibang karakter na makikita natin.
1: Correct
3: sa kanya. Nagmamanifest sa kanyang personhood.
1: Mm.
3: Una, makikita natin na ang Holy Spirit ay maaari siyang pighatiin.
1: Mm.
3: Diba? Nabasa na nga natin yan. Na kapag ang isang tao ay nagkakasala, ay napipighati siya. So,
1: correct.
3: Ibig sabihin, nalulungkot ang Holy Spirit. And then, makikita rin natin na ang Holy Spirit eh maaari kang mamusong sa kanya.
1: Mm.
3: Di ba? May kita natin na kapag ang isang bagay na ginawa ng Holy Spirit, inattribute mo ngayon kay Satanas, eh pwede ka palang mamusong sa kanya. Kaya nga may talata niya na binanggit ng ating Panginoong Jesus na yung kasalanan niyo, pamumusong niyo sa akin, sa anak ng tao, mapapatawad.
1: Yes.
3: Pero yung pamumusong sa Espiritu, walang ano yon, walang kapatawaran yon, unpardonable sin yon.
1: Mm-hmm.
3: At makita rin natin na ang Holy Spirit, bagamat siya ay may pwersa, gaya ng sinabi ni Pastor Roniel, pwede mo siyang i-resist.
1: Tanggihan.
3: Pwede mo siyang, kumbaga, ay tanggihan yung kanyang panawagan sa'yo.
1: Mm-hmm.
3: Pero ang Holy Spirit mo, mga kaibigan, kapag narinig nyo yung kanyang pangungusap sa puso nyo, huwag na natin tanggihan.
1: Mm-hmm.
3: Huwag na natin labanan.
1: Huwag magmatigasin ang puso.
3: Iyan, huwag natin pagmatigasin kasi baka matulad lang tayo kay Pedro. No? Mm-hmm. Halimbawa na lamang, nung kinonfront ni Peter si sila Ananias at si Sapphira,
1: mm-hmm.
3: di ba? Kasi ang ginawa nila, nagsinungaling sila.
1: Mm-hmm.
3: Yung binenta nilang pag-aari,
1: mm-hmm.
3: lupa siguro yon. Binenta nila, yung portion nun,
1: mm-hmm.
3: imbis na ibibigay nila para sa gawain, nag-ano sila, kumbaga, iba yung dineclare nila. No? And then, dahil sila ay nagsinungaling sa Diyos, nagsinungaling sila sa banal na espiritu, na alam natin yung nangyari, namatay yung mag-asawang yon. So dito may kita po natin yung character, yung characteristic ng Holy Spirit na siya ay napipigati, pupwede kang mamusong sa kanya, pero wag po natin gagawin yon.
1: Mm.
3: At pupwede mo siyang tanggihan.
2: Pagsinungalinganan.
3: Pagsinungalinganan. Yun yung mga bagay, Pastor Roniel, na makikita natin.
2: Nagsinungaling nga doon, no, yung sa Acts 5:3-4.
3: Mm.
2: Pwede mo siya, sabi ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling ka sa
1: Diyos.
2: Espiritu. So, sa Diyos. Makikita natin doon na si Sapphira, ay sa pera ba? O sa Sapphira?
3: Sapphira.
2: Si Sapphira ay nadali sa pera.
3: Totoo yan.
2: No. Nung nakita niya yung pera, natapos mabenta yung pag-aari, sabi niya, hindi ari. Dapat itong kalahati, hindi ko buong ibibigay.
1: Mm-hmm.
2: So, handa na siya magsinungaling.
3: Mm.
2: Pero sabi niya pa ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa tao.
3: Yeah.
2: Nagsinungaling ka sa Diyos.
3: Yung.
2: Kaya pwede siyang pagsinungalingan. Pwede ka bang pwede mo bang pagsinungalinganan yung hangin?
3: Mm.
2: Ang puwersa? Hindi. Personal lang.
3: Okay.
2: O, kaya dito, ang banal na espiritu, pinatunayan na naman sa Acts na siya ay isang person, mga kapillars.
1: Mm. So, ganun din, ano? Gagamit din tayo ng konting grammar ngayon para at least talagang mapatunayan natin yung personhood ng banal na espiritu. Ano? Inaanyayahan po namin kayo na inyo pong buklatin ang banal na kasulatan sa aklat po ng John chapter 15, verse 26. Okay? Ang sabi po ng banal na kasulatan, "Supalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan mula sa Ama, siya'y magpapatotoo tungkol sa iyo." Yung salitang siya rito ay malinaw pag translate natin to sa salitang English. Ang ibig sabihin nito ay he, no? Yung personal pronoun na he, no? So could you imagine na ginamit sa grammar na personal pronoun na he, ay kung ito'y power lamang o kung ito'y spirit lamang, eh bakit personal pronoun na he ang ginamit po rito? At ganoon din, masusumpungan natin sa verse 13. Hindi lang po yan eh. Ang sabi ng banal na kasulatan, subalit kapag dumating na ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi sa Ama, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. So, napakalinaw po mga kapillars at mga pastors na ang ating yung Holy Spirit na pinag-aaralan po natin, yung banal na espiritu na pinag-aaralan natin, ay ito po ay merong personhood.
2: Kasi nga, sabi doon na siya.
1: Siya.
2: No, bagamat ang banal na espiritu ay neuter, yun nga, dito sinabi yun na siya. Bagamat ang spirit dito na binanggit ay neuter yan eh. Pero pagka sinabi ni Juan, siya yung mga aliw, ginagamitan niya ng panghalip na panglalaki. Siya. No, so, kilala ni Juan na itong banal na espiritu ay person. Ba't mo bibigyan niya ng panghalip na panlalaki kung hindi yan person?
3: Eh, no? Totoo yan. Kaya nga, pag tinignan natin, ito, basahin ko sa English. But when the helper, ito, nabasa naman na natin kanina na yung helper ay yung Holy Spirit. But when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of me. So, yun yung ano eh, yun yung masculine pronoun na ginamit na he. At ngayon, mga pastors, para sa kalaman ng ating mga kapilars na nagsasaliksik, sa Greek, meron pong tatlong pronoun na pwedeng gamitin dyan. Ano po? Una, yung masculine, pangalawa, feminine, tapos naman yung neuter. Yung neuter, ito yung neutral. Ito yung kapag halimbawa sa aso, halimbawa, tinukoy natin yung aso. Ang gagamitin mo dyan, yung it sa English, yung I at tsaka, tsaka t. Ibig sabihin, hindi ka tumutukoy sa isang persona. Ngayon, ang ginamit po doon sa Greek ay autos po siya. Yung autos, yun po yung masculine pronoun. Or yun namang pangbabae ay ote. At yun namang Greek ay auto. So, doon sa tatlong pronoun na yun, mga kapilars, mga pastors, ang ginamit intentionally ni John ay yung masculine pronoun na otos or yung he dito sa English translation po natin, mga pastors.
1: Yes. At ganoon din po, kung ating pong pag-aaralan, ang banal na espiritu ay meron din pong katangian, katulad din po ng ama.
3: Yan.
1: At saka anak. Yan po yung pinag-aralan natin nung nakaraang episode. Ano po yung mga katangian na to, mga pastors at mga kapilars? Number one, siya po ay eternal. Okay? Siya po ay omniscience. Ibig sabihin, alam niya ang lahat ng bagay. No? Siya po ay omnipotent. No? So, makapangyarihan siya. Ano ho? Creator siya. Naglalalang siya. Ayan po yung masusumpungan po natin sa Genesis chapter 1 verse 26. Yung personal pronoun na us ay ginamit po dyan at saka yung our. Na ito po ay, kung titingnan natin sa Hebrew na Elohim, it means plural. At siya rin po ay omnipresent. Yan po yung masusumpungan natin sa buong chapters ng Psalms 139. Ito po yung sinabi ni David nung siya po ay tumatakbo sa presensya ng banal na espiritu. So, yan po yung mga katotohanan na yan po yung mga katotohanan na nasaliksik po natin sa banal na kasulatan.
3: Ayan. Kaya dito pa, pastors, ano, makikita po natin mga kaibigan na sa liwanag ng mga pinag-aralan natin, nakita po natin ang Holy Spirit ay isang tunay na persona. Lahat ng karakter ay nasa kanya, maging yung mismong grammar ng Biblia nagpapatotoo na siya ay isang persona. Kaya wala tayong sukat na dapat ipangamba or sabihin na hindi, hindi yan persona. Gayong maliwanag naman po yung pahayag sa atin na banal na kasulatan.
2: Ayan. So, isang napakagandang topic ito ngayon, no? Kasi na-review tayong lahat o ating nabalik-aralan na ang banal na espiritu ay talagang miyembro sa Godhead. o tinatawag nating the third person in the Trinity, na siya ay laging nandyan, eternal, creator, at na may damdamin, may intellect, may will, kung ano yung attributes, incommunicable attributes ng Father at Son, the Holy Spirit as well possess that attributes. Mga minamahal na mga kapatid.
1: Okay, no? At ngayon po ay naitalaga po natin at napagtibay po natin ang panibagong katotohanan sa banal na kasulatan tungkol sa ikatlong persona ng pagka-Diyos. Opo, tunay nga na ang banal na Espiritu ay siya pong, ito po'y isang persona. Hindi po ito isang kapangyarihan, isang force na gaya po ng sinasabi ng ibang mga tao. Walinaw po sa ating pag-aaral na ang banal na Espiritu ay nagpo-possess po siya ng personality, character, and also divine title, katulad po ng Ama at ganoon din po ng Anak. At malinaw po sa ating pag-aaral ngayon na sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, nalaman natin ang pagka-Diyos ng banal na Espiritu. So, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na panonood, sa patuloy na pakikinig, lalong-lalo na po sa mga kaibigan natin na nagpa-follow and also nagsishare. Salamat po sapagkat patuloy niyo pong sinusuportahan ang programa ng Cavite Mission. Baka meron po kayong huling gustong sabihin bago po tayo magtapos at manalangin.
2: Mga kapilars, kung ang banal na Espiritu ay tunay na persona at tunay na Diyos, hindi lamang siya dapat pag-aralan natin, kundi dapat din natin siyang kilalanin.
1: Amen.
2: Kasi parang ito yung tinatawag ng iba na forgotten God. No, forgotten person sa Godhead. So, wag lang natin siyang pag-aralan. Ano? Kilalanin din natin siya. At hindi lamang doon, sundin natin siya at buksan natin ang ating puso sa kanyang patnubay araw-araw. Huwag siyang pighatiin sa pamamagitan ng kasalanan at hayaan natin siyang baguhin ang ating

0: tayo manalangin. Makapangyarihan namin Diyos ang mga nag-Espiritu Santo. Maraming salamat po sa paggabay at sa pag-akay sa bawat isa sa amin na aming makilala at aming maunawaan ng masigit pa ang banal na Espiritu. Salamat o Diyos na ang Espiritu ng Katotohanan, ang gabay, ang namamagitan, ang mga aliw ay inyo pong pinagkaloob at ipinadala sa bawat isa sa amin. Nawa lahat ng mga nakikinig, nanonood at naabot ng programang ito, nawa ang gabay, paikisama ng banal na Espiritu ay sumaka nila, O Diyos. Salamat po na kami inyong binigyan ng pagkakataong mag-aral ng iyong salita at salamat na kami inyong pinakinggan at lagi niyo kaming sasamahan sa pangalan ng aming manunubos. Banal na si Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. At patuloy po naming inaanyayahan kayo na suportahan po ang programa ng Pillars of Faith. At dito po ay patuloy nating matututunan ang mga aral at turo na nagmumula po sa banal na kasulatan. Kaya nga kung meron kayong pagkakataon ay pwede niyo po itong i-share sa inyong mga kaibigan. At ganoon din, pwede po kayong mag-text sa programa po ng Adventist World Radio o sa 89.1. Ang number po ay 0917-172477. Kung kayo po ay merong tanong o gusto niyo pong magkaroon ng personal na pag-aaral ng banal na kasulatan, ay i-text nyo lang po itong numero na ito. Maraming salamat at muli po ay patuloy po kaming nag-iimbita sa inyo na inyo pong suportahan at panoorin ang programa ng
2: Pillars of Faith.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ang lupa ay yumanig. Malalakas na mga lindol ang dumaan sa buong syudad at bumagsak ang mga opisina at mga building. Bumagsak din ang maraming tahanan at nasira ang mga paaralan, ospital at simbahan. Ilang taon na po ang nakalilipas. Isang matinding lindol sa El Salvador ang kumitil sa halos 3,000 mga tao. Libo-libo ang nawalan ng bahay. At ang mga rescuers ay gumawa buong umaga at gabi sa paghahanap ng mga nabiktima. Subalit, kakaunti lamang ang naiwang buhay. Matapos ang 4 na araw ng patuloy na paghukay, ay nakapansin ng isang kamay. Kalahating nakalibing sa gitna ng durog ng mga bato. Kahanga-hanga. Ito ay dahan-dahang gumalaw. Mabilis itong hinukay ng mga rescuers. Inabot sila ng 4 oras sa paghukay sa isang middle-aged na lalaki na nasa ilalim ng gumuhong building. Siya ay buhay. Nag-survive siya sa loob ng 4 na araw na walang pagkain at tubig. Nung siya ay madala na sa ospital, tinanong siya kung papaano niya nagawang mabuhay sa ganoong napakahirap na kondisyon. At ito po ang kanyang sagot. Sabi niya, gusto ko pang mabuhay. Nagpilit akong makahinga. Ayaw ko pang mamatay. At naniniwala akong may darating na tulong. Mga minamahal kong mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, tayo po ay ipinanganak na may kagustuhang mabuhay. At kapag napapasapanganib ang buhay ng tao, ang mga tao ay gumagawa ng kahanga-hangang magigiting na mga gawain para iligtas ang iba. Halimbawa, pwedeng ito ay isang anak na hindi makalabas sa isang nasusunog na bahay. Mga pasahero na nakasakay sa isang napinsalang barko sa dagat o mga natrap ng biktima sa durog ng mga bato dahil sa isang lindol. At kapag nasa bingit ang buhay, ang mga tao ay handang magpakabayani para iligtas ang iba. Ngunit pansinin po natin ang katotohanan na ayaw nating isipin na ang katiyakan na tayo pong lahat ay mamamatay. Ganito po ang sabi ng Biblia sa Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan ay hindi lamang delikado. Ito po ay nakamamatay. Bakit ito nakamamatay? Dahil inihihiwalay tayo nito mula sa pinagmumulan ng lahat ng buhay, walang iba kung hindi ang ating Diyos. Ayon po sa Isaiah 59:2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng buhay. At nang si Adan at si Eva ay magkasala, sila po'y nagsimulang makaranas ng kamatayan. Tayo pong lahat ay nagkasala at nasa ilalim ng sentensya ng kamatayan. Ang sabi po sa Roma 5:12, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat lahat ay nagkasala nga. Sa Roma 3:23 ay ganito naman po ang sinasabi. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganito naman sa Roma 3:10, ang wika, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan.
Walang gumagawa ng mabuti. Wala, wala, kahit isa. Pinili ng orihinal nating mga magulang, si Eva at si Adan, na putulin ang kanilang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya at pagpili ng sarili nilang daan. Si Adan ay mamamatay dahil sa kasalanan. At ganun din tayo kung mula sa Kanya. Napakahalaga po na malaman ang ating nawaglit na kalagayan. Ngunit, mas mahalaga rin na malaman po natin ang solusyon dito. Ito po ang masamang balita. Lahat tayo ay papunta sa walang hanggang kamatayan. Malibang may magligtas sa atin. At ang mabuting balita ay mayroon tayong isang tagapagligtas. Ang sabi po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, Versikulo 8 at 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Napakapalad po natin na ang Biblia ay hindi lamang nagsasabi sa atin tungkol sa ating nawaglit na kalagayan. Kung hindi, itinuturo pa po nito ang isang tagapagligtas na nagmamahal sa atin ng lubusan. Walang kondisyon. Walang itinatago. Ang Diyos ng Biblia ay kaiba po sa Diyos ng ibang paniniwala sa mundo. Ang kanilang mga Diyos ay humihingi sa kanila ng pagsamba mula sa takot at parusa. Subalit iba po ang Diyos ng Biblia. Sa halip na tayo ang magsakripisyo para sa Kanya, ibinigay niya ang Kanyang buhay para po sa atin. Sa halip na tayo ang kumuha ng Kanyang pabor, Siya pa ang nagsakripisyo sa Kalbaryo para tamuhin ang ating pag-ibig at ilapit ang ating mga puso't isipan sa Kanya. Wala po tayong magagawa para mahalin pa niya tayo ng higit pa. Dahil ibinigay na niya ang lahat sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay kay Jesus. Kaya nga po mga kaibigan, ang kaligtasan ay isang libreng kaloob. Hindi tayo karapat-dapat dito. Hindi natin ito makukuha o mabibili man sa anumang halaga. Ang itinuturo po ng Biblia tungkol sa kaligtasan ay napakalinaw, nakakaiba sa karamihan ng mga maling relihiyon at sa natural na inklinasyon ng puso nating mga tao. Dahil tayo po ay likas na mapagmataas na nilalang. Madalas nating ninanais na gumawa ng isang bagay na matamo ang pabor ng Diyos. Makita natin ito sa mga ipinakikitang larawan na ginagawa ng mga tao para matamo lamang ang pabor ng Diyos. May ilang pong naniniwala na sa pamamagitan po ng pagpapakasakit ng kanilang mga sariling katawan, makakamit po nila ang pabor ng Diyos. Kaya po maraming mga tao na ating mga kababayan na nagpapapalo ng kanilang mga likuran, sinasaktan at sinusugatan ang kanilang mga katawan, nagpapapako sa krus. Ang iba naman ay pinipiling mamatay sa isang sagradong lugar o mamatay bilang martir sa kanilang pananampalataya. Ang mga ito po para sa kanila ay nagbibigay ng katiyakan para makamit ang kanyang katayuan sa Diyos. Kahit po mga Kristiyano ay ganito rin minsan ang ginagawa. Dumadalo po tayo sa simbahan, nagbibigay ng handog, namumuhay ng mabuting buhay. Iniisip na sa paggawa ng ganito ay makakamit nila ang pabor ng Diyos at magiging karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Subalit mga kaibigan, posible ba ito? Ang mga tao ba sa pamamagitan ng ilang mga gawa ng pagsasakripisyo
ay makapagsusuhol sa Diyos para bigyan siya ng pagpapatawad at walang hanggang buhay? Ganito po ang sabi sa Efeso 2:8-9-10. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Mga kaibigan, napakalinaw po ng salita ng Diyos. Wala po tayong magagawang anumang bagay para higit pa tayong mahalin ng Diyos. Ang dapat lamang nating pagtiwalaan ay ang kanyang kahanga-hangang biyaya at pagmamahal at tanggapin ang pagpapatawad at pabor na libre niyang ibinibigay sa iyo at sa akin. Subalit, bakit ang isang makapangyarihang manlalalang? Diyos ng sangsinukob ay magbibigay ng panahon at malasakit na iligtas ang mga taong gaya mo at gaya ko. Sa isang maliit na rebuilding planeta natin, bakit hindi na lang niya kalimutan ang maliit na mundong ito kasama ng mga problema nito at hayaan na lamang tayong magdusa sa mga bunga ng ating kasalanan? Ang sagot po ay makikita natin sa 1:1, Kapitulo 4, Versikulo 8. Ang wika po ay ganito, ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang kasagutan. Dahil ito sa kung sino po ang Diyos, mahal po tayo ng Diyos. Ang ilan sa inyong mga nakikinig ay mga magulang. Alam po ninyo kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng isang sanggol o ng baby na kapag ito ay nagsimulang umiyak, lalo na sa hating gabi, ginagawa nyo ang lahat para maging maayos ang lahat. Pero kapag tila walang nangyayari, kinakantahan nyo pa ang inyong baby, ginagawa ang mga payo ng ilang mga kaibigan at pamilya, pero wala pa rin nangyayari. Alam nyo, gaano ka man kapagod, gaano man kahaba na may sakit ang sanggol, titiyakin ko sa inyo, hinding-hindi nyo naiisip na ipamigay na lang ang bata o iwanan na lang itong nagdurusang mag-isa. Kung tayo pong tao ay ganito na may malalim na pagmamahal sa ating mga anak, maunawaan po natin kung ano ang ating Diyos. Siya'y Diyos ng pag-ibig. Hindi niya kailanman na pag-isipang pabayaan na lamang tayo na iwan sa planetang ito na nagdurusa, namamatay sa rebelyon. Ang sabi po ng Biblia sa 2 Pedro 3:9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako. Na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kung hindi matiga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ganito po ang likas ng ating Diyos. Kahit pa noong panahon ng lumang tipan, inilarawan na ng Diyos sa kaparehong paraan. Ayon po sa Exodo Kapitulo 34, 6 at 7, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin, sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan ng pagsuway at ng kasalanan, ngunit sa anumang paraan ay hindi itinuturing na walang sala ang may sala. Ang isang bagay na maaari nating ikagulat dito ay hindi ikinakatwiran ng pag-ibig ang kasalanan. Sinasabi sa atin ng talata na hindi niya hahayaang iwanang hindi napaparusahan ang may sala.
Ang pag-ibig ay mas mabuting maunawaan natin bilang perpektong balanse ng parehong awa at ng katarungan. Gaya ng sinag ng araw na kung ihahalo sa ulan ay maglilikha ng rainbow. Ganon din po ang awa at biyaya ng Diyos kapag ka inihalo sa kanyang katarungan at pagiging patas. Wala pong gobyerno sa lupa na ginagawang normal ang katampalasanan ang makatatagal. Totoo rin ito sa gobyerno ng Diyos. Ang utos po ng Diyos ay sinira. Ang mga prinsipyong pundasyon ng kanyang pinapairal ay nilabag. Hindi niya pwedeng ipagwalang bahala na lang ito. Bilang kung sino siya, isang Diyos ng pag-ibig, dapat niyang siguruhing natutugunan ang katarungan. Ito po ang dahilan kung bakit napakakahanga-hanga ng plano ng pagliligtas. Ang isang Diyos na mapagmahal ay nakahanap ng paraan upang maawaing iligtas tayo samantalang nananatiling patas at makatarungan. Siya po'y namatay para sa atin. Sa awa at biyaya na binayaran ng parusa ng ating mga kasalanan, tinutugunan ang hinihingi ng katarungan upang tayo pong lahat ay maaaring mamuhay. Ito po ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig na nakilala ng sansinukob. Ganito po ang paglalarawan sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, si Jesus ay bumaba dito po sa lupa bilang isang tao. Hinarap ang problema at tukso sa atin ding hinaharap. Namuhay siya ng isang buhay na may sakdal na pagsunod. Hindi siya karapat dapat mamatay. Siya po ang ating manlilikha, ang nagtatag ng kautusan na ating nilabag. Subalit, kinuha niya sa kanyang sarili ang sala at namatay para sa iyo at para sa akin. Ang sabi po sa Roma 5:19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Gaya ng mga inosenteng kordero na inihandog sa templo, walang ginawang mali ang ating Panginoong Isus. Ayon po sa 1 Pedro 2:22, siya hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. O, si Jesus ay naipakilala sa Juan 1:29 bilang ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sa pagpatong sa kanya ng mga kasalanan ng sanglibutan, kasama ng sa iyo at sa akin, naramdaman niya ang nakapangingilabot na pagkakahiwalay sa Diyos na ibinubunga po ng kasalanan. Siya'y nagsalita ng may malakas na tinig sa Mateo 27:46, Eli, Eli, lama sabaktani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi mabata ni Jesus ang hapis ng pagkahiwalay sa kanyang ama. Ito ay dumurog sa kanyang puso. Ang mga tao sa paligid ay humiyaw sa Marcos 15:31. Iniligtas niya ang iba? Hindi niya mailigtas ang kanyang sarili? Kaibigan, ito po ay totoo. Hindi niya iniligtas ang kanyang sarili, subalit iniligtas niya pa rin ikaw at ako. Binayaran niya ang halaga ng nasirang kautusan. Tinubos ang isang lahing na waglit
at nakaranas ng kabayaran ng kasalanan. Siya ay tinrato na paraang tayo dapat ang daranas upang tayo po'y itrato na parang dapat siya ang daranas. Kinuha niya ang sisi para sa lahat ng ating mga kasalanan at nagdusa ng kamatayan para maging maligaya tayo sa kanyang buhay. Tanging sa paraan lamang na ito, maaari tayong mabigyan ng Diyos ng walang hanggang buhay. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay hindi tungkol sa anumang mabuti na ating nagawa, kung hindi tungkol sa anong nagawa ng mabuting Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Subalit mayroong mga bagay na dapat nating gawin. Dapat nating pagtiwalaan at tanggapin ang kahangahangang kaloob ng kaligtasan. Ganito po ang sabi sa Efeso 2:8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang pagkakaroon po ng pananampalataya na sa sarili nito ay isang kaloob ng Diyos ay napakakailangan sa ating kaligtasan. Nang tanungin si Pablo ng isang bilanggo sa Pilipos kung ano ang dapat niyang gawin para maligtas, ang sabi ni Pablo sa mga gawa, 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Siyempre, ang paniniwala lamang sa isipan na si Jesus ay isang makasaysayang persona ay hindi sapat. Sinasabi sa Biblia sa Santiago 2:19, ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Ang sumasampalataya po kay Jesus ay higit pa sa pagsang-ayon sa ilang mga katotohanan tungkol sa Kanya. Inilalarawan po ito sa Biblia ang nagliligtas na pananampalataya sa ganitong paraan. Sa Kawikaan 3:6, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong landasin. Ang pagtitiwala kay Jesus ay nangangahulugang isinusuko natin ang ating puso, isip at mga paraan sa Kanya. Ito po'y nangangahulugang naniniwala tayong hindi tayo maliligtas ng sarili nating mga gawa, kung hindi sa ginawa ni Kristo para sa atin sa Kalbaryo. Ito po ay nangangahulugang pagkilala na tayo ay lubusang mawawala malibang iligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng hiwaga ng Kanyang biyaya. Ang pagtanggap ng kaligtasan ay tunay na napakasimple. Itinanong ng bilanggo ng gabing iyon sa Pilipi, ang pinakamahalagang tanong sa mga gawa, 16:30, ay ganito po ang sinasabi. Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Apat na simpleng mga katotohanan sa Biblia ang makasasagot sa tanong na ito. Una, ang kaligtasan ay isang libreng kaloob. Sinasabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Bakit hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan? Pangalawa, lahat tayo ay nagkasala. Ayon po sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ito ay nangangahulugang napakahuli na nito para sa atin. Malayo na ang narating ng ating pagkakamali. Hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan at walang hanggang buhay. Kung ito ay depende sa ating mga nagawa, hindi na tayo makakaabot. At ito po ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan libreng maibigay ang kaligtasan sa atin ng isang mapagmahal ng Diyos. Hindi natin ito kayang tamuhin sa ating mga sarili.
Pangatlo, narito ang problema. Ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Roma 3:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tayo po ay inihiwalay ng kasalanan mula sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng buhay. Kung kukunin natin ang karapat-dapat na mapasa atin, ito ay ang walang hanggang kamatayan. Tayo po ay mapapahamak dahil tayo ay isang makasalanan na sa pagkapanganak at sa sariling pagpipili. Ngunit salamat sa Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya siya ay gumawa ng solusyon sa problemang ito. Yung pang-apat po, narito ang solusyon. Si Jesus ay namatay para sa atin. Roma 5:8. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Hindi po matatapos na gawin nating maayos ang ating mga sarili. At hindi bago tayo magkakaroon ng problema. Malinaw ang sinasabi po ng Biblia. Noong tayo'y nasa rebelyon laban sa Kanya, lubos tayong minahal ng Diyos. Kaya siya'y namatay bilang kapalit natin. Sa makatuwid, ang kaligtasan po'y nagmumula lamang sa ating Panginoong Jesus. Ito po yung apat na simpleng mga katotohanan. Kaligtasan na isang libreng kaloob. Lahat po tayo'y nagkasala. Ang kasalanan ay nangangahulugan ng kamatayan para sa atin. Ngunit, si Jesus ay namatay para sa atin upang tayo'y magkaroon ng buhay. Kung tatanggapin nating siya, bilang tagapagligtas. Subalit, maaring may ilang nagtatanong, ano ang kahulugan ng tanggapin si Jesus bilang aking tagapagligtas? Ito po ay isang magandang tanong. Gaya ng kung paano natin matatanggap ang libreng kaloob na ito. Ibinibigay po sa atin ng Biblia ang kasagutan. Apokalipsis 3:20. Makinig ka. Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Si Jesus po ay inilalarawan bilang nakatayo sa labas ng pintuan ng ating mga puso. Kung siya ay nagmamahal sa atin ang higit pa sa iniisip natin, at siya ay nag-aalok sa atin ng walang hanggang buhay, nag-aantay ng ating tugon, gusto ba natin siyang iwanan sa labas o anyayahan siyang pumasok? Siyempre, gusto nating buksan ang pintuan ng ating mga puso at anyayahan siyang pumasok. Ganito natin tatanggapin ang libreng kaloob ng kaligtasan. Inihahatid ng banal na Espiritu ang katotohanan at conviction sa ating mga puso. Sa halipo na ito ay ating tanggihan, hayaan nating maging mapagpakumbaba ang ating mapagmataas na mga puso. Kilalanin natin ang ating pangangailangan at anyayahan natin si Jesus na gawin ang magagawa niyang pinakamabuti para sa atin. Sinasabi nating, salamat po Jesus. Pumasok ka sa aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Patawarin niyo po ang aking mga nagawang kasalanan at nakalipas. Hawakan mo po ang aking kinabukasan. At si Jesus ay hindi lamang natin personal na tagapagligtas, kung hindi ating Panginoon at pinakamatalik na kaibigan.
kapag ka ating tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Ipinapangako niyang tayo'y kanyang patatawarin sa ating mga kasalanan. Sa 1 Juan 1:9, ganito po ang sinasabi, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Anuman ang ating pinagdadaanan. Anuman ang ating nagawa. Binubura ng kamatayan ni Kristo para sa atin ang record ng mga mali nating desisyon at makasariling pamumuhay. Hindi po natin kailangang gumugol ng marami pang panahon na makaramdam ng guilt o mabigatan ang ating mga nakaraang pagkakamali at pagkabigo. Kung patuloy pa rin tayong nabibigatan sa kasalanan, matapos na ihayag ito at buksan ng pintuan ng ating mga puso kay Jesus, ito po ay dahil hindi tayo nananampalataya sa Kanya at nagtitiwala na magagawa niya ang Kanyang ipinangako. Si Abraham ay naging ama ng mga tapat dahil sapat siyang nanampalataya sa sinabi ng Roma 4:21 na kayang gawin ng Diyos ang Kanyang ipinangako. Ito, mga kapatid ko't kaibigan, ang pananampalataya. Kailangan tayong manampalataya na kapag ka sinabi niyang patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan, sigurado niya tayong patatawarin. Ginanap na ito. Ngunit hindi lamang tayo pinatatawad ni Jesus sa ating mga nakaraan. Tayo rin ay binibigyan niya ng kapangyarihan na mamuhay ng bagong buhay bilang kanyang sariling mga anak, mga lalaki at mga babae. Sa Juan 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tama po ito, kaibigan. Binibigyan tayo ng kanyang biyaya ng kapangyarihan na mamuhay na mga bagong buhay bilang bahagi ng maharlikang pamilya. Hindi na po si Satanas ang ating master. Tayo po ngayon, mga anak ng hari. Hindi na tayo mga anak ng kadiliman. Tayo po ngayon ay lumalakad na sa liwanag. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na sumunod sa kanyang halimbawa at lumakad sa bakas ng kanyang mga paa. Hindi tayo perpekto. Subalit, perpekto ang kanyang katwiran. Oo, tayo po'y nakakagawa ng mga pagkakamali. Siya'y palaging nariyan para magpatawad at magligtas sa atin. Araw-araw, pinipili natin siya bilang ating Panginoon. Ibinibigay niya ang kanyang lakas sa atin para mapaglingkuran siya. Ang lahat ng mga milagrong ito ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng isang persona, si Jesucristo. Ang sabi sa 1 Juan 5:12 at 13, ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos, hindi kinaroroonan ng buhay. Ayon po sa Juan 3:16, si Jesus ay dumating upang ang sinumang manampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw at ako, kaibigan, ay kabilang sa sinuman na tinutukoy dito. Ngayon ay maaari nating malaman at mapagtiwalaan na si Jesus ang ating personal na tagapagligtas at Panginoon. Noong Disyembre 31, 1995, si John Clancy, isang veteran firefighter sa New York City, ay nanguna sa kanyang mga crew sa isang nasusunog na bakanting apartment building ng isang masamang kapitbahay.
Habang hindi makontrol ang apoy, nababahala ang mga bumbero na maaaring mayroon pang mga tao sa loob ng building. Kahit na ang building na ito ay ginagamit lamang ng mga palaboy at mga drug addicts, mga lalasing, mga prostitutes. Gayunman, si Clancy at ang kanyang mga kasamahan ay nagpasya na pasukin ang nagliliyab na apoy para magsagawa ng search and rescue operation. Ang building po ay napuno ng makapal na usok at ito ay nagdulot ng almost zero visibility. Itinataya ng mga bumbero ang kanilang mga buhay para lamang makita ang mga drug addicts na maaaring gumagamit ng building bilang pansamantalang tahanan. Maya-maya, nag-collapse po ang second floor ceiling at natrap si John Clancy. Puspos ang gumawa ng kanyang mga kasama para iligtas siya sa nakakatakot na kapahamakan. Subalit, nang magawa na nila ang lahat nilang magagawa, huli na ang lahat. Ang kanyang katawan ay nasunog na at hindi na makilala. Naiwan niya ang kanyang asawa na 6 na buwang buntis at ang hinaharap na magkasama nilang pinagplanuhan. Naniniwala si John Clancy na ang lahat ng buhay ay mahalaga. Kaya siya ay nakahandang isapanganib ang kanyang sarili para iligtas ang sino mang nasa loob ng building. Iniwan niya ang kaligtasan sa sarili niyang tahanan para sa mapanganib na isang nagliliyab na apoy. Pumasok siya sa apoy para iligtas ang mga buhay at nawala ang sarili niyang buhay. Buhay niya ang naging kapalit sa kanyang debosyon, sa kanyang tungkulin. Sa pag-alam sa detalye ng kwentong ito, natuklasan ng mga investigador na ang pinagmulan po ng apoy ay arson o sinasadyang pagsunog. Isa itong kriminal na gawain. Si John Clancy, sa pagliligtas sa mga mismong sumunog ng building, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa isang arsonist. Mga kaibigan, ang kwento pong ito ay isang magandang paglalarawan sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Iniwan ni Jesus ang siguridad ng kanyang makalangit na tahanan. Sumisid siya sa nagliliyab na apoy ng sanglibutan. Ang ating tagapagligtas ay nabayubay sa krus at tinupok ng apoy ng kasalanan. Ito ay dapat sa atin sa pamamagitan ng ating mga maling pagpili. Tayo po'y nagkasala. Tayo ang nagsindi ng apoy sa mundo na ito sa pamamagitan ng ating magagaliting pag-uugali, pagsisinungaling, kahalayan, pagkamakasarili, pangangalo niya. Si Kristo ay namatay para sa atin upang tayo'y mabuhay. Naranasan niya ang apoy ng kasalanan doon sa krus upang hindi na natin maranasan ang apoy ng pagkasira kapag sinunog na ang kasalanan ng apoy. Magpasawalang hanggan. Kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. At siya ay palaging nag-aantay sa pintuan ng ating mga puso para magbigay ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Kaya ngayon na ang panahon para tanggapin natin ang kaligtasan, libre niyang inaalok sa bawat isa sa atin.

Kaibigan, saan ka man naroroon ngayon, kung iyong narinig at naunawaan ang nagliligtas na pag-ibig ni Jesus, nais kong anyayahan ka na buksan mo ang iyong puso para sa Kanya. Anyayahan mo siya upang iyong maging kaibigan at tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan po naming Diyos, maraming salamat po na sa kabila ng katigasan ng aming mga ulo, patuloy mo po kaming tinatawag upang isuko ang aming mga buhay sa iyo. Narinig po namin ang iyong pagtuktok. Kaya nga't binubuksan po namin ang aming mga puso ngayon. Manahan ka po sa aming mga buhay. At patuloy mo kaming bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radio ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yun. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon, during the lockdown, sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na explanation dun sa mga kwan, parang iba. Dun ko nakita talaga na ay napakaganda itong kwan na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero dun sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yan, ay bakit hindi na iba dun sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia sa aral ng Seventh Day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh Day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. At ang nagagpin ng ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay, at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang huli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako ito, maganda tong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko . Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Nung magsaliksik ako, nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako . Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag . Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismohan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon . Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nag-umpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Food Steel Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text Sir 917-180-0382 or Sir 917-891-9261. Country Veggie Foods Chill Taho. Lamig na, healthy pa!
2: Kalusugan ay ingatan. Mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay madalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin na bingo, babies po na.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pag-simba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang magdaro sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal lang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung gampad po nito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maipan po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
5: Na naman, pang-sampu ko na to. Ano ba namang buhay to?
6: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Amang maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang bago at puno ng pagpaparang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo po ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in, saan man po kayo naroon. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo po nawang nararanasan. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagbabasa ng Aklat ng Kolosas sa theme ng Chosen in Christ, at tayo ay nasa Kabanatang 3, talatang 23 at 24. Anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana, paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ang bawat gawain natin, maliit man o malaki, ay dapat gawin na parang sa Diyos mo ginagawa. Ang trabaho, pag-aaral, paglilingkod sa pamilya at ministeryo ay nagiging pagsamba kapag ginagawa natin ito ng may katapatan at pagmamahal. Ipinapaalala rin ni Apostol Pablo na ang pinakamahalagang gantimpala ay hindi ang papuri o promosyon o pagkilala ng tao, kundi ang gantimpalang nagmumula sa Diyos. Ang halaga ng ating ginagawa ay hindi nakasalalay sa kung sino ang nakakakita nito o sa atin, kundi sa kung para kanino natin ito ginagawa at kung paano natin ito ginawa. Kapag si Jesus ang sentro ng ating buhay, kahit ang mga karaniwang gawain ay nagiging makabuluhang paglilingkod. Ang tunay na layunin ng buhay ay ang makilala si Jesucristo at mamuhay para sa Kanya kahit saan tayo naroon, kahit ano ang ating ginagawa. Hindi na tayo nabubuhay para lamang sa sarili o sa pag-aproba ng tao. Nabubuhay tayo upang parangalan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Ang bawat gawain ay maaaring maging bahagi ng ating pagsamba sa Diyos, maging sa tahanan, paaralan, trabaho, o simbahan. Tinatawag tayo ng Diyos na maging tapat sapagkat si Kristo ang ating pinaglilingkuran. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Aklat ng Kolosas sa Kabanatang 3, talatang 18 hanggang Kabanatang 4, talatang 1. Mga misis, sundin nyo ang mister nyo kasi yan ang dapat gawin ng mga sumusunod sa Panginoon. Mga mister, mahalin nyo ang mga misis nyo at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay, kasi masaya ang Panginoon kapag ginagawa nyo yon. Mga tatay, huwag nyong iprovoke o pagalitan ng sobra ang mga anak nyo, baka ma-discourage sila. Mga alipin, sundin nyo ang mga amo nyo dito sa lupa sa lahat ng bagay, hindi lang pag nakatingin sila para magpa-impress kayo. Sundin nyo sila ng buong puso kasi may takot kayo sa Panginoon. Kahit anong ginagawa nyo, gawin nyo to ng buong puso na parang sa Panginoon kayo nagsiserve at hindi sa mga tao. Tandaan nyo, bibigyan kayo ng Panginoon ang reward na hinanda niya para sa inyo, kasi si Christ ang totoong Panginoon nyo. Sa Kanya kayo nagsiserve. Pagbabayarin ang mga masasama sa mga maling ginawa nila, kasi patas mag-judge ang Diyos sa lahat. Mga amo, maging fair kayo sa pagtrato sa mga nagsuserve sa inyo. Tandaan nyo, meron din kayong amo sa langit.
mga patakaran ng Kristiyano sa gawaan at tahanan. Lahat halos ng kumpanya ay may malinaw na struktura ng pamumuno. May pangulo, may mga tagapamahala, mga supervisor at mga empleyado. Kapag alam ng isa ang kani-kanilang mga tungkulin at papel at ginagalang ang mga tamang pamamahala, nagiging maayos at matagumpay ang organisasyon. Ganon din ang nais ng Diyos para sa ating mga tahanan. Sa huling bahagi ng kanyang liham sa mga taga-Kolosas, ipinakita ni Apostol Pablo na ang tunay na kaayusan sa pamilya ay nagsisimula kapag si Jesucristo ang kinikilalang Panginoon ng tahanan. Una, sinabi ni Apostol Pablo na mga asawang babae ay kailangan magpasakop sa kanilang asawang lalaki ayon sa nararapat sa Panginoon sa Kabanatang 3 ng Kolosas, talatang 18. Ang pagpapasakop na ito ay hindi tanda ng pagiging mas mababa, kundi bunga ng pagpapasakop ng bawat mananampalataya kay Kristo. Pagkatapos ay inutusan naman niya ang mga asawang lalaki na ibigin ang kanilang asawang babae at huwag silang pakitunguhan ng may kalupitan sa talatang 19. Ang pamantayan ay ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Yon ang huwaran o pamantayan o model ng pag-ibig na dapat ipakita ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Isang pag-ibig na handang mag-sakripisyo. Sinabi rin ni Apostol Pablo na ang mga anak ay sumunod sa kanilang mga magulang sapagkat ito ay nakalulugod sa Panginoon sa talatang 20. Kasabay nito ay pinaalalahanan niya ang mga magulang na huwag papanghinain ang loob o saktan ang damdamin ng kanilang mga anak, kundi palakihin sila ng may pag-ibig at pag-unawa. Huwag daw sobrang pagalitan. Ngunit hindi sinabing huwag sasawayin o huwag pagagalitan. Huwag lang sobra. Sa talatang 21 ng Kolosas Kabanatang 3 na nakapagpapababa ng kanilang pagkatao o moral. Noong panahon ni Apostol Pablo, karaniwan ang mga alipin at amo. Tinuruan niya ang mga alipin na maglingkod ng tapat na para bang kay Kristo sila nag-serve, naglilingkod. At pinaalalahanan naman ang mga amo na maging makatarungan. Kapag ganito ang environment, talagang magiging masaya ang pagawaan at walang makararamdam na sila ay inaapi. Sapagkat pare-pareho silang may Panginoon sa langit. So kung mayroong amo sa lupa, yung amo na yon ay mayroon ding Panginoon at yon ay nasa langit. So pare-parehas ang kalagayan. Ang mahalagang aral ay ito. Kapag si Jesus ang Panginoon ng ating buhay, nagbabago ang paraan ng ating pakikitungo sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak at sa ating kapwa. Ang pag-ibig ay pumapalit sa pagkamakasarili, ang pagpapatawad sa galit at ang paglilingkod sa paghahari-harian. Bilang mga tunay na Kristiyano, naniniwala tayo na ang pamilya ay itinatag ng Diyos at dapat nakasentro kay Kristo. Ang pinakamagandang paraan upang mapatatag ang tahanan ay hindi lamang ang pagkakaroon ng mabubuting alituntunin, kundi ang pagkakaroon ng isang personal na relasyon kay Jesus. Ang tatay sa ating Panginoon, ang nanay sa ating Panginoon, ganun din ang mga anak. Kapag ganoon ang naging sitwasyon sa ating tahanan, magiging mapayapa at may pagkakaisa pagmamahalan sa loob ng tahanan. Kaibigan, maaaring hindi perpekto ang ating pamilya. Ngunit kapag pinahintulutan nating si Kristo ang mamuno sa ating tahanan, kaya niyang pagalingin ang mga sugat, ibalik ang pagmamahalan at bigyan tayo ng bagong simula. Kaibigan, si Jesucristo ba ang tunay na Panginoon ng iyong buhay, ng iyong tahanan, at nakikita ba siya sa paraan ng iyong pakikitungo sa iyong pamilya at sa iyong lugar na ginagawaan o pinagtatrabahuhan? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero
0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Dakila naming Diyos, Amang Banal, maraming salamat pong muli sa napakagandang mga alituntunin na inyo pong ipinaalam sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po sa iyo pong kabutihan at pagpapalang patuloy na ipinagkakaloob sa amin sa buhay na in-extend niyo muli ngayon sa araw na ito. Tulungan mo po kaming mahalin at igalang at paglingkuran ng isa't isa ayon sa halimbawa ng aming Panginoong Hesus. Naway ikaw ang maging sentro ng aming pamilya, ng aming tahanan at ng lugar kung saan kami po ay nagtatrabaho. Ang pag-ibig nawa po ang magbuknod sa aming tahanan. Pagpalain niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig. Nawa ang karakter ng aming Panginoong Jesucristo ang makita sa bawat isa sa kanila upang magkaroon po ng mabuti at masayang environment kung saan po sila naglilingkod. Alalahanin niyo po at tugunin ang kanila pong mga panalangin. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ganon din po ang ating booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong sa atin na maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 mga utos. Ang gagawin nyo lamang ay ipadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa inyo naman na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito po muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mapalad at masayang umaga sa inyong lahat, mga ginigilo namin, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo na naman ay muling magkakasama-sama sa ilang minutong talakayan. Kaya purihin natin at pasalamatan ng Diyos sa napakagandang umaga na Kanya pinagkaloob, na tayong lahat ay ginabayan Niya sa buong magdamag, binigyan Niya tayo ng kalakasan para magpatuloy sa ating mga gawain. At napakaganda na sa atin hong pagpapasimula ng atin hong araw ay makapakinig tayo ng mga sulat mula sa banal na kasulatan at ganoon din ng kanyang mga salita na siyang gagamitin nating gabay sa ating paglalakbay sa sanlibutang ito. Kaya po, ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ang makakasama niyo sa ilang minutong talakayan. Nais ko pong ipaabot ang aking mainit na pagbati sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, saan man pong dako kayo ng mundo ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po, tanggapin nyo ang aminong pagbati sa inyong lahat. Di ba namin kayo mabanggit sa isa, pero kayo ho ay bahagi ng programa pong ito na may nagmamahal sa iyo. Ngayon, kung kayo po may mga katanungan at mga bagay na nagdudulot ng kalituhan, maaari nyo po yung isulat dyan sa inyong comment section ng Facebook Live o ng YouTube Live. Ngayon, kung kayo naman may mga kahiligan at nais nyo pong makausap ang atin ho makasama dito sa himpilan, ay maaari nyo pong gamitin ang numerong 0918-844-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Yan, maaari nyo pong gamitin yan at para ho malaman namin kung ano na, papaano kayo pinagpapala ng atin pong programa. Yan. Sa mga mayroon hong mga kamag-anak, may mga kaibigan, mayroon ho kayong mga klase, o di kaya katrabaho, mga pamilya, mga kaibigan. Ito ho yung pagkakataon na makapagbahagi tayo sa kanila sa pamamagitan ng pag-share ng atin hong programa para mapakinggan nila ang propesiya bilang paghahanda sa nalalapit na pagparito ng atin hong Panginoong Hesus. Ngayon, bago po tayo magpasimula, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, muli po'y nais naming lumapit sa inyo upang kayo pasalamatan sa lahat ng inyong kabutihan. Nais din po naming sumalok ng karunungan mula sa inyo upang maunawaan namin ang mga bagay na aming pong tatalakay ng malinaw. Though mayroon po akong challenge sa akin pagsasalita sa oras na ito dahilan sa dumapong allergic rhinitis, pero naniniwala kami, Panginoon, na bibigyan niyo ang inyong lingkod ng maliwanag na pagbabahagi ng inyong mga salita. At sa mga nakikinig ay maunawaan din nila itong mabuti. Pagpalain niyo rin sila at kapwa kami pagaligid sa mga karamdamang nais dumapo sa amin. At kami maging matatag sa aming pananampalataya at laging bukas ang isipan namin na tanggapin ang inyong mga salita. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa aklat ng Daniel, Kapitulo 11. Alam ko isang mahabang serye itong tinalakay natin dito sa Kapitulo 11 dahil ito'y naglalaman ng mga ilang detalye na pawang nasaan sa propesiya na tinanggap ni Daniel sa Diyos. Kaya nga, hindi maglilihim ang Diyos ng mga bagay na magaganap na hindi natin nalalaman. Yan ang katibayan ng Diyos ay nagnanais na ibahagi sa atin ang mga katotohanan. Ngayon, pag-aralan po natin itong katanungan na bagong tatag o anong uri ng mga pagsubok ang pinagdaanan ng bayan ng Diyos at paano sila tumugon sa bagong tatag na hayagang relihiyoso at politikal na pinakita ng Northern King.
natin yung Northern King kung saan ito ay pinaghalong nasa kanya yung pinaghalong politika at relihiyon. Ngayon, paano nga ba ang tanong natin ay ano nga ba yung mga pinagdaanan ng bayan ng Diyos? Paano sila naging matatag? Laban doon sa bagong tatag na hayagang relihiyoso at political ng Northern King. Dito po sa Daniel 32, ang talatay 13. Daniel 11:32 ang talatay hanggang 33. Ang sabi dito, kanyang akitin na may labis na papuri ang mga sumuway sa tipan. Ngunit ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at kikilos. Ang marurunong sa mga mamamayan ay magtuturo sa marami. Gayunpaman sa loob ng ilang panahon, sila'y mga gagapi sa pamamagitan ng tabakatapoy at daranas ng pagkabihag at sasamsaman. Dito po sa Daniel, Kapitulo 11, ang talatay 32 hanggang 33, pinapakita po dito na ang bayan ng Diyos ay uusigin. Ang bayan ng Diyos ay uusigin. Dahil kung sisa kong kung inyong uunawain ang sinabi ng talata ay sa pamamagitan ng kanilang ng kanyang sabi ganoon pag-akit, no? Pag-akit na labi na kasama yung pagpuri. Yung sumuway sa tipan at dito sabi ganoon hindi makikilos ang bayan ng Diyos. Kaya makikita po natin kung papaanong dahil sa hindi sila susunod daranas sila ng pag-uusig mula sa kapapahan na bilang bagong tatag na nagpapakita ng kapangyarihan ng Northern King sa panahon ng kadiliman. Yan, ating dadaanan yan. Yan. Tingnan natin yung ilang mga kasaysayan na nakapaloob dito na natupad sa talatang ito. Alam niyo mga kaibigan, yung tekstong ito'y tumutukoy sa pag-uusig na mararanasan ng mga banal sa panahon ng makahulang yugto ng isang panahon, mga panahon, at kalahating panahon. Yan ay tumutukoy sa mga mararanasan ng bayan ng Diyos na dati nang sinabi sa Daniel 7:25. Ngayon, doon sa mga talatang binanggit natin, nagpapakita ito na talagang mayroong mabibiktima ng panlilinlang ng kapapahan. Natatalikuran yung banal na utos at gagawa ng masamang gawain na labag sa batas ng Diyos. Pero, yung mga mayroong katangian ng Diyos at nauunawaan yung sagradong kasaysayan ayon sa mga talatang binanggit natin, yan yung mahigpit na lalaban sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at katapangan. Yung pong mga tapat na sumunod sa Diyos, sila po'y tatangging yumukod sa kapapahan, ngunit sa halip ay magdidigdig na maliwanag na tulad ng mga bituin sa kalangitan sa gabi. Sang-ayon sa Daniel 12:3. Ngayon, halimbawa, noong unang bahagi ng 12th siglo, doon sa Lyon, France, at hilagang Italia, yung mga Waldenses ay tumindig upang ipagtanggol ang Sabat sa panganib ng kamatayan. Ito ho yung maliit na grupo na nagtago doon sa ilang na ipinakita na nagpakita po
ng kanilang paninindigan sa Sabat at hindi natakot sa kamatayan. Alam niyo ba kung anong ginawa nila? Tinanggihan nila lahat ng hindi biblical na doktrina ng simbahang Romano, kabilang ang hindi pagkakamali ng Papa sa purgatorio at ang mga maling aral ng Papa tungkol sa pagkakatawang tao. Kinopya at ipinabahagi nila ang Biblia at sinabing ang Biblia lamang ang dapat maging batayan ng pananampalataya ng isang tao. Nagkunwari silang mga mangangalakal at bumisita sa mga bahay ng mga tao para magturo ng mga katotohanan sa Biblia na nasa panganib ang kanilang buhay. Sa kalaunan, sila po'y brutal na pinatay ng mga krusada. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ginawa ng grupong ito ay tunay na kahanga-hanga na silang nanindigan sa kautusan ng Diyos na kahit na kapalit ay ang kanilang kamatayan. Si John Wycliffe ay nabuhay mula noong 1320 hanggang 1384. Isa po siyang professor ng Oxford University sa England na tinawag na Don Star of

senador na sinasabot niya Rola, isang Italiano na praile, si William Tyndale ng England at si Martin Luther ng Germany, Ulrich Zwingli ng Switzerland at Jan Calvin ng France. Sa kabila po ng mga pag-uusig, sa walang takot ng mga reformador na ito, noong kalagitnaan siglo, yung matingkad na propesiya ng Daniel 11 na yun daw mga reformador ay mabangon, lalabanan ang kawalan ng katarungan at ituturo ang katotohanan sa maraming tao kahit na sila'y patayin. Lahat po yun ay nagkaroon ng kahangahangang katuparan. Oh, yun po yung kahangahangang natupad sa liham. Ngayon, yun naman po parira lang para sa isang panahon sa Daniel Kapitulo 11:33. Yan po'y tumutukoy pabalik sa 1260 na po na taon o araw na propesiya ng isang panahon, panahon at kalahating panahon na binanggit sa Daniel 7:25. Sa panahong ito ng hula, alam ba ninyo na ang kapapahan ay nagdulot ng matinding pag-uusig sa sino mang tahasang lumalaban sa kanilang otoridad. Ginawa nila ito sa isang barbaric na paraan sa pamamagitan ng sistemang tinawag na Inquisition. Sa pamamagitan ng Inquisition, maraming mga santo ang inusig at naging martir. Kaya nga mga kaibigan, ang kasaysayan ng Iglesia ay nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos na pwede na sanang sa gitna pa lamang sila'y mausig, subalit ginabayan sila ng Diyos na makumpleto ang anumang meron sila ngayon. Kung kaya nga, mga ginigiliw, bagamat dumanas ang bayan ng Diyos ng pag-uusig, subalit hindi natinag sila sa kanilang pananampalataya. Kaya dito sa atin pong pinag-aaralan, napakahalaga na maunawaan natin kung paanong ang katotohanan ay hindi kayang pigilan ng kaaway kahit marami siyang attraction na gawin, mananatiling ang katotohanan ay matatag at matibay. So kaya purihin ang Panginoon na sana po sa ilang mga bagay na ating natalakay, ito'y nagbigay sa ating muli ng inspirasyon. Tayo manalangin, dakila naming Diyos, aming Ama na nasa langit, marami pong salamat sa inyong kabutihan na inyong inihayag ang inyong mga salita na siyang nagpapatibay ng aming paniniwala at pananampalataya sa inyo. Nawa sana, Ama, patuloy ninyong gabayan ang aming mga tagasubaybay, inyo silang pagkalooban ng malusog na pangangatawan at patuloy ng mga pagpapala mula sa langit. Na ang kanilang napapakinggan ay kanilang mabahagi sa iba, sapagkat sa mga panahon ngayon, nais naming mababalaan katulad ng inyong ninanais ang mga tao upang sila'y magsilapit sa inyo at tanggapin kayo bilang kanilang tagapagligtas. Ama, nawasan yung pagalingin ninyo kung sino man ang mga may karamdaman sa kanila, ano man ang kanilang mga kahiligan na inyong i-grant sang-ayon sa inyong kalooban. At sa susunod, muli kami magkasama-sama na punong-puno ng kasiyahan dahilan sa pag-aaralan naming muli ang mga propesiya. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong programa at nawa sana sa mga bagay na inyo pong natututuhan, ito po ibahagi natin ng may pag-ibig. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang siyang laging nagsasabi sa inyo, may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR, 89.1 FM.
2: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Good morning, sa mapagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin ng mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayo lahat? Nawa kayo ay madatnaan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, mayroong malusog na pangangatawan at higit sa lahat, mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. Ngayon po ay araw ng Biyernes, napakabilis ng takbo ng panahon. August 21, 2026. Nakalive tayo sa atin po ang AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay, subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang inyong pong maranasan sa mga sandaling ito, mga minamahal. Ano ho? At binabati rin natin ang ating mga viewers sa Salita ng Buhay page, ganoon din sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Binabati natin lahat ng ating mga viewers dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga minamahal. Ganon din po sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo, anumang oras kayo natatna ng ating programa. Welcome po kayo sa ating paglilingkod at naway tayo'y maranasan natin ang pagkalinga ng Panginoon sa umagang ito, mga minamahal. Ano po? Ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jim Arsenal, sa inyo gumabati at patuloy nakikiusap na inyo pong i-share ang ating live ngayong umaga para marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa inyong mga kaibigan ng atin pong paglilingkod. Ano po? Share nyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, kapamilya, maging sa inyong mga katrabaho. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Ayan. Kaya share-share tayo, mga minamahal. Sa lahat po ng ating mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Ito po inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga. At para lagi ninyo masabibihan ang programang ito, maaari lamang nyo i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para lagi kayong updated at ma-notify sa bawat live natin, mga minamahal. Ano po? At sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po ay may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay inyo lamang ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number. I-text lamang ninyo at ating ipaglilingkod ang inyong mga kahilingan at ating sasagutin ang mga katanungan sa kapag nahabol ng ating oras at sa mga susunod. Ano po? Alright, so samantalang kayo nag-share ng ating live, mga minamahal, tayo'y dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagmahal, puspos ng biyaya sa bawat isa sa amin. Sa mga sandaling ito, Panginoon, muli kaming nagpapasalamat sa isang pagkakataon na ikaw ay aming mapaglingkuran, mapapurihan, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan at mapasalamatan sa napakagandang umagang inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa
Patuloy po ninyong paggabay at pag-iingat. Salamat po sa proteksyon sa buong magdamag. Salamat po sa biyaya ng buhay at kalakasan na taglay po ng bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Isang biyayang hindi mapapantayan, hindi mababayaran na inyong kaloob sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat po sapagkat nariyan ka palagi, patuloy na naipinadama ninyo Panginoon ang inyong pagkalinga. Kung kaya Panginoon, sa umagang ito, kami patuloy na nagpupuri sa inyong Panginoon, sa inyong walang hanggang biyay at pag-ibig sa bawat isa. At salamat din po Panginoon sa pagkakataon na muling makapagpahayag at makapagbahagi ng inyong mga salita sa aming kapwa, sa aming mga tagapakinig at sa aming mga manunood. Patuloy nawa Panginoon na ang aming paglilingkod ngayon at mga katanong ang aming sasagutin ay magbigay ng mga kaliwanagan, ng katotohanan at ng pag-asa sa aming mga tagasubaybay. Parinawa na ang patnubay at pangasiwa ng Banal na Espiritu ang siyang patuloy na maranasan ng bawat isa na magbubukas ng aming mga puso at isipan. Salamat Panginoon sa pagkatang inyong presensya ay lagi naming naranasan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Alright, so good morning uli sa ating mga taga-subaybay at lalo na sa mga kaka-tune in pa lamang sa kanilang mga radio at kabukas sa kanilang mga Facebook at YouTube sa mga oras na ito. Dahil ang Friday, mga minamahal, ay atin po ang itinatalaga sa ating pagsagot ng mga katanungan. Ang atin palang leksyon ay atin po yung ipinaglilingkod tuwing Lunes. Ano po, balikan nyo na lamang sa araw ng Monday. Ang atin pong leksyon, ano po, yan po yung August 17. Pwede nyo pong balikan at puntahan sa ating YouTube channel o di kaya dito sa ating Facebook page ng Gospel and Music Ministry, mga minamahal. Meron din tayong mga outline na inilagay sa atin pong Gospel Music Ministry page at YouTube. Kaya pwede nyo pong puntahan, mga minamahal, at nang kayo din po yung makinabang at makapagbahagi nito. Alright? At ngayong umaga, tayo po isasagot ng mga katanungan na ipinadala sa atin. Pagkaman ang ilan ay parang pabalik-balik na yung ilan nung ating mga tanong na sasagutin. For the sake sa nagtanong at for the sake sa mga hindi nakapakinig at hindi nakapanood ng mga paksang tulad dito, mga minamahal. Ano po? Ayan. At ang unang tanong, kaya nakalagay po riyan sa ating paksa, baboy ba ang kinain ng mga alagad sa Marcos 7? Ito po ay madalas na pinag-uusapan, pinagdidebatehan ng marami at nakakalungkot ay pati ang ating Panginoong Yesus ay napaparatangan pa. Ano? Sa kapitulo na ito at mga talatang ating pag-aaralan, mga minamahal. Ano po, ang Marcos Kapitulo 7, ang versikulo 19 ay isa sa mga talata na ginagamit po ng mga kumakain ng karumaldumal, kumakain ng baboy, ng mga maruruming mga hayop, ano ho, para sabihin na ito ay ipinakakain ng Panginoon at atin pong liliwanagin for the sake doon sa mga hindi nakapakinig at for the sake doon sa mga nagugulumihanan. Sapagat nakabase po yan sa tanong ni Joseph Bugarin Aderes na ang sabi niya ay, may tanong po ako sa talatang ito. Pakilinaw po ang Marcos 7:19. Teksto po sa tagpong ito. Yan ang sabi niya. So, walang ibang layunin tayo, mga minamahal. Hindi tayo maninira at hindi tayo mga ngatake, kundi atin pong liliwanagin ang mga maling pagkahulugan ng mga tao at atin pong sabihin at isaysay ang tamang sinasabi ng banal na kasulatan alang-alang sa kapurihan ng ating Panginoon at kaliwanagan sa isipan ng mga nagsusuri ng katotohanan. Ano po? Ang Marcos 7:19, gaya na binanggit ko sa inyo, ay kinukot po ito at kinagamit ng mga kumakain ng baboy, ng mga karumaldumal at mga maruruming mga hayop, mga minamahal. Ano po? At ating alamin kung talagang yun po ang tinutukoy ng Biblia. Bibigyan ko lang po kayo ng premise para inyong masundan at inyo pong mabigyan ng hint po ng una, mga minamahal.
Kung mayroon mang may pinaka-concern tungkol sa ating kalusugan, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ano ho? Ulitin ko. Kung mayroon mang pinaka-may concern, ano ho? Pinaka-nagmamalasakit ng ating kalusugan, walang iba ang ating Panginoon. Sapagkat kung ating titingnan ang banal na kasulatan, mga minamahal, mula sa Genesis, the very beginning, ano ho? Ang pinakaunang aklat, the very first book of the Bible, hanggang sa Bagong Tipan, kung inyong mapapansin, walang ibang hangad ng ating Panginoon, tayo ay mapabuti. Ano ho? Tayo ay maging malusog. Ano ho, mga minamahal? Dahil, kaya nang pinag-it ko sa inyo, ang kalusugan ay kayamanan po yan ng bawat isa. Puhunan sa paghahanap buhay. Kaya kung meron mang may nagnanais na tayo mapabuti at maging malusog, walang iba ang ating Panginoong Diyos. At hindi niya ipapahamak ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak, ang tao na nilikha niya ayon sa kanyang wangis, maliban na ang tao mismo ang pumili na siya'y mapahamak. Ano ho? Pero sa banal na kasulatan, ang ating Panginoon ay talagang tunay na walang ibang may hangad na maging mapabuti tayo kundi ang ating Panginoon. Bigyan ko kayo ng example. Ito ay babasahin ko na lang po muna bago tayo sasagot doon sa katarungang ipinadala sa atin. Ano ho? Para at least masundan ninyo, mga minamahal. Sa Genesis 1:29 ay binanggit po doon, mga minamahal, na ibinigay ng Panginoon ang pagkain ng tao. Ano ho? Ibinigay niya pagkain ng tao. Genesis 1:29. At yung pagkain na binigay niya o yung pwedeng kainin ng tao ay hindi ho kasama ang karne. Ano ho? Sige, ilagay na lang natin sa screen natin dan para masundan ng ating mga taga-subaybay. Sabi po riyan, Genesis 1:29, sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga, ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Take note, mga minamahal, sa ating binasang talata, wala po rito ng kasamang karne. Ano? Wala hong kasamang karne. Ang ipinakita ho riyan at sinabi ng Panginoon ay tinatawag natin, mga kaibigan at mga taga-subaybay, na mga prutas, mga grains and nuts. Yan ang ibinigay ng Diyos na pagkain ng tao. Ano ho, mga minamahal? Nung nagkaroon ng baha sa panahon ni Noah, nakita natin na nagpaakyat ang Diyos ng mga hayop doon sa arka para hindi lubos ang mawala at maubos ang mga hayop, ay nag-utos ang Diyos kay Noah sa Genesis chapter 7 verse 2, na kung saan ang sabi niya ay mag-akyat kayo ng mga malinis na hayop at di malinis. O, napansin niyo diyan, kumuha ka ng tigpipito, no, 7 pairs sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at dalawa sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. So kung inyong mapapansin, mga minamahal, ay ipinakita ho rito, mas marami yung pong mga malinis na hayop. Meron na talagang malinis at may meruming hayop, mga minamahal. At para po ma-identify natin sa Leviticus chapter 11 at sa Deuteronomy chapter 14, ay makikita natin dyan yung distinction ng malinis at ng maruming hayop. Ano ho? Kaya ang Panginoong Diyos, nung nagpahintulod siya na ang tao kumain ng karne, ay hindi ho lahat ng karne ay pwedeng kainin. Meron lamang ipinahintulot ang Panginoong Diyos at dapat nating sundan yan para mapabuti pa rin ang tao. Ano ho, mga minamahal? Halimbawa, kung ating titingnan ang sinasabi ng banal na kasulatan, sa aklat po ng tinatawag natin na sa Exodo, may binabanggit ho doon, mga minamahal, na tayo ang tao kapag kasusunod sa tinatawag nating ating Panginoon at hindi kakain ng anumang mga karumaldumal, ay ang tao ay mapabuti. Ano ho? Mapabuti sa kanya pong kalusugan at hindi magkakaroon ng karamdaman, mga minamahal. Ano ho? Yan ang isa sa mga binabanggit sa banal na kasulatan. Tingnan po natin.
sa Exodus chapter 15 verse 26 may binabanggit pong ganito. Ito yung mga premise lamang tungkol sa kalusugan natin. Na sinasabi, kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong susundin ang kanyang mga utos, at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling. Ayun, napansin po ninyo, ipinakita ho riyan na ang Panginoon ang nagpapagaling. Walang karamdamang dadapo, sapagkat mahalaga na ipinakikita rito kung iyong diringgin ang tiyaga ang tinig ng Panginoon, iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, iyong susundin ang kanyang mga utos at tutuparin ang kanyang mga batas. Napansin ninyo, mayroon pong tinatawag na batas pang kalusugan. At ang ating Panginoon, gaya ng binanggit ko sa inyo kanina, walang ibang hangad kundi ang kanyang mga anak, ang mga tao ay mapabuti, mga minamahal. Ano ho? Sa bagong tipan, meron din hong nais ang ipakita ang ating Panginoon sa magitan ng sulat ni Apostol Juan. Sa ikatlong Juan, dos, ito po ang ating mababasa. Ikatlong Juan, dos. 3 John, verse 2. Sapagat isang verse lang po yan. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti rin kalagayan ng iyong kaluluwa. So napansin ninyo, mga minamahal, ay talagang walang ibang hangad ng ating Panginoon kundi mapabuti, maging malusog, maging maayos ang ating kalusugan. Ano ho? Di ba? Napakasarap pala na mayroong magmamalasakit sa atin. Walang ibang ating Panginoon. Dahil ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. And take note, pagka mayroong may birthday, ang sinasabi madalas nang bumabati doon sa may birthday, happy birthday, good health, and long life. Yan. Ako'y maraming beses na nakadalo sa may birthday. Lagi yan ha ang aking narinig sa mga bumabati. Good health, di ba? Ang nais ay mapabuti. Ano ho? Pero kapag ang tao ay kumakain ng hindi nakakabuti sa katawan, ay talagang nagdudulot ito ng matinding karamdaman, mga minamahal. At alam ng Panginoon ang pinapasok ng atin pong tinatawag nating mga bagay sa ating katawan. Balik tayo sa aklat ng Marcos Kapitulo 7, doon sa tanong. Binigyan ko lang po kayo ng premise doon sa pagdating sa kung mayroon mang pinaka-concern sa ating kalusugan, walang ibang ating Panginoon na sa atin may lalang, mga minamahal. Ano po? Ang Marcos 7, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 23, ay ating alamin ang context para hindi tayo maliligaw. Ang malungkot po kasi sa pagbabasa ng Biblia at pag-aaral, lalo kapag ka ang isang nagbabasa ay hindi ho dumaan sa tinatawag nating hermeneutics o yung proper interpretation of the Bible, ay talagang maliligaw ho. Hindi alam kung ano yung context, ano yung historical background, no? Hindi alam yung mga biblical languages, ay medyo magkakaproblema ho, mga minamahal. Bakit? Sapagkat yung 7-19 na kanilang madalas na binabanggit, ay mayroong kaagad silang konklusyon. Basahin natin at inan. Ang sabi riyan, sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ayun. Kung inyong mapapansin, mga minamahal, pagka nabasa nila ho itong talatang ito, ay kanila kaagad na sinasarado ang Biblia at nilalagyan ng sariling konklusyon. Ang tawag po niyan ay ginagawa nila ng exegesis. Ano ho? Nasabihin ka agad nila, oh, ang baboy hindi naman pumapasok sa puso, kundi sa tiyan. Ang alimango, ang sugpo, ang pusit, o tahong, o anumang mga karumaldumal na hindi ipinakakain ng Diyos. Sabi ay, inilalabas lang po yan sa daanan ng dumi at nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya pwede na lahat. Ayan, ganun kaagad ang arguments, mga minamahal. Pero, kung ating titingnan ang pinaka-context nito, unahong tanong, mga minamahal, ano ho ba ang isyo ng pinag-uusapan dito? Kung inyong mapapansin, nariyan ho yung tinatawag nating mga Fariseo at mga skriba
ng mga chismoso, mga chismoso, mga minamahal, lalo na yung mga Fariseo, na kung saan ang tawag niya sa atin ay mga marites na binabantayan ang kilos ng mga alagad. Ano ho? At meron pong isyu po riyan, ano ho? Na kung saan ang tinutukoy sa Marcos 7:21-23 ay merong question ang mga Pariseo, bakit kumakain ang mga alagad nang hindi naghuhugas ng kamay? Dahil ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, bago sila kumain, naghuhugas sila ng kamay. So ang issue dito ay tungkol sa ceremonial washing o paglilinis, ano ho, hindi tungkol sa may kumakain ba ng baboy o wala o hindi. Ano po, ang issue po dito mga minamahal ay yung pagkain ng mga alagad na kung saan hindi naghugas ng kamay. Ano ho, dahil merong tradisyon ang mga Hudyo na before eating ay naghuhugas ng kamay. Sa ating mga Pinoy, ano ho, nung ako'y bata pa, kapag kami hindi nakakutsara, ay kami tinuturuan din ng aming mga magulang na maghugas ng kamay. Hindi lamang basta maghugas, lalo pag kami ginagawa, may tinatrabaho, ay nagsasabon pa para maging malinis. Ang sa atin naman, hindi tradisyon kundi hygiene. Para maging malinis, sa kanila tradisyon. Tignan natin ang istorya. Sa Marcos 7:2-3, ito po ang ating mababasa. Ang sabi rito, sa uno natin para makita nilang nangyayari. Nang sama-samang lumapit sa kanya ang mga Fariseo at ilan sa mga skriba na nanggaling sa Jerusalem. Lumapit po yan. Ano ang kanilang isyo? Talatang 2. Kanilang nakita ang ilan sa kanyang alagad na kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay sa makatuwid ay hindi hinugasan. Talatang 3. Sapagkat ang mga Fariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain malibang makapaghugas na mabuti ng mga kamay na sinusunod ang tradisyon ng matatanda. Ayon. Dito baka binamahal sa ating binasa, malinaw ang isyo, pagkain, nung sila'y kumain, act of eating po yan, na hindi naghugas ng kamay. Yun ang isyo. Ang kinain, tinapay. Kung inyong napansin sa ating binasa, ang kinain, tinapay. Sa Greek po niyan ay artos. Hindi ho baboy ang kinain. Sa makatuwid, ang Marcos Kapitulo 7, wala hong kinain riyan ang mga alagad na marumi na pagkain. Hindi rin ho kumain ng karumaldumal ng mga hayop. Hindi kumain ng baboy, hindi kumain ng sugpo, pusit, alimango o anumang mga karumaldumal na mga hayop. Wala ho. Well, in fact, sila po yung mahigpit, mga minamahal na umiiwas sa mga karumaldumal na iyan. So, mga minamahal, hindi ho isyo dito ang karumaldumal na hayop. Ang isyo rito, paghuhugas ng kamay bago kumain. Sapagkat tinawag ng mga Pariseo na marumi ang kamay dahil hindi ito nahugasan ayon sa tradisyon ng matatanda, mga minamahal. Kaya ang ating Panginoong Jesus, meron siyang sagot. Ang sagot niya sa Marcos 7:15, ito po ang ating mababasa. Talo natin sa talatang 15. As sabi riyan, walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa kanya ay nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa kanya. Oh, ito pa. Itong talatang sinagot ni Jesus doon sa hindi paghugas ng kamay, aba ay ginagamitan din, kinukot din po ito nila para sabihin, oh, ang baboy ipapasok sa tiyan, sa bibig, ay hindi naman pala makapagparumi. Mali ho, mga minamahal. Huwag nating lalagyan o dadagdagan ang sinabi ng ating Panginoong Yesus. Ito'y sagot niya doon sa mga Fariseo at mga eskriba na nagreklamo bakit hindi naghugas ng kamay nung kumain ng tinapay ang mga alagad. Take note, hindi ho nagtuturo ang Panginoong Yesus na kainin na ang baboy. Hindi ho mga minamahal nagtuturo ang Panginoong Yesus na kainin na ang karumaldumal. Yung mga marurumi, karumaldumal nga ho. Marumi nga, bakit eh? Ang Panginoong Yesus, gaya na binanggit ko sa inyo sa premise, hindi ho siya nagtuturong kainin ng karumaldumal sapagkat ang kanyang nais, kung mayroon mang may pinaka-concern sa ating kalusugan,
walang ibang ating Panginoon, mga minamahal. Itinuturo lang ho ng Panginoong Yesus dito sa talata ng 7:15 ng Marcos na ang walang anumang nasa labas ng tao na pumapasok sa kanya ay nagpaparumi kundi yung mga nasa loob ng tao, ano ho, ang nakapagparumi, mga minamahal. Hindi ho tinutukoy ni Jesus, pati ang karumaldumal. Ang tinutukoy niya, mga minamahal, yung pagkain ng tinapay na hindi naghugas ng kamay. So ipinaliwanag ng Panginoong Jesus na ang tunay na karumihan ay nagmumula sa puso. Ano ho? Ano po yung mga nagmumula sa puso? Talatang 21 hanggang 23. Ito yung mga nangyayari, mga minamahal. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang. Talatang 22, ang sabi po'y ganito, ang pangangalunya, ang kasakiman, ang binanggit po riyan, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ayun. Diyan po ay may binanggit ang ating Panginoon, ano ho, na mga bagay na galing sa isipan at puso ng tao na nagpaparumi sa tao kapag iniisip natin itong mga negative nito again sa ating kapwa, ano ho, mga minamahal. Hindi ho sinabi ng Panginoong Jesus na ngayon ay maaari ka nang kumain ng baboy kasi hindi yan magpaparumi sa iyo. Wala hong binanggit ang ating Panginoong Jesus na ganyan. At huwag po nating ilalagay po yan sa bibig ng ating Panginoong Yesus. Lapastangan po yan, mga minamahal. Ano ho? Dahil hindi ho issue dito ang karumaldumal ng mga hayop, mga minamahal. Ang konteksto ay tradisyon ng paghuhugas ng kamay, mga minamahal. Hindi ito issue ng pagbabago ng batas pangkalusugan na nasa Levitico 11 at sa Deuteronomy 14, mga minamahal. Kaya tungkol sa tinatawag nating baboy na binabanggit, ano ho, mga minamahal, wala ho sa Marcos Kapitulo 7. Ang malinaw ho yung nasa Levitico chapter 11 verses 7 and 8 and Deuteronomy chapter 14 verse 8 na kung saan pinaliwanag po na ang baboy ay marumi. Pakinggan ho natin ang sinasabi ng Biblia. Sa aklat po ng Deuteronomy 14:8, sabi po riyan, at ang baboy sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila ay huwag ninyong kakainin at ang kanilang bangkay ay huwag ninyong hihipuin. Ayun, napansin ninyo, maliwanag po yan, mga minamahal. Sa ang dating Biblia, ang nakalagay po riyan ay karumaldumal. Ano ho, mga minamahal, no? Karumaldumal po yan na pagkain. Ano ho, dahil hindi kasi yan kasi kabilang sa mga food, ano po, mga gili ko, mga taga-subaybay, yan po ay mga tinatawag nating marurumi. Sa Hebreo po niyan at sa Greek, mayroon pong kaibahan yung marumi at ang malinis na hayop para hindi tayo malito, ano ho, mga minamahal. Halimbawa, ang baboy, tinawag po yan na marumi o di kaya karumaldumal. Sa Hebreo po niyan, tinawag po yan na tame. Alright? Tame. Kung kayo po ay marunong sa Hebreo. At yun namang malinis na hayop, tinawag naman po na tahor. Alright? Tahor. Kung mapapansin ninyo, may pagkakaiba. Sabi ng Panginoon, ito pwede ninyong kainin dahil tahor ito. Ito'y malinis. Tahor sa Hebreo. Ito namang marumi, huwag ninyong kainin ito sapagkat itong mga baboy, sugpo, pusit, alimango, etc. na mga karumaldumal, ito'y huwag ninyong kakainin dahil ito'y tame. Alright? Sa ano naman po, mga minamahal, sa Greek translation ay tinawag po ang mga karumaldumal na akatartos. Ano ho? Ang baboy ay akatartos. Ang mga, at iba pang mga hayop na hindi ipinapakain, hindi ho yan ipinapakain dahil akatartos o tame, mga minamahal. At hindi ho yan tinatawag na bruma o tahor, mga minamahal. So, hindi ho talaga issue dyan ang karumaldumal, mga kaibigan. Ngayon, binanggit po dito, mga minamahal, sa Marcos 7:19 na kanilang lagi pong pinag-uusapan at kinu-quote Mark 7:19 at timbalikan. Ang sabi ho riyan kasi, sapagkat, binanggit ho rito, hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa
kanyang tiyan at inilalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. So dito po mga minamahal, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi ho yan pumapasok sa kanyang puso. Ano ho? Yung kanyang kinain. Ano ho ba yung kinain? Yung tinapay. Bakit naging isyo? Dahil hindi naghugas ng kanyang kamay. Kaya ang sabi ni Jesus, pumapasok naman niya sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. At sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ngayon, ano hong issue diyan? Ang sabi po nila, ang issue po riyan ay nilinis na po ang lahat ng pagkain kaya pwede na ang baboy. Take note, ang baboy hindi ho siya tahor. Siya po ay tame. Alright? Ang baboy ay karumaldumal o marumi. Sa Greek, sa Hebrew ay tame. Hindi ho siya tahor, mga minamahal. Hindi ho siya binanggit diyan, kaya hindi natin pwedeng isingit. Pangalawa, sa pagdating sa distinction sa malinis at sa marumi, ang marumi ho ang baboy nakalagay. At sa talata, sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Yung Greek word po ng pagkain diyan, ano ho? Lahat ng pagkain, panta tabromata sa Greek ang nakalagay, ay hindi ho kasama ang baboy dahil ang baboy hindi bruma kundi akatartos, mga minamahal. No? Sa Greek, hindi ho bruma ang baboy kundi akatartos. Kaya hindi kasama dyan. At yung naglilinis, mga minamahal, sapagat binanggit yan, nililinis niya. Kung ating titingnan, mga minamahal, sa Greek word ho riyan, yung katarizon, pantatabromata, yung nililinis ay katarizon, ang binabanggit dyan, mga minamahal, sa Greek ay tinutukoy ng ating Panginoong Yesus ayon sa grammatical study ang proseso ng katawan, ng paglilinis, no, katawan ng tao sa kanyang digestive system. Alright? Mga minamahal. So, kaya ipinaliwanag ng Panginoong Yesus na salitang ito, nililinis niya. Ay ang nagsalita riyan si Kristo. Nililinis ng digestive system ng katawan ng tao, mga minamahal, yung pong tinapay na kinain. Hindi ho karumaldumal, mga minamahal. Kaya gusto ko pong liwanagin, sana'y hindi na ito gagamitin ng ilang mga gumagamit ng talata ng Biblia na ang tao tuloy ay naliligaw sapagkat hindi ho pinag-aralan ang konteksto ng ganitong isyu, mga minamahal. Ulitin ko po sa pagsasummary, ang tinatawag nating isyu, pagkain ng mga alagad ng tinapay na hindi naghugas ng kanilang mga kamay. Alright? Yan po ang isyu. Hindi ho baboy, hindi karumaldumal, at hindi tinuro ng Panginoong Yesus yan. Kailanman, hindi tinuro ni Jesus ng mga alagad na kumain ng baboy. Ito po'y marumi at karumaldumal, mga minamahal. Alright? Salamat po sa nagtanong. Ano po? At doon sa next question, dadako tayo sa next question dahil ang oras ay bumibilis. Sabi ni Natoy Alinton, saan ba mababasa sa Biblia? Sa Biblia nyo, ba matindi ano? Na sa araw lang ng Sabado ang pagsamba sa Diyos. Alright, salamat po sa tanong ni Natoy Alinton. Wala ho kaming aral na Sabado lang ang pagsamba, kaibigan. Ano ho? Hindi ho aral ng Seventh-day Adventist na tuwing Sabado lamang o tuwing araw ng Sabat ang pagsamba. Ano ho? Ang Seventh-day Adventist ay meron ho kaming pagsamba araw-araw. Ang tawag po niyan ay family worship, ano ho, na itinuro sa mga pamilya ng mga Adventist. Ano po, merong morning worship at meron ding evening worship, mga minamahal. So, kung pagsamba pinag-uusapan, ay araw-araw may pagsamba ang Seventh-day Adventist. Ano ho, ano pa, meron din ho tinatawag na prayer meeting. Alright? Prayer meeting tuwing Miyerkules ng gabi na ginagawa ang mga Seventh-day Adventist, mga binamahal. Nagtitipon sa kapilya o sa ibang lugar para magkaroon ng prayer meeting. Ano po? At meron din po kami tinatawag na Vesper Worship tuwing Biyernes ng gabi sa pagsalubong sa araw ng Sabbath. Vesper Worship ang tawag doon, mga minamahal. O kaibigang Nantoy at sa mga taga-subaybay. At meron ding pagsamba sa araw ng Sabat. Bakit binanggit araw ng Sabat? Dahil ito po ay kakaiba doon sa araw-araw na ginagawa. Bakit po? Anong kaibahan? Yung araw ng Sabat,
yun ang itinakda ng Diyos na dapat ipangilin. Pag sinabi ipangilin, hindi ka sa panahon na yan naghahanap buhay. Ano ho? Dahil yung ikapitong araw, sabat ng Diyos yan. Yung ikapitong araw ay sabat na ibinigay niya sa tao. Yung ikapitong araw, kanyang binasbasan, kanyang ginawang banal, at ang Diyos ang unang nagpahinga. Hindi dahil sa siyan na pagod, kundi tapos na sa kanyang gawain. Pangalawa, alam niya na ang tao ay napapagod sa anim na araw na pagtatrabaho mula Linggo hanggang Biyernes. Kaya ang ikapitong araw ay araw din ng pamamahinga sa paghahanap buhay o sa pagtatrabaho ng ginagawa ng week sa loob ng anim na araw. At ang ikapitong araw ay araw ng pagsamba. Pag sinabing araw ng pagsamba, ay ito'y itinakda ng Panginoon na kung saan ang mga lingkod niya ay hindi nagsa-shopping sa araw na yan. No? Hindi gumagawa ng ibang mga gawaing hindi related sa pagluluwalhati sa ating Panginoon. Ano ho? Kaya ang ikapitong araw, araw na itinakda ng Diyos na dapat ipangilin. Wala hong ibang araw, ikapito lang mga minamahal. Ano po? So araw po ng pagsambayan, mga kaibigan, lalo na sa nagtanong. Ano po? Kaya doon sa tanong niya, saan sa Biblia nyo? Ah, kahit ho sa Biblia nyo, kaibigan. Ano ho? Dahil wala naman ho kaming sariling Biblia na sinasali namin na yun ang aming itinuturo. Ang Biblia ho na ginagamit namin, ayon po yung 2000 version, 2001, I think, ano ho, yung pwede rin ho yung ang dating Biblia o yung King James Version sa English o ang bagong Biblia na tinatawag po na New King James Version sa English. Ano po? Ay, pareho, yan po'y published ng Philippine Bible Society na pwede hong gamitin ng sinuman. At wala ho kaming aral na tuwing Sabado lang ang pagsamba. Ano ho? Ulitin ko, ang aral namin, meron kaming araw-araw ng pagsamba sa bawat pamilya. Umaga at gabi, may pagsamba kami o prayer meeting sa Miyerkules ng gabi. May pagsamba kami sa Biyernes ng gabi. At may pagsamba kami ng buong araw ng Sabat ng Panginoon. Ito'y banal, kaya hindi ho naghahanap buhay ang mga lingkod ng Diyos. Yan po ang sagot natin kay kapatid na natoy. Kahit hindi mo nabibigyan ang talata, napakalinaw po mga minamahal. Ano ho? At sasagot tayo sa sunod pa ng mga tanong dahil maraming tanong na nakapila. Mula naman kay Tata James, tanong niya, magandang umaga pastor, okay lang po ba na ang pagsamba ay umaga lang? Ba, parang magka-connect na isa. Okay lang po ba ang pagsamba ay umaga lang? Kung ang tinutukoy niyo kaibigan na nagtanong ay tungkol sa araw ng Sabat, ang pagsamba ay, kaya binanggit siya araw ng Sabat. Ano, hindi sinabing kalahating araw ng Sabat ang pagsamba. Ano ho? Mga minamahal, dahil ay kapitong araw ay Sabat, ito'y araw ng pagsamba. Alright? Araw ng Panginoon, banal na araw, araw ng pagsamba. Kaya nga araw ng pamamahinga dahil hindi kalahati. Ano ho, mga minamahal? So usually, ang pagsamba natin sa Diyos sa ikapitong araw ng Sabat, ay buong maghapon po yan. Kaya meron po tayong tinatawag na apat na uri ng pagsamba na ating ginagawa. Ano po? Una, meron tayong tinatawag na Sabbath School Worship. Ano ho? Sabbath School Worship, mga minamahal. Sa pagsisimula ng Sabbath School Worship, meron pang tinatawag na Family Time. Di ba? And then pagkatapos yan, may tinatawag na Divine Worship, yung second service. Ano ho? At sa hapon, meron tinatawag na afternoon worship. Ano po? And then pagkatapos siya, meron bang tinatawag na sundown worship, mga minamahal. May marami, marami mga minamahal. Buong maghapon po yan. Ngayon, usually may mga iglesia tayo, may mga churches tayo. May mga churches ang Seventh-day Adventist na nag-iaway sila. Well, of course, ng 1 p.m. hanggang 3 p.m. At pagkatapos noon, yung alas 3 onwards, ang ginagawa nila ay nagbibisita doon sa kapatiran na may sakit at nagpipray. Doon sila sa sundown worship. Pwede rin ho yun. Kasi part din ho yun ng pagsamba, mga binamahal. At yun ay kinalugdan ng Panginoon. At hindi ho po pwede na kalahating araw lang sumamba, pagkatapos matutulog na lang sa maghapon. Ang araw ng Sabat ay araw ng pagpupulong. Hindi ho araw ng pagtutulog.
Alright? Yan po'y araw ng pagpupulong. Ulitin ko, ang araw ng Sabbath ay araw ng pagpupulong, hindi araw ng pagtutulog. Ano? Araw ng pagsamba, mga minamahal. Araw ng pangilin. Kaya doon sa tanong niya, kung okay lang ba kalahating araw, ako'y natawa naman dito. Sa umaga lang, ay, pero depende ho kung may sakit yung tao. Ano ibig sabihin? May, sa ating Panginoon kasi may consideration eh. Kung may sakit ang tao, ay huwag mong pilitin maghapon, eh, yun ay may sakit nga eh. Di ba? Mga minamahal. Pero pag wala ka namang karamdaman, ay, no, di ba? At gusto mong umuwi lang talaga, eh, baka bigyan ka ng karamdaman. Mga minamahal. Alright? So, I hope na tayo ay natuto sa mga ilang mga bahagi sa ating pag-aaral. Huwag tayong maggumawa ng pagdadahilan, mga minamahal, dahil pagsasabihin mo, ako'y may karamdaman kahit wala, baka magkaroon ka tuloy, ano, mga minamahal. Di ba? So, maging faithful tayo sa ating Panginoon. The Lord knows our heart, our motives, mga minamahal, at sa ating buong pagkatao. Nga lamang, wala na pala tayong oras. Bilis naman ang ating oras, ano. Masarap kasi mag-sagot, mga minamahal, ng at mag-aral na salita ng Diyos. Bago tayo dadako sa ating panalangin, mga minamahal, tayo muna ay makinig ng isang magandang awitin. At habang inihanda natin ng isang magandang awitin sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga katanungan, send nyo po sa ating cellphone number. Ganon din sa ating mga viewers. Ano po, lagay nyo sa comment section natin yung mga tanong ninyo. At sa ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga kahilingan sa pananalangin, ipadala lamang nyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Maraming salamat po sa awiting Ang Biblia, no? Sabi sa lyrics ay, huwag nang aksayahin pa ang panahon habang may lakas ka at pagkakataon. Ano po? Yan napakagandang paalala sa bawat isa sa atin. Tayo po'y dadako sa ating panalangin, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Dakila naming Diyos na mahabagin at papagmahal, sa mga sandaling ito kami po'y lumalapit muli sa inyo, Panginoon. Dalay papuri at pasasalamat sa inyong paggabay sa amin, sa aming pag-aaral ngayong umaga, sa aming mga pagre-review sa inyong mga salita upang lalo kaming matuto, mapapalalahanan na bawat isa sa amin. Salamat po sa mga taong nagtanong at sa karunungan, Panginoon. Amin dalangin, naging pagpapalanawa ang aming pag-aaral sa aming mga taga-subaybay. O Diyos, aming hiling na inyo nawang patuloy na pagpalain ang aming mga kaibigan. Patuloy na akayin ang bawat isa papalapit sa inyo sa magitan ng pangasiwa ng Banal na Espiritu. Patuloy na akayin ang mga nag-aaral, ang mga nagnanais na matuto ng inyong mga salita upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng pagpapasyang maglingkod din po sa inyo. Panginoon, amin pong hinihiling na inyong basbasan ang bawat isa, lalo na yung mga struggle ngayon sa buhay, sa financial, sa mga napiktuhan sa bagyo, napiktuhan ng baha, Panginoon, aming patuloy na inilapit sa inyo. Ang mga pamilya na namatayan ng mahal sa buhay, sa pamilya Bala, patuloy, Panginoon, ng inyong banal na presensya kanilang maranasan. Ang kaaliwa ng banal na espiritu, ang kanilang maranasan sa kanilang buhay, panghawakan nila, Panginoon, ang pangako ng pag-asa sa aming Panginoong Yesus. In a special way, Panginoon, inilalapit namin ang aming mga kaibigan, aming mga karamdaman, patuloy na nagpapagaling at tumihiling sa inyong pagkalinga, Panginoon. Narito po si Levi Castillo, yan din po si Mary Rose Francisco, Panginoon, ang Losses Family, yan din po kay Perlita Kalinsag, na patuloy din po nagpapagaling, si Arem Sampang, ganda po si Nanay Guring Mercado, ang nanay ni Ate Rosa. Patuloy din po, Panginoon, na haplusin ang kanyang karamdaman upang patuloy na gumaling ang kanyang katawan. Si Jimuel Balbastro, ganda po kay Lydia Elijah, ganda po, Panginoon, kay Lulit Yu, kay Jingle Manikat, at sa kapatid ni Ednalyn Cadiz. Sa lahat po ng aming mga kaibigan nabanggit, Panginoon, at hindi nabanggit na may karamdaman, o Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo sapagkat Ikaw, Panginoon, ang aming sandigan, ang aming pag-asa, ang Diyos ng aming buhay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.

ang aming dakilang manggagamot na kahit bago pa kami tumawag, Panginoon, nababatid ninyo ang aming mga kahilingan, ang aming mga daing at ang aming mga paglalambing. Salamat po sapagkat ikaw, O Diyos, ay tumutugon sa aming mga dalangin ayon sa inyong banal na kalooban at kabubuti sa bawat isa. Salamat po sapagkat patuloy niyo kami na ginagamit sa inyong banal na gawain upang ihanda mga tao sa malapit na pagdating ng aming Panginoong Kristo. Sa maghapong ito, Panginoon, muli kaming nagtatalaga ng aming buhay sapagkat alam namin ang kasiguruhan at katiyakan nito ay sa inyong mga kamay. At maging handa ang bawat isa sa amin sa pagsalubong sa banal na araw ng Sabat. Aming hiling ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga gilim naming mga taga-subaybay, doon sa mga may mga prayer request na naiwan, nakaligtaan o nakuli, ay patuloy na may paglilingkod ng ating mga prayer warriors at ng ating mga technician. Alright? Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, kami po yung nagpapasalamat sa inyong laging pagsubaybay, mga minamahal. Nawa kayo natuto at nakinabang sa ating paglilingkod at na-recall ninyo ang ating mga napag-aralan sa mga nakaraan. Ano ho? Kasama natin ang ating technician sa AWR, 89.1 FM Radio Manila, kapatid na Andy Joaquin, yan sa main studio ng radio sa Pasay. At dito naman sa ating munting studio, si Ate Dan, ang aking may bahay na siya nagpapatakbo ng ating live. Ito na po yung abang likod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jim Arsenal, na nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang siya lagi nating maranasan at laging tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay gay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa mga hakbang sa kalusugan, ang atin naman pong pag-uusapan ay patungkol sa ating mga utak. Ano po sa ating mga kaisipan? Ang atin pong paksay, pinamagatang Power Brain. Kaya bigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine. Ang kaligayahan ay gamot sa maraming karamdaman. Kaya nga po, kailangan nating maintindihan yung mga bagay-bagay na magpapatalino sa atin para maintindihan natin ang ibig sabihin ng kaligayahan. Ang kaligayahan po, ito ay lampas pa sa paghalakhak. Ito yung strategy natin, yung ating mga gawa na ating kailangang gawing matalinong pagpili. Subalit ito ay mangyayari pag ating aalamin. Kaya nga po, sabi ng mga science ngayon na yung mga tao nalulungkot. Bakit? Kasi nga, akala nila sila ay mangmang. Sabi dito, yung loneliness, sabi dito, mga tao sabi, oh, I'm weak. Nega ba? I'm weak. And learning is hard. Mahirap matuto. Mangmang ako. Okay, bobo, no? Pagka sinasabi natin yan sa kasarili natin, talagang yung brain natin mag-a-align dyan. Wala, I don't have the potential to grow and flourish. Sabi, ay naku, walang pag-asa. Yung mga kaisipan na yan, yan talaga isa sa nagpapahina sa ating isip na nagbibigay ng kalungkutan. Ang mga tao sinasabi, ah, wala yang sinabi, no? Nobody yan. Kaya yan, yung mga kaisipan na yan ay talagang magdadala sa mga tao sa kalungkutan. Pero kung happiness naman yung positivity, sabi dito, I know the power of my brain. Sabi, my brain is more powerful than anything na ginawa ng tao. Power talaga yung brain, sabi. And I have the potential inside. Merong potential ginawa ng Diyos. And I can dream big, think intelligently, and sure, and use my brain to love the Lord and bless the world. So ito po yung parte na sinulat namin sa aming libro na Happiness is Medicine. At ito po ay talagang nagbibigay sa atin ng direksyon, tamang direksyon. Alam niyo ba, very inspiring siya. Kasi sinulat, no, ito na merong what science tells about the brain and what the Bible tells about the brain. Pag sinabing what science tells about the brain, sabi dito yung human brain can rewire itself throughout life. Pwede siyang mag-rewire. No, pwede siyang gumawa ulit ng mga new pathways, neural pathways, mga bagong neural pathways para ma-strengthen yung mga connections nito at mag-a-adapt ito sa mga bagay na magaganda, no? Ang capacity nito for learning, memory, and even recovery from injury. Sabi ng science yan. Sinabi din ng Bible, sa ito, napakagandang promise, sabi, be ye transformed by the renewing of your mind. Sabi dito, magkaroon tayo ng renewing of our mind, mag-transform tayo. At ito, pag sinabi natin to, talaga naman na ang katawan natin susunod sa brain. Oh, napakaganda nitong mga pag-aaral na sinabi ng science, at napakaganda naman na ang mga katotohanan na sinabi ng Biblia. Alam nyo ba po na ang Biblia talagang napakabuti na nagbibigay sa atin ng napakagandang katotohanan? Alam nyo ba ang sabi ng Biblia? Psalms 100 39 verse 14, sabi, pinupuri kita sapagkat ako'y kahanga-hanga at kamanghamanghang nilala, nilikha. Ang iyong mga gawa ay kamanghamangha at alam na alam iyan ng aking kaluluwa. Yung English, napakaganda po. Sabi dito, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Wonderfully made. Sabi doon, marvelous are thy works and that my soul knoweth right well. Napakaganda nitong sinasabi sa Psalms 139 verse 14. Sabi, I am fearfully and wonderfully made. No, pag sinabing fearfully, aba ito yung, hindi ito yung natatakot ka, no? Hindi ito yung tipong talagang ikaw yung nasisindak. Ang ibig sabihin po sa Hebreo, nang fearfully, salitang fearfully, no, ito po ay yari, no, ang ibig sabihin po niyan ay matinding paggalang. Okay, yung fearfully pala, matinding paggalang, at ito'y matinding pagkamangha, at ito din yung matinding pagsamba sa Panginoon. So nakita nyo, I am fearfully and wonderfully made. So ipinapakita dito na ang bawat detalye ng ating katawan, ng ating isipan, lahat ng parte na ginawa ng Diyos na meron tayo ngayon, ito po yung katawan natin at ang isipan natin, ay talagang sadyang idinisenyo ng Panginoon na napakadakilang sining at merong halong pagmamahal. So napakaganda. At ito, pag naiintindihan ng mga tao, nawawala yung pagkaniga. Ay naku, wala lang, tao lang. Kamusta ka ngayon? Tulad pa rin dati. At pag naririnig yan ng mga tao, nakakalungkot, pareho pa rin dati. Naririnig din ang sarili mo, kapareho ka pa rin dati. So, ito ay mga katotohanan tungkol sa atin, tayo'y kamangha-mangha. Tayo'y dinisenyo ng Panginoon, dakilang sining niya tayo. At ito'y hindi lang dakilang sining na nilikha na may pagmamahal. So, wow, kung titingnan natin ang Biblia, ito lang verse na to, no, na sinabi sa atin sa Psalms 139 verse 14, ito ay magbibigay na ng tunay na assurance na magkakaroon tayo ng kapanatagan sa ating mga pag-iisip na wow, special ako, no? I am very wonderfully made. Amazing ako. Miracle ako. Okay? So, kung titingnan niyo po yan, sabi nga ng science, paano ginawa ng Panginoon? Ay nako, ginawa tayo. Pinorma, hindi lang sinalita, pinorma at hininghan ng kanyang hininga. Ngayon, ang ating brain, tingnan natin ha, ang utak natin, isa sa pinaka-special, dahil ito ay very, very special, ito ay talagang, ito yung organ na magbibigay sa atin talaga ng power. Okay? Ito yung organ na power talaga na magbibigay ng talino. Ito din yung brain na magbibigay sa atin ng kaligayahan. Kung titingnan nyo ang brain, merong isang doktor, no? Pinag-aralan niya yung brain, binilang niya. Di Dr. Susana, binilang niya yung neurons, pinaghiwalay-hiwalay niya yung mga cellula, at binilang isa-isa. Alam nyo, anong natagpuan ni Dr. Susana Housel? Sabi niya, nakita nitong scientist na to, neuroscientist, Brazilian neuroscientist, yung bilang ng ating neurons. At ang sabi niya, 86 billion neurons, ang sabi, yung neurons, yan yung mga messengers. At itong 86 neurons, ito ay nagkakaroon ng connections, ang tawag natin dyan, synapses. At itong estimation nila sa 86 billion neurons, pwedeng magkaroon ng synapses or connection. Yung connections po para itong maliliit na telephones o kaya maliliit na mga tulay na magkukonect sa isa't isa, magkakaroon daw tayo ng napakagrabing kamanghamanghang connections. 86 to 860 trillion connections. Ngayon, grabe, trillion yan. Gaano ba kalaki ang isang trillion? Para magkaroon kayo talaga ng paghanga sa inyong, sa atin, no, sa ating brain. Ang isang connection, sabi dito, ng synapse, okay? Napaka-powerful activity niyan, okay? So again, kung meron kang 86 to 860 trillion synapses, unang-una, kailangan muna nating malaman kung gaano kalaki ang isang trillion. Ang isang trillion, mag-imagine tayo ha, Ang isang trillion, halimbawa, meron kang 100 pesos. Okay? Yung 100 pesos mo, isang piraso lang. Okay? Yung 10,000, medyo maliit-liit pa yan. Parang mahahawakan mo sa iyong kamay. Yung 1 million, parang ano lang yan, medyo medium box na pera. Okay, yung 1 billion, aba, mag-a-occupy na yan ng parang mahabang table, no? Yan na yung equivalent ng 1 billion na pesos. Pero ito, imagine natin na yung peso dapat brand new, tapos well-arranged, well-packed. Okay, ang haba niyan, mahabang-mahabang table na yan na kainan natin ng yung hapagkainan natin. Pero ang 1 trillion, okay, kung ikaw ay nakatayo, okay, kung ikaw ay nakatayo sa isang sulok ng kanto, yaan, kasing laki mo, yung 1 trillion, gawin natin siyang, iayos natin ang salansan, tapos maayos na maayos ang pagkaka-arrange niya, talagang yung packing niya talagang magandang-maganda, no? Walang mga spaces. Ito ay imaginein mo na ikaw ay nakatayo sa isang kanto ng barangay. Ang isang barangay dito sa Maynila, maliliit lang naman ang barangay, hindi naman ganun talaga kalaki. Ito ay sasakop ng isang maliit na barangay na punuin mo yan ng 100 piso. Okay? So yan ang 1 trillion. Ang amazing dito, yung ating brain, merong 86 trillion bridges or synapses. Ngayon, pag sinabi mong synapse or bridge, ito po yung connections, yan. Katulad yan. Ito po yung mga connection ng isang neuron sa isang neuron nag-uusap. Okay? Ito yung mga tiny connections at ito ay sobrang grabe, ito marvelous bridges na talagang tutulong sa atin sa mga bagong mga bagay, pangunawa, kaisipan, pagtanggap. Ito yung mga tipong activity ng brain natin na talagang siya ay nagkukontrol ng buong katawan. Kaya, ang sabi ng science, pag low activity, 86 trillion lang yung synapse mo. Pagka naman high activity, 860 trillion. So, yung high activity, yung high-end talaga siya, yung talagang bonggang activity ng brain, pag na-empower mo yan, talagang sobrang powerful. Kaya nga, sabi dito, walang taong mangmang. At walang taong mahina ang pag-iisip. Walang tao na nilalang ang Diyos na talagang hindi makakaintindi. Lahat tayo makakaintindi. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia, wow, sabi ng Bible, tayo ay nilalang na kamangha-mangha, okay? Kamangha-mangha, kahanga-hanga. Grabe. Tayo'y nilalang na kamangha-mangha. Sabi sa English, amazing, wonderfully made, no? At ito ay talagang magbibigay sa atin ng assurance, yung na-discover lang ng science, magbibigay sa atin ng assurance na we are special. We are created in God's image. Ginawa tayo ng Diyos na makakaintindi at makakaunawa. Ginawa tayo ng Diyos na talagang meron tayong power, meron tayong capability to communicate with Him. Kasi brain talaga ang makikiugnay at makikipag-usap sa Panginoon at ang ating utak din, siya ang magbibigay ng direksyon sa tamang relationship at itong tamang relationship na to, ito naman ang bibigay ng matinding kaligayahan sa ating lahat. So nasana po, tayo'y patuloy na mag-aral kung anong binigay sa atin ng Panginoon na super na amazing na katawan, lalong-lalo pa po ang ating utak na siya ang grabing-grabing merong kahanga-hangang power na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. So God bless po.
0: Maraming salamat po, Doc Blessy. So magandang paalala po ito para sa ating lahat, no, na wag po nating isipin na hindi tayo capable. Wag nating isipin na hindi natin kaya gawin ito. Hindi natin alam itong bagay na ito. Dapat lagi nating isipin na may potential tayo. Kaya naman i-rewire po natin ang ating mga utak sa positibo, no, dahil yan po ang nagli-lead sa atin sa tamang direksyon at mas magiging maligaya po tayo sa buhay. Kung kayo po po'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay may kinalaman sa isang babae. Ano po, alam niyo mga kaibigan, maraming babae po sa Biblia ang dapat alalahanin dahil sa kanilang pananampalataya at katapatan. Ngunit ito pong babaeng ito ay iniutos mismo ni Jesus na ating alalahanin. Ayan, bilang isang babala. Nakalabas na po siya sa Sodom at malapit na sana sa kaligtasan. Ngunit lumingon siya sa kalikuran. Ang kanyang katawan ay papalayo na sa lungsod, ngunit ang kanyang puso ay nananatili pa rin doon. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Henesis. May mga nagsasabi na hindi na natin kailangan ang mga aklat sa matandang tipan sapagkat yan ay panahon lang ng mga tao sa matandang tipan. At bakit ang karamihan sa mga Protestant at kasama doon ang Seventh-day Adventist ay tinatanggap ang 66 na aklat sa banal na kasulatan na merong 39 ang Old Testament at merong 27 ang New Testament. Ano ba yung turo ng Biblia sa bagong tipan? Tayo ba'y dinadala sa mga istorya, sa mga pangyayari sa Henesis? Tingnan natin, kaibigan, dito sa sinasabi sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 24, Versikulo 44 at hanggang 46, ang wika ng Biblia ay ganito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nung ako'y kasama pa ninyo na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises. Pagka sinasabing kautusan ni Moises, yung 5 books, ang tawag nung mga nag-aaral sa Biblia ay Pentateuch. Ito ang Henesis, ang Exodo, Levitico bilang at saka Deuteronomio. Kaya napakaliwanag ang sinasabi ng Biblia, kautusan ni Moises sa mga propeta at sa mga awit. Kaya nga tinatanggap natin ang meron lang sinasabing lumipas sapagkat ang tunay na kordero na si Kristo ay namatay na sa krus, hindi na kailangan ulit-ulitin yung sinasabing ceremonial law na patungkol sa ating Panginoon. Pero may mga aral, may mga halimbawa sa Old Testament na kailangan nating pansinin at bigyan ngayon ng bagay sa ating pag-aaral ng ating kapulutan ng aral. Bakit nasabi natin iyon? Anong sinasabi ng ating banal na kasulatan? Sapagkat ang ating ngayong pag-aaral patuloy sa aklat ng Henesis, itong a woman to remember in the last days. Sino ba ito? Ano ba yung binanggit ng Panginoon? At ang Panginoon ba sa kanyang pagkasalita ay binabalik tayo sa Old Testament? Tingnan natin, kaibigan, ang binabanggit sa banal na kasulatan sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 17, Versikulo 32, ganito ang sabi ng ating Biblia, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit gayon na lamang ang binabanggit ng ating Panginoon? Ano ba yung setting na binabanggit sa ating Biblia? Kung ating pansinin, ito yung setting. Sa chapter 17 pa rin, ating simulan sa versikulo 26 hanggang 29. Ang wika ng Biblia ay ganito, at kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Ang ibig sabihin, yung anak ng tao, yung kanyang kaarawan, yung kanyang muling pagparito. Mabasahin natin, tuloy ang wika, sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe At dumating ang baha at nilipol silang lahat. Sa mga katwid, yung mga pangyayari bago nagkaroon ng baha, bago nilipol ng Diyos ang lahat na mga may buhay na hindi nakasakay sa daong, ganito ang pangyayari, kaibigan. Ang mga tao kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagsisipag-asawa. Ano bang masama sa pag-aasawa? Ito ay pinanukala ng Diyos, ibinigay na regalo ng Diyos ang marriage sa tao. Katunayan, ang unang ikinasal ng ating Diyos, walang iba kundi si Adan at saka si Eva. E anong sama ng sinasabing nag-aasawa, nagsisipag-asawa? Sa ibang bahagi ng ating Biblia, nangyari noong panahon na yon, kaibigan, ang mga lalaki nag-aasawa ng kapwa lalaki. Ganon din ang binabanggit sa aklat na sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto. At ang mga babae nag-aasawa ng kapwa babae. Ang iba naman nag-aasawa sa mga hayop, sumisiping sa mga hayop. Kaya nga, kung papaano yung mga nangyari noong panahon na yon sa ating panahon ngayong, kaibigan, ay merong nangyayari na kung bakit ang Panginoon ay kanyang ginawang halimbawa yung panahon noon. At ito pa ngayon ang panahon ng sinasabing ng Sodom at Gomora. Sa 28, tuloy ang wika, gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot, sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatayo. 29, subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Kaibigan, ang tangi lamang naligtas noong panahon na yon ay si Lot, ang kanyang dalawang anak na dalaga. At ang ating bigyan ng pansin ngayong, kaibigan, ano bang nangyari sa asawa ni Lot? Kaya nga, mapansin natin ang setting, kaibigan, kasi ang sabi sa versikulo 30, gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag, yung second coming ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa 32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit asawa ni Lot ang binabanggit sa ating Biblia at mismong ang Panginoon ang siyang nagbanggit nito? Bakit asawa ni Lot? Bakit hindi si Sarah na asawa ni Abraham? Bakit hindi si Hannah ang mother ni Samuel? Bakit hindi si Ruth ang napangasawa ni Boaz na noong namatay ang kanyang asawa na anak ni Naomi ay sabi ni Naomi siya babalik ngayon sa Bethlehem sa Israel at maghihiwalay na sila. Pero sinabi ni Ruth, ang iyong Diyos ang aking Diyos, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta, kung saan ka mamamatay, doon ako mamatay. At si Ruth ay napangasawa si Boaz. At pagkatapos, meron silang anak na isa, ang pangalan ay si Obed. Si Obed ay naging ama ni Jesse. Sino si Jesse? Siya ang ama ni King David. At pinapahayag ng ating Panginoon, ayon sa aklat ng Apocalypse, the last chapter, ang wika niya, I am the root of David. Kaya kinikilala ng ating Panginoon, siya ay sa lahi sa kanyang pagkakatawan tao, sa lahi ni David. Kaya nga, merong leksyon sa atin. Sa end time, kaibigan, bakit binanggit ng Panginoon, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot? Hindi binanggit anong pangalan ng asawa ni Lot, ang binanggit lang ay Mrs. Lot. Ano bang nangyari, kaibigan? Ito ngayon ang ating bigyan ng pansin. Merong tatlong bahagi ang ating pag-aaral na ito. Ang una, let us remember her religious privileges. Ting alalahanin ang kanyang pribileyo. Noong si Abraham at si Sarah ay umalis sa Ur, sumama si Lot at ang pamilya ni Lot. Nakikita nila yung religious experience ng kanilang uncle. Sapagkat si Lot ay pamangkin ni Abraham. sumama sila kung saan nagpunta si Abraham at saka yung sinasabi ng ating Biblia na pinangako ang lupang Kanaan, sumama ngayon si Lot. Pero along the way, kaibigan, samantalang hindi pa sila lubos na tumira sa Kanaan, ay may mga pangyayari ngayon na nagkaroon ng hindi magandang relasyon ang mga tagapastol ng tupan ni Lot at saka ni Abraham. At ayon sa istorya, pinamili ngayon ni Abraham si Lot ang wika, kung ikaw ay pupunta sa gawing kanan, ako'y pupunta sa kaliwa. At kung ikaw ay pupunta sa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. Ganun kaliberal ang lingkod ng Diyos na si Abraham. Pinili ngayon ni Lot yung kapatagan, yung magandang lugar. Nung panahon na yon, walang iba kundi ang Sodoma at saka Gomora. Kaya nga, natira ngayon si Lot at saka ang kanyang pamilya sa Sodoma. Pero samantalang kasama ngayon si Abraham, ano ang naging leksyon sa kanyang buhay? Yung religious life ng kanyang uncle, nanupat nung si Abraham ay tumalima sa sinabi ng Diyos, umalis ka sa lugar na yan, sumama si Lot at ang kanyang pamilya. Nanupat nakita nila na ang kanilang uncle ay very generous, very religious. Nanupat may takot sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos ang lalaking ito. O yung si Lot at saka ang kanyang asawa. At ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol naman sa asawa ni Mrs. Lot? Tungkol kay Lot, ano sabi ng ating Biblia? Dito sa 2 Pedro 2, 7 at 8. Kaya remember natin na ang kanilang uncle ay very religious, may pananampalataya sa tunay na Diyos. Ano naman ngayon ang likas at saka ang ugali ng asawa ni Mrs. Lot? Si Lot mismo ang sabi sa 2 Pedro 2, 7 at 8. At kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot. Sa harap ng Diyos, si Lot ay matuwid. Kasi ito yung sabi ni Apostol Pedro. Nalubhang nabagabag sa mahalay na pamumuhay ng masama. Nakikita ngayon ni Lot na mahalay na pamumuhay ng mga tao sa Sodom at Gomora. Nanupat masama ang kanilang ginagawa. At dito, ayon sa mga nag-aaral, ay yung mga babae nag-aasawa ng kapwa babae at yung mga lalaki nag-aasawa ng kapwa lalaki. Katunayan, yung naging bisita ni Lot na anghel ng katawan tao ay gusto ngayong sipingan ng mga taong lalaki doon sa Sodom at Gomora, kaibigan. Kaya sabi, mahalay na pamumuhay ng masama. Otso, sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masamang gawa na kaniyang nakita at narinig. So sa kabila ng masamang nakikita, narinig sa mga tao doon, hindi apektado si Lot. Subalit ang kanyang pamilya ay naimpluwensyaan ng mga tao doon sa Sodom at Gomora. Kaibigan, ang panahon na kinabubuhay noon ni Lot at ang kanyang pamilya, kaibigan, ang wika nga, the last days to be characterized by wickedness in spite of much light. Bakit? Sa ating panahon ngayong, kaibigan, ang dami nating pribileyo. Kung papaano yung pamilya ni Lot ay merong pribileyo, nakita at narinig yung sinasabi ni Abraham, kaibigan, sa kabila noon, ang asawa ni Lot ay nagkaroon ng hindi magandang relasyon sa Diyos. Sa ating panahon ngayon, may mga pribileyo tayo, kaibigan. Kung pag-uusapan ang mga churches, kabi-kabila ang mga churches, ang mga simbahan. Pero kung minsan, mas pinipili natin ngayong manatili sa ating mga bahay kaysa tayo ay sumimba sa Diyos sa ating mga iglesia o sa ating mga kapilya. Hindi ko sinasabi na tayo hindi maaaring sumimba sa ating mga tahanan. Pero merong binabanggit, kaibigan, dito sa aklat ng Hebreo, kapitulo 10, versikulo 25, ang ganito, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Ang ibig sabihin, papalapit ng araw ang pagparito ng ating Panginoon. Kailangan nating, kaibigan, ang sama-samang pagsamba sa bahay-sambahan, kasi kung ikaw ay may malakas na pananampalataya at merong kapatid na mahinang pananampalataya, maaari mong palakasin siya, kaibigan. Marami tayo ngayon nababasa ng mga religious materials na galing sa banal na kasulatan. Mga pamphlets, mga books katulad ng mga aklat ni Ellen G. White, kaibigan. Subalit, ilan kaya ang nagbabasa sa mga bagay na ito? Kaya yung privilege, mahalaga, kaibigan. Tayo ngayon napapaharap sa maraming mga pribileyo. Hindi katulad ng panahon ng Dark Ages, kaibigan, sinunog ang mga Biblia. Bawal magbasa ng Biblia ng panahon ng Dark Ages, kaibigan. Pero ang sabi nga ng ating Biblia, San Mateo 24:12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral nito, kaibigan, let us remember her religious privileges. Pangalawa, let us remember the prayers of her relatives. Marahil ang mga kamag-anak na iniwan dun sa Ur ay nanalangin din sa kanila. At si Abraham ay nanalangin sa kanila. Katulad ng sinasabi sa aklat ng Henesis, si Abraham ay parabagang namagitan sa Diyos at saka sa kanyang pamangkin at pamilya ng kanyang pamangkin. Kasi ang sabi ng ating mababasa sa banal na kasulatan sa aklat ng Henesis, kapitulo 18, sabi ngayon ni Abraham, Panginoon, kung ikay makakasumpong ng 50 na kaluluwa ng mga matuwid, iyong bang susunugin pa ang Sodom at Gomorrah? Sabi ng Panginoon, hindi. Naging 45, naging 40, naging 35, naging 30, naging 25, naging 50, naging 20, pagkatapos ngayon ay 15, pagkatapos naging 10, at wala pa ngayong 5. Sapagkat, kaibigan, noong magpapaulan na ng asupre at saka ng apoy ang ating Panginoon, hinawakan na ng mga anghel ang mga kamay ni Lot at ang kanyang mga anak, kaibigan, at ang utos sa kanila, huwag silang lilingon. Kaya nga, sila ay nakalabas na sa Sodom at Gomorrah, at nung nakalabas na ngayon, ay nagkaroon na ng pag-ulan ng apoy at ng asupre. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, pagkatapos nating narinig na may mga nananalangin para sa kanila at sa atin din, kaibigan, ay merong nananalangin para tayo ay tumanggap ng salita ng Diyos. Ang pangatlo, let us remember her perishing. Tandaan natin ang kanyang kamatayan. Bakit namatay ang babaeng ito na asawa ni Lot? Samantalang merong pagpapalang ibinigay sa kaniya, mga privileges, subalit ang mga kayamanan na kanilang naipon ay kasamang natupok ngayon ng apoy doon sa kanilang lugar na pinanggalingan. Nanupat yung kayamanan na meron sila sapagkat nung sila ngayon ay lumabas sa Sodom at Gomorrah, hindi maaaring dalhin ang kanilang mga mebles, hindi maaaring dalhin ang kanilang bahay, marahil mga palasyong kanilang bahay, at hindi maaaring dalhin ang kanilang maraming mga pilak sapagkat mabigat, kaibigan. Subalit ang asawa ni Lot, kung bakit sinasabi ng ating Panginoon, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit, kaibigan, ano ba ang pangyayari dapat natin ngayong pansinin? Namatay ang asawa ni Lot dahilan sa kanyang disobedience, sa kaniyang hindi pagsunod sa salita ng ating Diyos. Bakit? Anong sinabi ng anghel o ng ating Diyos sa kanila sa pamamagitan ng anghel ng ating Panginoon? Kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia, kaibigan, ayon sa aklat ng Genesis 19:17 ng ganito, nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi nila, tumakas ka alang-alang sa iyong buhay. Huwag kang lumingon o humintuman sa buong libis. Tumakas ka hanggang sa bundok, sapagkat kung hindi, ikaw ay mamamatay. Kaya nga, yung sinasabi sa pamamagitan ng mga anghel ng ating Panginoon, huwag kayong lilingon. E noong nasusunog na marahil ang kanyang bahay, ang kanyang mga ari-arian, ang asawa ni Lot, lumingon. At noong nasusunog na yung kanilang mga anak, mga manugang at marahil, meron silang mga apo na hindi naniwala na sinasabi ni Lot, kaibigan. Ano nangyari? Ang asawa ni Lot ay lumingon. At siya ay naging pillar of salt. Kaibigan, pagka sinasabi ng Biblia, ito ang ating gawin. Huwag nating gawin ito. Halimbawa, sa panahon ng ating unang magulang, huwag hipuin at huwag kainin yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. E nung hinipo at kinain ng ating unang magulang, ano nangyari? Nagkasala sila. At maging sa panahon ngayon ni Lot, kaibigan, at ng kanyang asawa, huwag kayong lilingon. Disobedience, kaibigan, ang nangyari. Kaya nga, dahilan sa kanya ngayon disobedience, namatay siya sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siya ay naging pillar of salt. Ano bang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng Ezekiel, kaibigan? Merong pabalita sa atin ang aklat ng Ezekiel, Kapitulo 33, versikulo 11. Ganito ang ating mababasa. 33, versikulo 11. Sabihin mo sa kanila, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? Kaibigan, napakasaklap ang pangyayari kung bakit ang ating Panginoon ay nagbigay ng babala, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Very specific ang sinabi ng mga anghel ng Diyos at sila ay pinadala ng ating Diyos. Huwag kayong lilingon. E lumingon si Mrs. Lot. Kaya nga, siya namatay. Namatay siya, kaibigan, dahilan sa hindi nanampalataya sa sinabi ng mga lingkod ng ating Panginoon na ang pabalita ay galing sa Diyos. Nanupat, dahilan sa kanyang disobedience, siya namatay. Kaibigan, maraming mga tao ang namamatay sa panahon na ito. Nanupat ang mga ating nababasa nagsisilbing babala. Subalit sa kabila ngayon ng babala, ilan kaya ang mga taong susunod? Pagka sinasabing maghanda kayo, merong paparating na malakas na bagyo, may mga taong naghahanda ng pagkain, naghahanda para sa kanilang kinabukasan, sa kanilang kaligtasan. Subalit kapag sinabing malapit nang dumating ang Panginoong Jesus, ang tanong, ikaw ba, kaibigan, ay naghahanda? Itong binanggit ng ating Biblia, maging halimbawa sana sa atin, maghanda tayo sapagkat malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 3:11, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Bago tayo ngayon magtatapos sa ating basahin ng binabanggit ng ating Biblia, San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayaring nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nagbigay po kayo, O Diyos, ng isang babala sa pamamagitan ng inyong banal na salita, alalahanin ang asawa ni Lot. Dakilang Diyos, ito naway magiging leksyon sa amin na aming panghawakan na matibay ang mga pangako ng aming Panginoon at kami susunod sa kanyang kalooban, hindi para maligtas, kundi nais po naming sabihin, O Diyos, na kami po ay susunod sapagkat inyo pong binanggit sa banal na kasulatan na kung ako ay inyong iniibig, sundin ninyo ang aking mga utos. Pagpalain ng aking kaibigan, pagpalain ng kanyang buong sambahayan, pagpalain ng kanyang hanap buhay, pagpalain po ninyo ang mga namumuno sa aming bansa, bigyan po sila ng karunungan. Marami pong salamat, O Diyos, sa inyo pong patnubay sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng mahal na Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy, sa inyo pong naibahagi sa amin ngayong umaga. Ang asawa po ni Lot ay isang babaeng dapat nating alalahanin, ano, hindi dahil sa kanyang pangalan o mga nagawa, kundi sa aral ng kanyang buhay. Siya po ay napakalapit na sa kaligtasan, ano, ngunit ang kanyang puso ay nakatingin pa sa likuran. Kaya sinabi po ni Jesus sa Lucas 17 verse 32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang mensahe po ay malinaw. Kapag iniligtas ka na ng Diyos mula sa dating buhay, huwag nang lumingon. Magpatuloy kay Kristo at manatiling tapat hanggang wakas. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi

Magandang umaga po sa bawat isa, opo sa bawat isa sa atin. Ano ho, tayo ay nagagalak muli at nagpapasalamat sa Panginoon sa ibinigay na pagkakataon sa atin upang minsan pa ay uupo tayo sa kanyang paanan. Alam po ninyo, sa tuwing tayo ay umuupo sa paanan ng Panginoon, tayo ay natututo. Sa tuwing tayo ay uupo sa paanan ng Panginoon, ay nagiging maliwanag ang atin pong inaharap. Sa tuwing tayo ay umuupo sa paanan ng Panginoon, nakakatanggap tayo ng masaganang biyaya sapagkat ang kanyang pangako tuwing umaga ay laging sariwa na atin pong natatanggap. Kaya nga't ngayon pong umaga, samantalang tayo upo muli, ano ho, yan lamang po kayo sapagkat maganda ang atin pong pag-aaralan at pagsasaluhan na pagkain spiritual na inihanda ng langit para sa bawat isa. Subalit, bago tayo magsimula, tayong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Narito po muli kami sapagkat kami po ay inyong inakay na maupo sa inyong paanan. Sapagkat sa inyong paanan ay meron kaming pagkatuto, sa inyong paanan ay meron kaming katiyakan at pag-asa ng amin pong buhay. Panginoon, samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga, meron tayong panibagong paksa na tatalakayin at ito po ay masusumpungan natin sa Aklat ng Santiago Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 12. Ang 12 mga talatang ito, mga kapatid, ay nahati po sa dalawa na siyang magiging laman ng atin pong pag-aaral ng salita ng atin pong Panginoon. Ang una, sangayon sa Kapitulo 3, talatang 1 at 2, narito ang isang babala laban sa kanila na gustong maging guro o di kaya ay tagapagturo. Ang Santiago 3, talatang 3 hanggang 12 naman ay isang usapin patungkol sa mabangis na dila o di kaya ang hindi maamong dila. So yan po ang ating pag-aralan ngayon umaga sapagkat napakahalaga niyan tayo bilang mga kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan. Tayo na mga tumugon sa panawagan ng Panginoon. Tayo na inakay ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan ay meron po tayong isang banal na gampanin tungkulin upang yan ay ating ipahayag ang katotohanan ng Panginoon, ang kanyang katangian na dapat makita sa atin pong buhay araw-araw bilang mga tagasunod at lingkod ng atin pong Panginoon. Alam po ba ninyo, ang verbal abuse ay nagiging pandemic na rin po. Salamat na nga lang sapagkat ang panahon na ating kinabubuhayan ngayon ay may mga batas na nagbibigay ng karapatan sa bawat tao, sa bawat nilalang. Subalit atin pong alalahanin na may mga self-proclaimed teachers na mga tagapagturo that they engage in a what? All sorts of heated spiritual or religious discussions. Yan po ang magiging paksa na atin pong tatalakayin sa umagang ito sa ating pag-aaral patuloy ng Aklat ng Santiago. Sa talatang 1 at 2 ng Kapitulo 3 ng Aklat ng Santiago, pahintulutan po ninyong basahin ko sapagkat ito ho ang pasimula, ang unang bahagi ng atin pong pag-aaral. Ano ho? Babala sa kanila laban saan? Sa mga gustong maging mga tagapagturo. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. So narito po ang payo ni Santiago na hindi ang lahat ay ano ho, ay dapat maging guro. Alam po ninyo ang mga talatang ito na atin pong binasa ay hindi lamang saway sa kanila na gustong maging ano ho, tagapagturo o maging guro, kundi ito ay babala din sa kanila na magiging ano ho, tagapagturo sa inaharap.
Isang maling kaisipan o di kay paniniwala na ang bawat isa ay dapat maging tagapagturo sa atin pong paglilingkod, lalong-lalo na kapag may kinalaman sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, si Apostol Pablo ay kanyang inilarawan time and again na ang katawan ni Kristo na walang iba kundi ang iglesia ay binubuo ng maraming mga sangkap o di kaya miyembro, katulad din po ng ating katawan. Ng ating katawan ay meron pong kamay, may paa, may ilong, may tenga, may ngipin, may dila. Ang bawat bahagi ng ating katawan ay may kanya-kanyang mga functions, gawain, ginagampanan, para lamang ang atin pong buong katawan ay magkaroon ng koordinasyon sa isa't isa. Ganun din po si Apostol Pablo na kanyang idiniin sa mga mananampalataya sa taga-Roma ang patungkol saan? Sa iglesia na binubuo ng maraming sangkap. Ganun din po ang kanyang payo doon sa iglesia sa mga taga-Korinto, mga kapatid ko, na hindi ang lahat ay dapat ay maging tagapagturo sapagkat may mga bagong mananampalataya na lubos na hindi pa nila naunawaan ang mga katuruan ng Biblia ng atin pong Panginoon, kaya nga't mas magandang kinakailangan dumaan muna sila saan? Sa pagsasanay. Ito rin po ang turo ni Apostol Pedro na ang biyaya ng Diyos ay sagana sa kanila. Ano po? Lalong-lalo na sila na nag-e-exercise ng kanilang abilidad ng naayon sa pamantayan ng iglesia at naayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. In view of what Paul, Peter, and James wrote, ay atin pong makikita sa aklat ng Hebreo Kapitulo 5, talatang 12 hanggang 14, na dapat ay maging maingat tayo sa atin pong pag-a-apply. Nang ibig sabihin ay na ang bawat isa balang araw ay magiging magiging tagapagturo. Ibig sabihin ay ang pagtuturo ng katotohanan at ng katwiran ng Panginoon ay dapat nasa kalagayan na kung saan ang mananampalataya ay spiritually matured upang lubos niyang maintindihan, upang ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nakikita sa kanyang personal na kabuhayan. Yan po ang ating pag-aaralan, ang sabi ng Biblia, why many should not become teachers, sapagkat ang sabi po ng ating binasa, sapagkat tang mga tagapagturo, they will be judged more what? Strictly. Meron pong malaking kapanagutan, malaking pasanin ang binigay sa balikat ng mga tagapagturo, mga minamahal ko mga patid. Why? It's either we lead people to the truth or it's either we can easily lead them to error. Kaya nga't hindi po ganun kadali ang magturo ng salita ng Panginoon. Maaring ikaw may pinag-aralan, maaring mahusay ka magsalita, subalit kung ang atin pong sasabihin na katotohanan ay hindi naman po nakikita sa atin pong personal na karanasan na tayo ay lumalago sa ating paglakad sa Panginoon, sa ating pananampalataya, ay wala pa rin magiging bisa ang atin pong itinuturo sa mga tao. Kaya nga't sa mga matatanda, sa iglesia, ang sabi po doon ay sila na nagtuturo will be held accountable if they mislead others. So, ibig sabihin, ang kapanagutan na nakalagay sa atin pong balikat ay napakabigat, lalong-lalo na kapag ang mga taong nakikinig at atin pong natuturuan ay hindi na ayon doon sa katwiran at daan ng atin pong Panginoon. Bagkus, nasisinsay sila sa katotohanan. Ang dahilan ay sapagkat ang sabi po dito ay marami ang natitisod sa mga maraming bagay. Totoo po na tayo ay mahina, marupok, nagkakasala tayo. Subalit maraming mga tao ang kanilang mga dila ay hindi nila nagagamit ng naayon saan? Sa panukala at layunin ng ating Panginoon. Kaya nga,
hindi nagkakaroon ng bisa o impact ang tinuturo doon sa mga taong nakikinig. Si Santiago ay nagbabala, mga kapatid, laban sa kanila na gustong maging tagapagturo. Ano ho? Well, kung iyong gift o meron kang kaloob ng pagtuturo, mahal mo ang isang bagay at nasa puso mo ang pagtuturo. Ibig sabihin ay dahil ito'y kaloob mo, iyong maiintindihan, of course, ang iyong itinuturo. Marami at tayo po ay nalulungkot ngayon sapagkat marami ang gustong magturo subalit hindi po nila naiintindihan ang kanilang mga tinuturo. Marami ang gustong magturo subalit ang kanilang karanasan ay hindi pa ganun kasapat para lamang masabi na sila ay matured spiritually na magbaback up ng kanilang, ang kanilang buhay doon sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Kaya nga sa aklat nga po na Santiago Kapitulo 3 ay binaybay dito ang kapangyarihan ng dila over the body, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya nga atin pong simulan ang pag-aaral natin sa kung papaano inihalin tulad ang isang dila na hindi po mapaamo o di kaya sa ibang salin isang dila na ano ho, na mabangis. Sa talatang 3 hanggang 12 ay atin pong mababasa yan. Subalit, atin po munang tunghayan kung ano ang sinasabi ng talatang 3 at 4. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Verse 4, or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. So ang atin pong dila, mga kapatid, inilalarawan sa atin pong pagbasa, bagaman ito ay maliit, kanyang kinokontrol ang buong katawan ng tao o di kaya ang buong pagkatao. Alam po ba ninyo yung dila ng tao na siyang kumokontrol sa buong katawan ng tao ay hinalin tulad sa isang preno na nakasalpak sa bibig ng kabayo na kung saan gusto ng hinete na dalhin ang kabayo ay yun ang kanyang ano ho, yun ang kanyang hahawakan para lamang sumunod ang kabayo. Sa barko naman, kung saan gusto ng piloto dalhin ang barko, yung timon naman ang magiging guide niya, mga kapatid. Maliit sila, subalit ito ho ang umahawak ng malalaking mga bagay. Ganun din po ang ating dila, mga kapatid. Ang ibig sabihin, kung tayo ay laging nagsasalita ng mga bagay na sinungaling, masusumpungan natin ang ating buhay na tayo ay nabubuhay na ano ho, na sinungaling. Kung tayo ay nagsasalita o di kaya ang lumalabas sa ating mga bibig ay mga bagay na magagaspang, mga salitang nakakasira, nakakapanghina ng kalooban, mga immoral, masusumpungan natin ang ating buhay kahit na tayo ay kaanib ng iglesia o simbahan, kaibigan ko, isang buhay na immoral. Kaya nga't ang kapangyarihan po ng ating dila, mga kapatid, is what? It's either to uplift a person o di kaya to discourage an individual. Kaya nga't kung meron mang dapat po natin ingatan na ito ang tinutukoy ni Santiago ay walang iba kundi ang dilang ito, mga kapatid. Ano ho? Na sana tayo na mga tagapagturo ng Biblia, ng katotohanan, ay makita sa atin ang kaamuan sa ating puso, sa mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. At ganun din po babala sa kanila na nagtuturo subalit ang kanilang spiritual na kabuhayan ay immature. Ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pananalita, ang kanilang mga pananaw ay hindi angkop o hindi kinakikitaan
ng likas ng atin pong Panginoon. Ang isa pa na paglalarawan na binanggit po ng atin pong pag-aaral, ito ho ay ilustrasyon saan? Isang maliit na apoy. Talatang 5 at 6. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. So narito ho mga kapatid, bagaman maliit na bahagi ang atin pong dila, ito po ay inahalin tulad saan? Sa isang apoy. Kaya nga't ang dilang walang para-para kung magsalita ay nakakasira ng reputasyon, nakakasira ng pamilya, nakakasira ng pakikipagkaibigan, at lalong higit nakakasira ng atin pong iglesia. Inilarawan ni Santiago mga kapatid, ang hindi mapigilang dila sang-ayon po dito ay katulad ng isang apoy, katulad ng isang sanlibutan ng kasamaan na dinudungisan ang buong katawan, na sinusunog ang pag-inog ng kalikasan, at ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Nalulungkot tayo mga kapatid. Kaya nga't atin pong pag-ingatan ang bagay na yaan. Ang sabi nga po ng aking nabasa sa isang Facebook clip, a tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Bagaman walang buto ang atin pong mga dila, subalit napakalakas para sirain ang puso, para sirain ang relasyon ng bawat tao, maging ang pamilya at maging ang iglesia. Kaya nga't mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi po dyan ay ingatan natin ang mga salitang lumalabas sa atin pong bibig. Sa talatang 7 hanggang 12, ang sabi po rito'y maigi pa ang mga hayop na papaamo, subalit ang dila ng tao ay hindi po niya kayang mapaamo. Hindi napipigilang kasamaan ang lumalabas sa kanyang bibig. Ito po ay dila na punong-puno ng mga lason na nakamamatay. O mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, opo, ikaw at ako, bagaman tayo ay kaanib ng iglesia, bagaman tayo ay Kristiyano, tanggapin natin ang katotohanan na tayo po ay tao, hindi natin kaya at wala tayong kakayanan na atin pong mapaamo ang ating mga dila, mapigilan ang atin pong mga dila. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, kailangan natin ang tulong ng Panginoon, ang kanyang biyaya, upang ang dilang ito na hindi natin kayang mapigilan, upang ang dilang ito na mabangis, na nakakasira at nakakawasak ng relasyon ng tao, ng pamilya, ng iglesia, ay atin pong mapagtagumpayan. O, ang sabi nga po ni Haring David sa aklat ng Awit 141 talatang 3, nawa ito ang maging panalangin ng bawat kaanib ng iglesia. Set a guard over my mouth, O Lord. Keep watch over the door of my lips. Praise the Lord! Mga kapatid, kung ito ang panalangin tuwing umaga ng bawat kaanib ng iglesia, bawat umuupo sa paanan ng Panginoon, ako'y naniniwala, walang dahilan na tayo ay hindi magiging pagpapala sa mga taong nasa kadiliman. Sang-ayon po sa aklat ng Efeso 4 talatang 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Sana'y walang lumabas na anumang salita na hindi kaaya-aya sa atin pong mga bibig, na hindi nakakatulong sa tao, bagkus mga salitang magpapatibay
ng atin pong ugnayan sa isa't isa, lalong-lalo na ng atin pong relasyon sa atin pong Panginoon. Colossians 4, talatang 6, "Let your conversation be always full of grace, puno ng biyaya, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone." Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, sa atin pong sarili, wala tayong kakayanan. Pero sa tulong ng biyaya ng Panginoon, sa ating patuloy na pakikiusap at panalangin sa Diyos, Kanyang babantayan ang ating mga bibig, ang ating mga dila, upang ang mga salitang lalabas ay pawang pagpapala, pawang katotohanan na magpapalakas, magpapatibay, at magpapatatag sa puso ng bawat mananampalataya. O, ginamit po ni Santiago, mga kapatid, ang isang very common o di kaya relevant na na problema din. Totoo, maaring tayo ay sumisimba araw ng Linggo. Maaring tayo ay sumisimba araw ng Huwebes. Maaring tayo ay sumisimba sa araw ng Sabado. Pinupuri natin ang ating Panginoon, at the same time, pag-uwi natin ay minumura naman natin ang ating mahal sa buhay, o di kaya yung ating kapitbahay, pinagsasalitaan natin ng masasakit. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, hindi ito ang nais makita ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Hindi ito ang nais marinig ng Panginoon sa mga dila na lumalabas sa bibig ng mga mananampalataya at tagasunod ng atin pong Panginoon. Bagaman ating pinupuri ang ating Diyos, naglalaan tayo at naghahandog tayo sa Kanya ng pasasalamat, but it is the curses against our fellow men that reveals kung anong klaseng tao at kung anong tao meron tayo sa atin pong puso, mga kapatid. Sana'y hindi mahayag sa atin pong buhay ang hindi magandang larawan ng ating Panginoon dahilan sa mga salitang lumalabas sa atin pong mga bibig. Sana, mga minamahal ko, mga kapatid, ang halimbawa na atin pong nalaman ngayon umaga sa maling paggamit ng atin pong mga dila, ang magpababa ng atin pong kalooban para lumapit tayo at humingi ng tulong sa ating Panginoon, at babala naman sa kanila na gustong maging tagapagturo subalit hindi nakikita sa kanila ang katotohanan, ang liwanag ng salita ng atin pong Panginoon. Sana'y magsilbing babala ito sa ating lahat, mga kapatid. Maging tayo man ay tagapagturo o hindi, sa bawat kaanib ng iglesia, kailangan natin ang lumapit sa Panginoon. Kailangan natin ang humingi ng tulong ng Panginoon upang ang bibig na ito na nakakawasak ng relasyon ay mapaamo ng atin pong Panginoon. Oh my! Nawa ang panalangin ng bawat isa sa atin ay katulad ng panalangin ni Haring David sa aklat ng Awit 19, talatang 14. "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer." Mga minamahal ko, mga kaibigan, mga kapatid, hayaan natin ang banal na Espiritu. Hayaan natin ang biyaya ng Panginoon. Ipasakop natin ang ating sarili. Sabihin natin sa Panginoon, ito ang aking problema. Hindi ko mapigilan. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. Ang Panginoon ay handang sumaklolo, tumulong sa atin upang ang atin pong mga dila ay magamit ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Upang ang ating mga dila ay maging maamo na nagsasalita ng papuri at pasasalamat sa Panginoon, at mga salitang umaakay sa bawat tao, maging sa kaanib ng iglesia, sa isang malapitang ugnayan, relasyon sa ating Panginoon, upang mahanda ang buhay ng bawat isa sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon. Ipinaalam po ninyo sa amin ngayon umaga nang aming mga dila, bagaman maliit, subalit siya ang kumukontrol ng amin pong buhay at ng aming mga pagkilos. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo.
amin pong isinusuko ang aming dila na hindi namin kayang pigilan. Amin pong isinusuko ang aming puso, ang aming buong buhay. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, upang ang lahat ng mga salitang lumalabas sa aming bibig ay mga salitang nagbibigay papuri, luwalhati at pasasalamat sa inyo. Mga salitang nagpapatibay, nagpapatatag sa aming mga kapatid, sa relasyon ng bawat isa sa amin sa pamilya, lalong-lalo na sa inyo. Upang kung magkagayon, Panginoon, kung kayo ay dumating sa ikalawa, kami na inyong mga binago ay inyong ililigtas sa inyong kaharian. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon, alang-alang sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Tayo po ngayon ay patuloy no, sa ating pong programa at kayo po ay nakikinig sa mga pangakong di nabibigo. Ako po si Kuya Bong at ang pag-focus natin ngayon ay sa mga salita ng ating Panginoon. Pero bago yan, binabati po natin yung ating pong mga kaibigan no, dyan po sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao, Baler, pati na rin po sa Nueva Ecija, sa Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, sa Bulacan, Cavite, Laguna at saka Batangas, pati na rin sa Island of Mindoro. No? Binabati po namin kayo ng isang magandang umaga. Siyempre, binabati rin po natin ang mga tagapakinig natin dito sa Metro Manila. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1. Kung meron po kayong mga nais tanungin o meron kayong gustong pangbati, ay mag-message lang po kayo sa ating pong Globe, no? 0917-174-2777. O kaya naman sa Smart, 0968-853-6670. 6607 po pala. Ulitin ko po no, yung Smart 0968-853-6607. Yan. Ngayon pong araw na ito ay umpisa ng Ramadan. No? Meron po tayong mga programa mamayang hapon ay 3 o'clock po yan yung ating pong program sa Ramadan. No? At ating po kayong binabati na sana po ay makapakinig po kayo. Siyempre, magandang umaga po sa inyong lahat, no? At ito po ang mga pangakong di nabibigo sa AWR 89.1. Yan. Ano po ba ang mga karaniwan na mga hinaing ng mga tao ngayon? Yan. Ito po, bakit parang walang direksyon ang buhay ko? Yeah? Kayo po ba ay ganyan ang tanong minsan, no? Parang walang direksyon yung buhay natin. Ano ba ang purpose ko dito? Ano nga ba talaga ang purpose natin dito sa mundo? Bakit parang paikot-ikot lamang